0: Duas sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex at ang makulit mong tito DJ Kiko Kalikot. Dala ay sigla, saya at kantang swak sa agahan mo. Ka-vibes, nandito na ang inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet.
3: Vibes.
4: Ang lupit mo talaga ka vibes dahil buhay ka pa rin magpahanggang ngayong araw ng Wednesday, May 27, 2026. Isang feel good morning.
3: Kumusta? Today is a holiday kaya marami ang walang pasok except oy, nagkatitigan.
4: Yoy.
3: Except hindi pa na tayo magkatitigan kasi nasa radyo kami. Pero oy, ikaw ang tinutukoy namin. Naka-duty ka pa rin. Anong ginagawa mo?
4: Grabe naman, holiday ngayon ano, dahil ngayon ay Baka hindi natin maitawin.
3: Ideal ad.
4: Oh, teka, ayan.
3: Basahin mo na lang para ano.
4: Ayan, Eid al-Adha.
3: Iba kasi nasa isip ko, mali pala.
4: Dahil ngayon ay, ibig sabihin nun ay Feast of Sacrifice para sa ating mga kapatid na Muslim.
3: Okay.
4: Ayan, kaya naman dineklara ng ating gobyerno na ngayon ay holiday. Walang pasok, ang luwag ng EDSA, grabe!
3: Oo nga, nakita ko rin. As in, napakaluwag. Kahit sa pwede ka pa magta-tumbling, pwede pa mag-event dyan ng mga fanra. Kasi talaga wala. Oy, speaking of which, sa ano isasara yan? I think June 13, isasara ang kahabaan ng EDSA ng umaga.
4: Particular?
3: Dahil dyan gaganapin yung ano eh. Yung marathon, Manila Marathon.
4: Ah, okay.
3: Yes,
4: meron ha?
3: Meron.
4: Uy, ba't wala silang announcement?
3: Meron yan.
4: Meron?
3: Every year yan ginagawa.
4: Talaga?
3: Pero Sunday naman siya yata or Saturday. Ay, Sunday yata.
4: Pero alam mo naman ang EDSA, walang pinipiling araw. Laging traffic!
3: Oo nga. Sa gilid na lang. Sa gilid ka magtatakbo. Kaso yun nga lang, mababangga ka sa poste. Kasi sa sidewalk, may poste.
4: Oo nga.
3: Pero part yan ang extra challenge ha. Kaya ang mga Pinoy, nakapiling ko pag isali mo sa Olympics ng ano. May Olympics ba ng ano? Obstacle course? Caring-caring natin. Kasi ganyan tayo mga Pinoy, di ba? Competitive tayo at magagaling.
4: Correct. Yan naman sa atin din ng ating mga ka-vibes. Yung mga walang baso ngayon, samantalin nyo, nakamakapagpahinga kayo. At yun na meron namang mga hanap buhay o trabaho ngayong araw ng Miyerkules, May 27. Holiday, kahit na holiday, ay nagbabarat kayo ng buto. Napakaluwag na mga kalsada ngayon. Hopefully, makarating kayo. Ako kanina, galing Bacoor, papunta rito. 30 minutes lang.
3: Uy, grabe ka.
4: Totoo, 30 minutes lang.
3: Parang ano ka, racer.
4: Ang bilis talaga. Ang bilis kasi wala talagang kasabay halos sa kalsada. Di ba? Sana laging ganito.
3: So, sinasabi mo ba sana wala na sila? Sana wala na mga tao?
4: Hindi naman.
3: Then, pwede siguro mag, ano, di ba, work from home. Ang ganda-ganda din na explore yan. Lalo na, syempre, ang mahal-mahal ng presyo ng gasolina.
4: Totoo.
3: At saka, kapayapaan din talaga para sa lahat eh, no?
4: At least meron ding isang araw at least, 'di ba, na parang maiiba naman yung daily routine mo sa trabaho. Na nakakapag-work from home ka, yung kahit nakasalawal ka lang o wala ka nga salawal, pero nakakapagtrabaho ka pa rin sa bahay, 'di ba?
3: Alam mo, na-miss ko tuloy yung pandemic days sa walang salawal kasi pag dito ko ginawa, yun wala na.
4: Ang lapit talaga nun eh.
3: Wala salawal, wala kahit ano. Except na lang pag may i-interviewin, di ba, na artist, mag ano naman ako doon, magsaplot naman ng konti.
4: Oo, magtangga ka na.
3: Pamisa nagdadamit ako, kortina, gano'n.
4: Kortina, gano'n.
3: Kunyari giniginaw. Sorry, may aircon kami.
4: Wow, sana. Ay, ka-vibes, dyan ka lang. Dahil tuloy-tuloy pa rin ang ating dugdugan. At gulitan hanggang alas 12 ng tanggali kasama malupit na duo, DJ Alex.
3: At syempre, DJ Kiko Kaliko.
4: Dito lang sa 92.3 FMR. Favorite Music Radio.
3: Ka-vibes.
4: Ang lupit. Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
3: Ka-vibes.
2: Ang lupit.

0: Yes, that's right.
1: 92.3 FM Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalik.

0: inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet!
3: Ngayong araw na Miyerkules, May 27, 2026, sa lahat ng ating mga kabayan sa nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga bumbunan ninyo!
4: Isang malupet na happy birthday!
3: Correct! Kaya naman, tara na kantahan na!
5: Happy, happy, happy birthday!
3: Sa'yo ang inumin! Sa'yo ang pagkain.
5: Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog nyo kami.
3: Sino-sino nga ba may mga karawan ngayong araw na ito?
4: Ako tiyak, ang Bombini mabubusog.
3: Mm-hmm.
4: Kasi magpapakain si Maloy.
3: Hoy, si Bini Maloy, happy birthday!
4: Happy birthday, te.
3: Grabe, birthday pala ngayon.
4: Oo, at syempre ang buong universe din, si Atisa Manalo. I think nabati na natin siya in advance yung isang araw.
3: Oo, happy birthday pa rin sa'yo.
4: Atisa Manalo! At eto, nako, gustong-gusto ko itong artistang to eh.
3: Mm-hmm.
4: Kapatid ni Aljor, si Vin Abrenica.
3: Uy, si Vin Abrenica, happy birthday, kapatid ni Aljor.
4: Hindi, ibahin mo talaga si Aljor. Ay, si Aljor, ibahin mo talaga si Vin.
3: Mm-hmm.
4: Napaka-loyal sa asawa.
3: Oh,
4: nagmo-model din to kasama ni Joseph Marco doon sa brief.
3: Ah?
4: Ay, sa underwear, sorry, sa underwear. Ang ganda rin kasi Moreno guy eh. I think itong brand ng underwear na ito, Into Moreno Pinoy.
3: Mm-hmm.
4: Wapo ni Vin. Happy birthday!
3: Happy birthday! Sino pa?
4: Ay, si Yam Concepcion ay birthday din ngayon.
3: Uy, gusto ko itong artresa to. Happy birthday, Yam!
4: Yam!
3: Yam! Yam! Yam!
4: At syempre sa langit, si Sir Jesse Robredo.
3: Uy, dating DILG secretary. Jesse Robredo, happy birthday po in heaven.
4: Jesse. James. Kami
3: ang... Iba yun.
4: Team Rocket.
3: Hoy, happy birthday po si dating DILG secretary Jesse Robredo. Asawa to ni dating Vice President Lenny Robredo.
4: That's right.
3: Oh, yeah.
4: Happy birthday po sa inyong lahat.
3: Kaya naman, may pahabol pa. Happy birthday din. Kay, ano pangalan mo? Hoy, si Maria Constantino Baluyot. Happy birthday! Grabe naman. Ganon din si, ano to? Jerome Rogando. Happy birthday! Ang dami naman may birthday ngayon. Kaya naman sa lahat ng ating mga kabibes na gustong magpahabol ng kanilang pagbati, pwede kayo magpadala ng inyong mensahe sa aming official mobile app, sa aming official Facebook page, 92.3 FM Radio Manila.
4: That's right. Idaway mo na rin kami, ha? DJ Kiko Kalikot and Alex For a Change.
3: Correct. Kaya naman, sa lahat ng ating mga kabayag sa nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw ng kapanganakan, ito ang para sa mga pustiso ninyo.
4: Happy birthday!
3: Uy, happy birthday! Tara, handa mo na tayo.
5: Happy, happy, happy birthday.
3: Sa'yo ang inumin.
5: Sa'yo ang pagkain. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog nyo kami.
3: At sa aming pagbabalik talagang busog na busog kayo sa tuloy-tuloy na dugdugan at kwentuhan hanggang alas 12 na tanghali kasama malupit na duo, DJ Alex!
4: At syempre si DJ Kiko Kalikon.
3: Dito lang sa 92.3 FMR
0: Favorite Music Radio.
4: Ka-vibes.
3: Ang lupet!
0: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
4: Kavai
2: ang lupet!

0: 1023 FM Radio ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio
0: ka vibes.
2: Ang mamahalin mong duo sa umaga,
1: kasama ang ultimate flirty DJ Alex at ang makulit mong tito DJ Kiko Kali.

0: Philippines Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot. Dala ay sigla, saya, at kantang swak sa agahan mo. Ka-vibes, nandito na ang inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet!
3: Isang feel good morning sa lahat ng ating mga ka-vibes na talagang sinasamantala on holiday.
4: Saya, sarap naman. Anong mga gagawin nyo ngayon? Maglalabas.
3: Magluluto ng masarap.
4: Magpapakulo.
3: Mamamasyal siguro. Yung
4: ay,
3: iba.
4: Oo. Masarap mamasyal sa mall kasi libre air ko.
3: Oo, dahil yan talaga sobrang init pa rin. Gaya ng init na nararamdaman mo, kaya naman... ang ating mga MRT station, particular na bukas, simula May 28, Huwebes. Aba, alam nyo ba na aabot sa 10,000 piraso ang ipamimigay ng libre ng Philippine National AIDS Council or PNAC upang makatulong sa pagbaba ng kaso ng HIV sa bansa. Kaya mamimigay sila sa mga MRT stations ng mga libreng kondom.
4: Ay! Oh. Sayang sana na ano na ipamigay na ngayon kasi holiday.
3: Oo nga.
4: De, pero tama yan yung mga ganyang initiative kasi it still remains to be a taboo. Diba? Stigma na i-discuss yan dito sa Pilipinas dahil conservative nga tayo. Diba? Pero ito po yung mga topic na dapat hindi natin iniiwas sa pag-usama. Kesa ano, sasabihin na lang ng anak, Ma, meron po kami na aaminin sa inyo ni Kiko. Kunyari nga, diba?
3: Kunyari
4: lang. Acting.
3: Kala ko.
4: Aaminin po kami sa inyo. Hindi na po kami nga graduate muna. Kasi po.
3: Kasi.
4: Muntis niya po ako.
3: Yun lang.
4: Oo. Bukod sa buntis, o tandaan ninyo ha, pwede kayong mag-pills. Ito, pag-usapan natin. Pwede naman niya para ma-prevent ang pregnancy. But, the pills don't protect you from STDs or yung mga pwede mong makuwang sakit dahil sa pakikipag-talik.
3: Yan naman po ang PNAC o Philippine National AIDS Council ay nagmalasakit na sa ating mga ka-vibes. Ito po ay nakalatag sa mga comfort room sa mga MRT stations para syempre yung iba kung talaga nga medyo
4: sa station lahat.
3: Para lahat 'yo.
4: Oo. Ay, no?
3: Mamimigay ng libreng condom sa mga istasyon ng MRT simula Huwebes.
4: Alam mo yung kaklasiko talaga dahil aminado naman siya dati nung college kami of legal age naman na dumadakot talaga siya. Kahit sa DOH mayroon yan sa mga accredited. Dumadakot talaga.
3: Dumadakot.
4: Dakot, oo. Eh kesa nga naman ano, 'di ba? Mahihiya-hiya tayo pero kakailanganin mo naman pala.
3: Correct.
4: Okay lang maging sakim, sabi nga basta ubusin. So alam mo na, sa mga dinakot mo, busin mo yan ha.
3: Gamitin mo lahat. At dahil nga, ka-vibes, batay sa datos ng Department of Health, mahigit 4,700 ang bagong kaso ng HIV ang naitala mula Enero hanggang Marso 2026 ngayong taon. At umaabot sa 4,633 ang bagong kumpirmadong kaso na mas mataas ng 9% kumpara sa parehong panoon noong nakaraang taon.
4: Seryoso po yung usapin na yan. At ito lang paalala, no? Kasi iniisip, porque HIV, may mga piling kasarian lang daw ang magkakaroon nito na kapag kayo daw ay ganito. Parehas na babae, parehas na lalaki. Hindi, no?
3: Hindi talaga.
4: Excuse me. Basta ang partner mo, may partner ka, pwede. Kahit sino, pwede.
3: Yeah.
4: Kaya mahalaga ang protection at syempre magpa-test regularly kapag ikaw ay aktibo.
3: Yan. Yan naman! Hatid pa rin namin ang duloy-duloy na tugtugan at kwentuhan hanggang alas 12 at tanghali kasama ang malupit na duo, DJ Alex!
4: At ang pinakamakulit mong dito sa radyo, Kiko Kalikot.
3: Dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio.
4: Ka-vibes!
3: Ang lupit! Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
4: Ka-vibes!
2: Ang lupit!

0: ikaw.
1: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
0: ACS.
2: Chismis na naman. Ang lupet!
3: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
3: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
4: You're a winner!
3: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
5: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
6: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes.
2: Ang lupet.

0: 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalu.

0: inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet!
3: Kabay!
4: Ang lupit mo talaga, ka-vibes! Kahit anong taboy sa'yo, nandito ka pa din! Grabe naman yan, ano?
3: Shim,
4: oo, kahit na pinagtatabuyan ka na ng iyong minamahal, pinagpipilitan mo ba rin ang iyong pusong hindi?
3: Hindi na niya mahal.
4: Hindi niya na mahal.
3: Alam mo kasi minsan, masarap yung may challenge eh, di ba? Mm. Kaso, nakakapagod at nakakaubos yan.
4: Oo nga.
3: Sasabihin mo sa sarili mo, sige gagawin ko to para lang mapagbigyan ng puso ko.
4: Tama.
3: Akala mo, you're doing it for the best.
4: Aha. Uh-huh.
3: Pero, hindi mo alam na ko. Pagkatapos niyan, yung 10 minutes na masaya ka, di ba isang araw na masaya ka, bukas manlulumo ka.
4: Yun lang.
3: Dahil maaawa ka sa sarili mo, bakit nandito pa rin ako?
4: Pero wag ka mag-alala ha, dahil kung ikaw ay hindi na-appreciate ng jowakis mo, ng iyong asawa, nandito naman si Arky Boy, di ba?
3: Single ba yan? Single announce yan? Natin ang pangalan at number, oh. Sige nga, kumatapang.
4: Arky Arieta, magandang umaga sa'yo.
3: Usap pa ba yung gano'n yung hanapan ng jowa?
4: Oo, meron ba?
3: Sa radyo, di ba?
4: Oo.
3: Kasi may mga ano na ngayon, yung mga dating app, di ba? Pero iba pa rin yung excitement kapag i-anunsyo ko. Kaya yung number mo, sino yung RK?
4: RK. Arky Arieta.
3: Arky
4: PM or the Swan.
3: Oo. Hindi ako.
4: Ay, di ba ikaw?
3: Oo. Maraming mga mas magaganda at mas kabugerang mga ka-vibes.
4: Wow naman, talaga. At huy, pahabol lang ha. Maligayang karawan. Happy birthday kay Aliana Chelsea Ponce at maligayang pakikinikin na Arlene, kay Janine at si Derek and Jade. Salamat po sa inyo. Happy birthday!
3: Happy birthday po! Kamusta?
4: Kamusta kayo? May handa ba?
3: Oo nga, may handa ba? Kayo ba ay lalabas mag-outing? Lalo na nasabay sa holiday, walang pasok.
4: Correct.
3: Oh, diba? Sarap niyan.
4: Sarap
3: niyan. Tapos mag-iihaw-iihaw kayo sa tabi ng beach. Basta saan man po kayo magtutungo ngayon, ha? You're gonna take a day off o ba holiday. Mag-iingat po tayo. Huwag masyadong maligalig dahil minsan pag napakaligalig mo tumalon sa dagat. Teka lang, baka lumigalig din masyado ang dagat at biglang magwala, di ba?
4: Kaya naman, ingat po at enjoy lang ngayong araw na ng Miyerkules. At sa lahat ng ating mga kabayan sa driver, konduktor, mga pasahero, at lalong-lalo na yung mga pasahero sa BGC Bus number 26 na nagmamaneho si Arbs Espina. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ingat po kayo!
3: Good morning! Medyo konti siguro sakay kasi baka walang pasok ngayon sa BGC area.
4: O, yung iba doon wala, pero karamihan meron.
3: Oo.
4: Uy, sabi ni Ate Mayen, magpapadala daw siya. Ate Mayen, salamat ha! Thank you!
3: Nang ano? Sa, nang pera?
4: Hindi. Ay, handa daw ng anak niya. Salamat!
3: Oh, sarap! Siya yung laging nagluluto sa atin, di ba?
4: Oo, nagpapadala.
3: Thank you po. Grabe. Napakayaman.
4: Hindi lang mayaman. Talagang grabe magmahal yung mga ka-vibes natin. Talagang pinaparamdam nila sa pamamagitan ng pagpapabusog sa atin.
3: Tsaka hindi nila in order. Ginawa at niluto.
4: Niluto!
3: From the heart.
4: From the heart. Mula sa puso. Love.
3: Ay, heart. I heart you.
4: I heart you. Thank you. Salamat. Thank you. At ito na, susunod na. Dapat updated ka. Dapat alam mo. Kasama ang buong news team ng FMR. Mag-a-update ng mga detalye ng mga balita para sa FMR News Break. Kasama si Cherubim Ganaden. Susunod na yan. At kami magbabalik para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at dugdugan hanggang alas 12 na tanghali. Kasama ang Marubida Duo, DJ Yale!
3: At DJ Kiko Kaliko!
4: Dito lang sa 92.3 FM Radio!
3: The Vibes! Ang lupit!
0: Ito ang malupit na pinakinggan! 92.3 FM Radio!
3: The Vibes!
2: Ang lupit!

0: say.
1: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
2: ACS.
3: Ito ang manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
2: Kabay.
4: Ang lupit.
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio News Break. FM Radio News Break.
5: Magandang umaga mga vibes, nandito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Kinondena ng minority bloc sa Senado ang umano'y pagmamadali sa pag-amyenda ng Senate rules na anila'y hindi dumaan sa sapat na talakayan. Sa kanilang pahayag, iginiit ng grupo na hindi nabigyan ng pagkakataon ng ilang miyembro na magpahayag ng kanilang saloobin, lalo na sa panukalang papayag sa online o remote na pagdalo at pagboto ng mga senador. Nag-walk out ang minority kahapon Martes, May 26, matapos ang mainit na debate na anilay hindi na maayos ang dali ng deliberasyon. Binigyang din nila na ang ganitong pagbabago ay dapat dumaan sa mas malawak na diskusyon at hindi minamadali. Iminungkahi ang rule change ni Senator Rodante Marcoleta upang payagan ang justifiable remote participation ng mga senador. Nagpahayag din ang pangamba ang minority na maaring may ibang motibo sa agarang pag-aproba nito, kabilang ang posibilidad na makaapekto sa boto ng ilang senador. Dahil sa walkout, nawalan ng quorum ang plenaryo kaya't hindi na ipasa ang panukala. Ipinagpaliban ang sesyon at magpapatuloy naman sa June 1.
3: FM Radio News Break.
6: FM Radio News Break.
5: Samantala sa iba pa mga balita, dalawang araw matapos gumuho ang isang gusali sa Angeles, Pampanga, humihingi ng hustisya ang mga pamilya ng mga biktima habang marami pa rin nawawala at pinangangabahang hindi na nakaligtas. Inihayag ng mga otoridad na retrieval operations ang gagawing operasyon matapos mabigo ang dalawang araw na search and rescue para sa mga posibleng survivors. Tinatayang aabot sa hindi bababa sa 16 ang nasawi sa insidente. Iginiit ng mga kaanak na dapat papanagutin ang engineer at may-ari ng 9 na palapag na gusali. Samantala, hanggang ngayon, hindi pa rin humaharap ang may-ari at kontraktor ng gusali upang magbigay ng kanilang panig.
3: FM Radio News Break.
6: FM Radio News Break.
5: At sa ating panghuling balita, nakahanda ng isampa sa Sandigan Bayan ngayong Huwebes sa mga kasong plunder at malversation laban naman kay Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng umano'y multi-billion pesos na anomalya sa flood control projects. Ayon yan kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Nagmula ang mga kaso sa rekomendasyon ng Department of Justice matapos ang paunang investigasyon na inumpisahan ng reklamo ng NBI DOJ Task Force laban naman sa bid rigging.

0: Nga, batay sa resolusyon ng DOJ, inirekomenda ang pagsasampa ng kasong plunder, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, bribery or direct bribery, at iba pang kaso laban ng mga sangkot na pribadong individual at kumpanya.
1: FM Radio News Break. FM Radio
0: News Break. At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio, favorite music radio.
2: Gutom ka na naman? Ang lupet!
1: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's Sigog O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy! 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Buti pa yung lamog, nagpapakapuy at masip-sip ka lang. Pero yung ka-talking stage mo, nga-nga. Oh! Ang oras, 4 minuto makalipas ang alas 10 ang mabangangangi.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
4: ACS!
5: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
6: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex at ang makulit mong tito DJ Kiko Calico.

0: song. Favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet.
3: Ka-vibes, gusto lang natin palakbakan, syempre. Lalo-lalo sa umagang ito, ang proyekto at ang nagawang pag-aasfalto sa pangunguna ng DPWH sa kahabaan ng EDSA!
4: Ah, yung bandang sa South Bayan. Ramdam mo na yung gas at saka kapit sa dulong ng asfalto.
3: Oo, dahil nga particular na sa mga area dito sa may Magallanes, sa may Guadalupe, kasi dati nung hindi pa nalalagyan ng asfalto yan, talagang uneven yung ano, yung kalsada, kaya talagang yumuyugyog.
4: Bounce
3: ka talaga. Pero ngayon kasi halos makumpleto na nila yung kahabaan ng EDSA ng paglalagay ng asfalto. Kaya palakpakan! Thank you!
4: Buti naman. Hintayin na lang natin na lagyan nila ng markings yan.
3: Ayan, diba? Correct.
4: Uh-oh. Para tayo ay hindi malito. Pero ako kapag halimbawa nadadaan ako dyan, madaling araw may lakad ako. Uh-oh. Tapos libre lang. Ang ganda.
3: Diba? Ang smooth lang.
4: Smooth, walang traffic.
3: Oo. Kasi dati, kapag ang kalsada ay merong uka o may lubak, talagang magbabagal ang mga sasakyan na magkukos talaga ng traffic.
4: At saka minsan dahil bigla kang preno yung nasa likod mo pala, di ba?
3: Ayun, disgrasya.
4: Oo. Diba? Ano na kayo? Back to back. Kasi nabundol mo na yung kanyang back to back.
3: Pero ngayon kasi, di ba, nalagyan na kagad nila ng parang pagkakaalam ko, Japan Technology.
4: Wow, Japan Technology!
3: Yung nilagay nilang aspaldo, di ba?
4: Okay. Mas gusto ko pa rin ang ano, Japan Technology. Dito sa Japan, nakita ko lang may papanran sila dyan. Parang gusto, saan ba ang Japan? Malayo ang Japan sa atin, Nueva Ecija.
3: Oo, layo yun.
4: Ang Nueva Ecija, minsan magugulat ka, akala mo malapit sa Bulacan, sa Pampanga, biglang mas malayo pa sa Tarlac.
3: Totoo.
4: Ganun sila kalaki.
3: Oh, ah.
4: Ang ganda dyan, ang laki, laki ng Nueva Ecija. Ano Nueva Ecija? Laki sa inyo.
3: Nueva Ecija.
4: Ganda dyan. Maka-asfalto din ang ano. Pero maraming buki rin. Kasi sa EDSA. Asfalto. Ba't meron na rin ba?
3: Hindi, speaking of Nueva Ecija, natatandaan ko lang nung pumunta kami. Share ko lang kahit wala nagtatanong.
4: Hindi, tinatanong ko na nga. Pabebe.
3: Napunta kami dati doon, gabi. Bumiyahe kami motor. Grabe pala doon, pag gabi, tanaw na tanaw mo ang Milky Way.
4: Ay, Milky Way?
3: Oh, Milky Way! Tanaw na tanaw yung mga between ang lalaki tsaka para sa talagang balakubak.
4: Ano, oat milk? Milky Way.
3: Para talaga siyang balakubak. Ang dami. Pero dito kasi sa Manila.
4: Grabe na may balakubak. Ay, stars. Oo.
3: Yung mga stars. Talagang makita may galaxy. Man. Dito kasi sa Manila, nasanay tayo na ayaw. Wala.
4: Pagtingin mo sa taas.
3: Ang dilim, boring.
4: Iba ang dating. Pero ma-appreciate mo din naman yung beauty dito. Magkaiba sila.
3: Oo.
4: Kumbaga ito yung parang pinagkumpara mo yung morena tsaka maputi.
3: Uh-oh.
4: Parehas na may beauty. Yung iba gusto nila yung city lights dahil sila ay na-inspire. At syempre, yun naman sinasabi mo na parang Milky Way na ang galaxy.
3: Uh-oh.
4: Masaya kasi nakakapag-muni-muni.
3: Yeah, tsaka ang lamig.
4: Okay, sarap sa ilalim ng kalawakan. Talaga? Kahit wala kang kasama, di ba kami kasama ka doon nakaputi?
3: Iba yun!
4: Kapagkabiling ka.
3: Iba yan nga eh.
4: Tapos sasabihin sa'yo, kuya, pwede pong makiangkas.
5: Kuya, tayong tulong.
4: Kasi kuya.
5: Kailangan ng stasya.
4: Tapos nabibigyan mo na, teka lang miss, kunin ko lang helmet.
3: Anong nangyari?
4: Sinod may helmet, but wala kang ulo. Walang ulo.
3: Yung mga naiisip mo. Hoy, sa aming pagbabalik! Tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, dugdugan at gulitan ng gang alas 12 na tanghali kasama ang malupit na duo, DJ Ale!
4: At ang pinakamakulit mo dito sa radyo, Kiko Kaliko!
3: Dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio!
4: Ka-vibes!
3: Ang lupit!
0: Dito ang malupit na pinakinggan! 92.3 FM Radio!
4: Ka-vibes!
2: Ang lupit!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet! Gutom ka na naman? Ang lupet!
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards

0: Jairo para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin ito mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
3: Ang lupet!

0: Yes, that's right.
1: 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalik.

0: sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot. Dala ay sigla, saya, at kantang swak sa agahan mo. Ka-vibes, nandito na ang inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet!
3: Ka-vibes.
4: Ka-vibes, grabe ka naman! Dahil gusto namin magpasalamat sa'yo, hindi ka bumibitaw simula pa kaninang alas 8 hanggang sa oras sa ito para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at dugdugan sa paborito mong bitamina sa umaga. Favorite vibe!
3: Siyempre, kasama pa rin kami. This is DJ Alex.
4: At siyempre, DJ Kiko Kalikot. At isang magandang umaga kay Arky Boy, Ichi Boy, kay Clyde Caballero. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre sa lahat ng ating mga kabayan sa driver na kahit na holiday ay walang ibang no choice kundi ang magmaneho para sa kanilang kabuhayan araw-araw.
3: Naman, napakasisipag, no? Yung lahat nagbibiwang, lahat nagpapahinga, lahat nag-e-enjoy. Pero ikaw, trabaho ka pa rin.
4: Yun, no?
3: Sana man lang, di ba, ikaw ay double pay. Di ba ganun yun kapag holiday? Depende sa iyong linya ng trabaho. Pero kung ikaw ay mga security guard, madala, sila may pasok pa rin talaga.
4: Yan. Kaya naman talagang sobrang saludo tayo sa lahat ng ating mga kabibes na sobra-sobra talaga ang kasipagan at pagtsatsaga sa kanilang hanap buhay para sa kanilang mga pamilya.
3: Ang dami kasing sinusuportahan yan. Kaya mo sa kapatid, sa nanay, nagbibigay. Yung asawa na nagbibigay.
4: Kore, yun lang.
3: Welcome to the Philippines! Mapagmahal kasi tayo. At minsan, maski hindi ka naman talaga obligahin, it makes your heart happy na napapaligaya mo sila.
4: Yeah!
3: Pero wag ka, di ba, abutan mo ng magkano ang lola mo, 1,000, pero ipagpepiesta ka sa bahay.
4: Kore.
3: Gano'n naman ang kapalit. Nakakatuwa.
4: Sobrang proud. Dahil proud kami sa iyong pagsuporta. Tuloy-tuloy pa rin ang dugdugan at kwentuhan hanggang alas 12 ng tanghali kasama ang malupit na duo, DJ Alex!
3: At syempre, DJ Kiko Kalikot!
4: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio!
3: Ka-vibes!
4: Ang lupit!
0: Ito ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio!
3: Ka-vibes!
2: Ang lupit!

0: Lipatan FM Radio lang.
1: Kahit saan ka magpunta, sa hanggang kamanata, FM Radio ang bet kasi I'm the bet. Mama mo, papa mo, ati kuya at bunso, FM Radio ang bet kasi I'm the bet.
0: Opisina, sa biyahe, wala silang masabi.

0: 1, 2, 3 FM Radio ka vibes ang gabi
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes. Ang mamahalin mong duo sa umaga, kasama ang ultimate flirt.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS ang lupit!
2: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang bisyo. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Xanthan Plus Gold araw-araw.
3: Xanthan Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: 92.3 FMR.
5: Favorite music radio.
4: Ka-vibes!
1: Ang lupa!

0: 92.3 FM Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex at ang makulit mong tito DJ Kiko Kalikot. Dala ay sigla, saya at kanta ang swag sa agahan mo. Ka-vibes, nandito na ang inyong favorite vibe.
2: Favorite vibe.

umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Calico.

0: inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet!
3: Ka-vibes! Maraming salamat sa iyong pagtutok simula kaninang alas 8 hanggang sa oras na ito para sa paborito mong bitamina sa araw-araw,
4: Favorite Vibe!
5: Thank you!
3: Yun o, at para duloy-duloy ang iyong pagtutok at panonood sa radyo, mag-like, share, follow, subscribe na kayo sa lahat ng aming social media accounts, Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Hanapin nyo lamang po
5: 92.3 FM Radio.
3: Yun o, damay mo na rin DJ Alex, Alex for a Change at DJ Kiko Kalikot sa lahat ng social media accounts. Yeah.
5: Sundan mo lang kami at syempre susundan na nga tayo ng susunod na programa.
3: Ang Love Me, Cathy G! Kasama nag-iisang ma-juicy at mamiti, Cathy G is the place to be!
5: From 12 to 3 the afternoon, yan ay
3: susunod! Oo siya, bukas ulit ha. Magkita-kita tayo. Holiday!
5: Thursday na bukas.
3: Oh, correct. Ang bilis.
5: Bilis ng panahon ha.
3: Ingat po kayo at enjoy the day. At sa lahat ng ating mga ka-vibes na Muslim, ano ba? Matatawag ba natin siya ng happy?
5: Nakikiisa tayo. Siyempre, ito
3: po
5: ay a day ng sacrifice.
3: Yo.
5: Kung ikaw ba, no? Sa simpleng bagay, hindi naman kailangan tayo inong araw kagaya sa Bible, eh.
3: Uh-oh.
5: Although ginagawa pa rin yan ng mga kapatid natin Muslim at dyan talaga ako hanga sa kanila. Mm-hmm. 40 days na nag-aayuno.
3: Ang
5: galing kasi effective talaga siya.
3: Mm-hmm.
5: Hindi dahil nagpapapayat kami, maha.
3: Mm-hmm.
5: Dahil kumbaga, meron kang isasakripisyo. At yung covenant mo with the Lord.
3: Uh-oh.
5: Para ibigay naman niya sa'yo yung hinihingi mong pagpasa,
3: mm-hmm,
5: promotion,
3: mm-hmm,
5: pagtaas ng sahod.
3: Sa pamilya, laging healthy at ganoon din na sa mga kaibigan naging maging malagkit pa ang inyong pagsasamahan.
5: At saka ang pagpa-fasting o pag-aayuno, naniniwala kong hindi lang sa pagkain. Bawas-bawasan mo rin yung pagiging laitera. Mag-fasting ka rin sa pandalait ng kapwa mo pang husga. Oo, wag kang sobrang ano, 'di ba? Huwag sobrang bad ang bibig.
3: Yan! Basa! Para gusto mo ng good vibe music at good vibe kwentuhan, tumutok ka sa amin kasama ang malupit na duo, DJ Alex!
5: At syempre, DJ Kiko Kalipo.
3: Dito lang sa 92.3 FM Radio.
5: Ka-vibes!
3: Ang lupit!
5: Ang oras natin is 11:49.
3: Bye!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
7: ACS!
0: Ito ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio!
7: FM Radio!
5: Kavay!
2: Ang lupit!

0: manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit!
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio News Break. FM Radio News Break.
4: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang ating mga nagbabagang balita para sa ating FMR Newsbreak. Nagsampa ng reklamo ang PNPCIDG laban kay Senator Robin Padilla at ilang iba pa kaugnay ng umano'y pagtulong sa pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa. Ayon sa CIDG, i-refer sa Department of Justice ang kaso para sa posibleng paglabag sa obstruction of justice law. Lumalabas sa investigation

0: ng lahat ng national elections upang hikayatin ang mas maraming Pilipino na bumoto. Nakakuha ang House Bill A392 ng 233 na botong pabor, walang tumutol at may isang nag-abstain. Sa ilalim ng panukala, saklaw nito ang mga national election na ginaganap tuwing ikalawang Lunes ng Mayo bawat tatlong taon, gayon din ang mga plebisito, referendum, people's initiatives, recall at special elections. Sa kasalukuyan, idinedeklara lamang bilang special non-working holiday ang araw ng halalan sa pamamagitan ng proklamasyon ng Pangulo.
1: FM Radio News Break. FM Radio News Break.
0: Samantala, sa ating panghuling balita, inaasahang makakaranas ng malawakang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa simula ngayong weekend hanggang sa susunod na linggo dahil sa isang tropical depression sa silangan ng Mindanao, ayon yan sa PAGASA. Batay sa pinakahuling monitoring, nasa humigit kumulang 1,230 kilometers silangan ng northeastern Mindanao ang bagyo na may lakas ng hangin na umaabot sa 55 kilometers kada oras at pagbugso na hanggang 70 kilometers per hour at kumikilos pahilagang kanluran. Posibleng lumakas pa ito bilang tropical storm habang nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility at maaaring pumasok sa Huwebes o Biyernes kung saan papangalanan itong Domeng. Hindi rin iniaalis ang posibilidad na lumakas pa ito bilang isang ganap na bagyo pagsapit naman ng Sabado. Paliwanag ng PAGASA, hahatakin ng sistema ang habagat na magdudulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Sa kasalukuyan, nakakaranas na nakatamtamang hanggang malakas na ulan ang silangang Mindanao habang may mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog din sa Palawan at Kanlurang, Mindanao.
1: FM Radio News Break. FM Radio News Break.
0: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang tanghali.
2: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio, favorite music radio.
3: Next, pawis na pawis ha! Ang lupet!

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kati G.
3: Hindi ka makasagot dahil tama ako, no?
4: Wala kang pakialam.
1: Love me, Kati G.
4: Kuya, lumama ka! Dadali ka namin sa ospital! Kuya, lumama!
5: Kuya!
4: Kuya Eva!
1: Kwentong feel na feel.
4: Saan kita ang pasisyon?
5: Sa
4: puso!
5: Tapos sabi ko na, Ayan!
4: Sabi mo, pasin kita eh.
5: Kasi,
1: kaya kung may kwento ka, kami na ang bahala sa drama. Sa

0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet. Hello po sa inyong lahat and happy midweek Wednesday, ka-vibes. Aba, May 27, 2026. Ngayon po ay holiday, Eid al-Adha. Siyempre, a feast of sacrifice para po sa ating mga kapatid na Muslims. Ayan, bilang pagkilala po. Anyways, ka-vibes. Siyempre, ngayon po ay tuloy-tuloy pa rin ang inyo pong tugtugan, ang mga paborito nyong mga story na maririnig. Dito po sa Love Me, Cathy G. Kasama nyo na naman po ako ang gabay nyo sa usaping pag-ibig, Cathy G. All the way until 3 p.m. po again, tayo magkakasama-sama. Ayan, kamusta naman? Mamimiss mo ba ang katrabaho mo? Mamimiss mo ba ang office mate mo? Mamimiss mo ba? May mamimiss ka ba kapag ikaw ay hindi pumasok sa trabaho? Nako, hay. Ito yung mga tinatawag nating mga mga nagiging closed sa mga sa trabaho, 'di ba? Sabi nga nila dapat ang warning daw kapag ikaw ay nagiging close na to someone, 'di ba? Parang kailangan you have to put boundaries, 'di ba? Sino ba dito? Ikaw ba ka vibes dumating ka ba sa point ng life mo na alam mo 'yon, hindi mo inakala pero nagiging close ka sa kanya. Naging close ka tapos hindi lang basta naging close, merong something dun sa closeness. Kasi nakalimutan mo, ay, nakalimutan mong mag-set ng boundaries. Office mate nga lang pala tayo, chos. 'Di ba? Ang daming ganyan, ha? Aminin naman natin, ang dami ng mga alam mo yung tinatawag na workmate or should I say friendly workmates? O, diba? Alam mo yung mga ganun? Maraming guilty. O, may mga tumataas ng kamay dyan. Sabi, present, Cathy G. Diba? Totoo naman eh. Well, hindi naman natin maiiwasan talaga kung minsan, diba, na we're getting close to someone. Kasi syempre, lalo na kung alam mo yun, nagpapasaya sa'yo, nai-inspired ka, diba? Kung minsan nga, simple crush like seeing your teacher, diba, sa school. Kapag nakita mo yung professor mo, parang excited kang pumasok eh. Same thing goes kapag meron ka mga someone na nagpapa-inspire sa'yo. Pero paano kung committed ka na? Nako po! Abangan nyo po ang ating story for today. Nako, ang story natin ngayon na I'm sure marami magre-react, lalo na yung mga naka-experience nito. Naka-experience na ng mga relationship at work. Ayan, nako, dami. Cathy G, marami ba dito ang high blood din, tataas ang kilay? Or marami dito ang, alam mo yun, magpapa-remind sa kanila? O nga, no? Doon nag-start eh. Anyways, ka-vibes ha, dyan ka lang ha. Siyempre, habang ikaw dyan ay chill, nagre-relax ngayon pong holiday. Sa mga ka-vibes po natin ngayon na nasa mga tindahan, hello, hello po sa inyong lahat. Ayan ha, kamusta po? Mga nasa ukay-ukay, palengke, at mga nasa karinderya, yung mga kumakain po ngayon ng tanghalian ha. Kamusta naman ang pananghalian ngayon? And enjoy lang po. Ayan, mainit. Parang hirap humigop ng sabaw ngayon na mainit, no? Parang gusto mo yung mga kakainin mo, yung mga dry lang eh. Tapos malamig na tubig yung katapat, di ba? Sa sobrang init ng panahon. But anyways, ka-vibes, dahan-dahan lang. Enjoy your food. Ganon. At sa mga ka-vibes po nating rider, driver, mag-iingat po kayo sa lansangan. Ganon din po mga ka-vibes po nating nasa ibang bansa. Hello, mga OFWs nating ka-vibes, wherever you are there and we are here. Ito po ang Love Me, Cathy G. Dito lang sa FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet.
1: Love me. Cathy G.
0: Ang lupet.

0: na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin ito mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
3: Ang lupet!

0: That's right.
1: 92.3 FM Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Cathy.

0: 101.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet. 12:45 na po, Ka-Vibes, ang ating oras.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.
0: And of course, kayo pa rin po'y nakikinig dito sa Love Me, Kathy G. Ang boundaries ba sa pakikipagkaibigan nakaka-apekto din sa pakikipagrelasyon? Of course, di ba, sabi nga nila, you have to put boundaries lahat sa bahat ng aspect, di ba? Hindi lang porket alam mo yon na okay na, kakilala mo siya, parang go na lang, di ba? Kailangan laging may you set boundaries, hindi lang sa trabaho, sa opisina, sa pamilya, lahat eh. Kasi for your own protection din naman yun, diba? But you know what? According po sa psychology, yung tinatawag na, alam nyo yun, yung emotional boundary sa long-term relationship pa, napakahalaga niyan bilang respeto sa partner at para maiwasan yung mga emotional attachment sa iba. Pero bakit nga ba nagkakaroon at ba't kailangan lagyan ng boundaries lalo na kapag nakilala mo yung kaibigan mo, naging close mo sa trabaho. Nako, maraming office love affair, sabi nga nila, di ba? Doon nagsisimula, Kathy G. Kasi parang ano lang yan eh, mas lamang na nakakasama mo sila over dun sa mga tao na alam mo yung pamilya mo eh, 'di ba? Pagkagising mo pa lang, doon ka na sa trabaho the whole day of your life, parang 8 hours staying with alam mo yon yung mga kasama mo sa trabaho na hindi malabo lalo na kung meron ka maging close. Paano kung dumating sa point na meron ka nang nararamdaman, ka-vibes? Anong gagawin mo kapag ganyan? Napapangiti ka, no? Minsan ka na rin naging ganyan, ha? Hello muna sa mga ka-vibes po natin. Nakikinig po, of course, dyan po sa 102.3 Bacolod. Yan, sa City of Smiles. Lagi mga nakangiti ang tao dyan. And Baguio, of course, 102.3 Baguio spill over La Union. Same ganun din dyan sa 97.5 Jensan. Kamusta po kayo dyan? At sa 89.5 FM Radio Davao del Norte, same goes sa 101.9 FM Radio Davao. Smile ka naman dyan, ka-vibes. Oo, alam ko may pinagdaraanan ka, pero alam mo yon, sabi nga eh, kung yung pinagdaraanan mo sa buhay, idadalin mo buong araw, eh sino ba matatalo? Sino bang malungkot, diba? Diba ikaw din? So, medyo divert mo ng konti kahit mahirap gawin eh. You have to divert sa bagay na medyo magpapa-uplift sa'yo. Katulad na lang ng ating sender na problematic ngayon. Paano kaya niya ma-uplift ang kanyang sarili sa kanya mga nega na iniisip, ka-vibes? Mamaya po, abangan nyo. In just a short while, ang story po coming from Edna. Siyempre, dito lang yan, ka-vibes, sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, ka-vibes, ang lupet.
2: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, ka-vibes,
0: ang lupet!
3: Mula sa number 1 smart dishwashing base.

0: 92.3 FM Radio. The Vibes.
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kat.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Ka-Vibes, ang boundaries ba sa pakikipagkaibigan ay nakakaapekto din sa pakikipagrelasyon? Yan na po ang inyong abangan ng ating story for today. Story po ni Edna na isinare po sa atin na hindi ko maintindihan, Cathy G, kung ako lang ba to. Nararamdaman ko lang ba to? Napapraning lang ba ako? Or tama yung hinala ko eh? Kasi may narinig ako eh. Meron akong nararamdaman na may something na mali, diba? Something wrong ang nangyayari between my boyfriend at ang kanyang ka-office mate. Ano nga bang gagawin ko kapag ganitong sitwasyon? Pero paano kung i-deny, diba? Naku po, yan ang mahirap eh. Well, hingang malalim, ka-vibes. Mga ka-vibes po natin na napapangiti na. And I'm sure some of you can relate to the story, diba? Na naging problema din minsan at naging issue actually sa relasyon itong mga ganitong bagay eh. Na sinasabi, friendship lang, pero yung pala, iba na. Alam mo yon. Nako, ka-vibes, eto na po yan. Basta, sabi nga eh, sa umpisa kasi, diba, minsan pilit mong iintindihin pa rin yung partner mo eh. Kahit na alam mo yung meron ka nang nakikitang red flag sa kanya, still iniintindi mo pa rin, still kumakapit ka pa rin dun sa relasyon. Kasi that's normal in a relationship na magkaroon man ng, alam mo yon, ng arguments, magkaroon ng mga selosan, magkaroon ng parang mga hindi pagkakaunawaan. Kasi yun yung tinatawag nating love, because love will always finds a reason to believe. Abangan nyo po ang ating letter coming from Edna dito lang sa Love Me 92.3.

0: Kathy G. Love Letter.
1: This love letter is from Edna. Dear Kathy G., magandang tanghali po sa inyong lahat at sa inyo pong masugid na mga tagapakinig. Ako nga po pala si Edna, I'm 28 years old from Muntinlupa City. Ngayon lang po ako nagkaroon ng lakas ng loob na magsulat sa inyo dahil gusto ko pong humingi ng payo tungkol sa isang bagay na matagal nang bumabagabag sa akin. May kalibin na po ako, Kathy, si Nick. Halos 5 taon na kaming nagsasama sa iisang bahay at 7 taon na rin kami bilang magkasintahan. Sa totoo lang, Kathy, masasabi kong maayos naman ang relasyon namin. Hindi man perpekto, pero ramdam kong mahal niya ako dahil ginagawa niya naman ang lahat para maging healthy at matatag ang relasyon namin. Gusto niya agad pag-usapan ng maayos. Siya rin yung tipo ng partner na maaasahan ko sa lahat ng bagay, sa emosyon, sa gastusin, at kahit sa simpleng pag-aalaga sa akin araw-araw, Kathy. Nung una kaming nagsimulang magsama sa iisang bahay, sobrang saya ko, Kathy G. Pakiramdam ko noon, ito na talaga ang buhay na matagal ko nang pinapangarap. Yung gigising ka sa umaga na may kasabay kang magkakape, yung simpleng magkasama kayong namimili ng pagkain, naghahati sa gawaing bahay, at sabay na bumubuo ng mga pangarap para sa future. Pareho kaming work from home setup, Kathy. Ang kaibahan lang, morning shift ako habang graveyard shift naman siya. Kaya madalas kapag gising ako, tulog siya. At kapag tulog naman ako, doon nagsisimula ang trabaho niya. Pero kahit magkaiba ang oras namin, hindi naman nawawala ang bonding naming dalawa. Kahit simpleng panonood lang ng series habang kumakain or mabilis na kwentuhan bago matulog, sapat na yon para maramdaman kong okay kami. Hanggang isang gabi, Kathy. Bandang alauna ng madaling araw noon nang magising ako dahil sa malakas na boses ni Nick. Akala ko nung una, may meeting lang siya. Kaya pinilit kong matulog ulit. Pero habang tumatagal, napansin kong parang hindi na trabaho yun. Parang hindi na trabaho ang pinag-uusapan nila. Rinig na rinig ko na yung tawanan nila ng isang babae niyang office mate. Hindi lang simpleng usapang trabaho, Kathy, ha. Nagkukwentuhan sila tungkol sa pamilya, problema sa relasyon, stress sa work at kung ano-ano pang personal na bagay. Habang nakahiga ako at nagpapanggap na tulog, unti-unting bumibigat ang dibdib ko. Hindi ko maintindihan kung bakit parang sobrang komportable nila sa isa't isa. Hindi naman ako selosang tao, Kathy. Naiintindihan ko naman na normal na magkaroon ng kaibigan sa trabaho. Pero iba kasi yung pakiramdam kapag naririnig mong masayang-masaya ang partner mo habang kausap ng ibang babae sa madaling araw. Samantalang ikaw ang katabi lang niya pero parang wala ka doon. Sa sobrang inis at pagod ko nung gabing yon, Kathy, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sinabihan ko siyang lumabas muna ng kwarto dahil gusto ko nang matulog. Kathy, sumunod naman siya. Akala ko matatapos na doon ang usapan nila. Pero pagkatapos ng ilang minuto, narinig ko ulit siyang tumatawag doon sa girl at parang walang nangyari. Wala atang siyang pake, Kathy, sa pakiramdam ko. Doon ako mas lalong nasaktan kasi pakiramdam ko mas importante pang ituloy niya ang pakikipag-usap kesa intindihin kung bakit ako naiinis. Ilang araw kong kinikimkim ang nararamdaman ko, Kathy. Ayoko kasing maging toxic na partner. Ayoko rin magmukhang praning or insecure. Pero habang tumatagal, mas lalo akong hindi mapalagay. Kaya kinausap ko siya ng maayos. Sinabi ko sa kanya na hindi ako komportable sa setup nilang dalawa kasi parang hindi naman sila magkaibigan kung mag-usap. Hindi dahil babae yung kausap niya, hindi, kundi pakiramdam ko sobra naman yung 6 na oras silang magka-call kahit tapos na ang work concerns nila. Sabi niya, friendly lang daw talaga siya at wala raw dapat ikaselos. Inintindi at naniwala ako sa kanya, Kathy. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin mabura sa isip ko yung effort niyang makipag-usap ng ganon katagal sa ibang babae habang ako na partner niya ay nasa tabi lang niya. Mas lalo pa akong nasaktan nung minsan nakita kong finalog niya sa social media accounts niya yung office mate niyang girl. Hindi naman siya finalog back at mukhang inactive na yung account. Pero ewan ko ba, Kathy, parang may kakaibang kurot akong nararamdaman. Hindi ko alam kung insecure lang ba ako. Hindi ko alam kung valid pa ba itong nararamdaman ko kasi wala naman talaga akong mahuling malinaw na panloloko. Gusto ko lang naman proteksyonan ang relasyon namin pero parang may iba't ibang taong unti-unting nakakakuha ng oras, atensyon at emotional connection ng taong mahal ko. Simula nung gabing yun, hindi na ako naging at peace, Kathy. Kahit anong pilit ko maging mature at understanding, may parte sa puso kong natatakot. Natatakot akong baka dumating yung araw na hindi na ako yung unang taong gustong kausap ng aking partner. Natatakot akong baka habang nandito ako, unti-unti naman siyang emotionally napapalapit sa iba. Ano po ba ang dapat kong gawin? Kinausap ko naman siya tungkol dito pero sa kanya, wala lang lahat yon, Kathy. Hanggang dito na lamang po. At sana mapagpayuhan niyo ako. God bless you and your program. Lubos na gumagalang at umaasa.

Saan ka kumbaga panig ka vibes? Doon ka ba? Naramdaman mo ba? Doon ka ba kay Edna o doon ka kay Nick? Diba? If we just hold on. Naku, ito na yung mahirap eh. Ito yung sinasabi natin, office love affair na tinatawag natin or yung sasabihin sa'yo, friends lang naman kami yan eh. Masyado ka lang selosa, masyado ka lang nag-iisip ng kung ano-ano. Naku, narinig ko na rin yan dati. Diba? Oo. Alam mo yon, kung minsan talaga, syempre, ikaw na nasa relasyon, gusto mo ba yung partner mo ay merong, alam mo yung nagiging close, hindi lang basta close. It's okay eh, na meron ka maging kaibigan eh. But to the extent na iba na yung closeness, eh there's something wrong. Hindi nakapraningan yun. Kasi lalo na sa babae, na sinasabi nga, Kathy, women's instinct eh. Pakiramdam ko may mali. Pakiramdam ko nakukuha na yung atensyon ng taong mahal ko. Oo, diba? Nakukuminsan, kaya nga sinasabi nila eh, pag sinabi sa'yo na mag-overtime, medyo kabahang ka eh. Hindi naman lahat ha. Pero diba, kung minsan ganun na mga nagiging excuse o kaya field work, ganyan. Sasabi may field work, yung pala iba yung pinifield. Oo, diba? Yung pala magka-date lang. Mahirap, syempre, maiisip ka talaga ng mga kanegahan, kapraningan. Pero kung minsan din talaga, aminin naman natin, tayo mga babae nagiging praning. Pero sana rin naman, yung mga kalalakihan, isipin nyo rin naman na meron tao na nagmamahal sa inyo at naniniwala sa inyo, kaya dapat naman talaga ipakita nyo rin na walang dapat ikabahala at maging secured yung partner nyo. Alam nyo kasi, kapag ramdam ng partner mo na secured siya sa'yo, eh kahit naman anong gawin mo eh, diba? Kasi naniniwala siya at nararamdaman niya na ikaw lang yung mahal niya. Diba? Sa relasyon kasi, alam nyo yun, hindi naman sapat lang yung faithful ka eh. Kailangan marunong ka ring maglagay ng boundaries, 'di ba? Doon sa mga closeness kasi nga, 'di ba? Kahit pa sinasabi nating walang mali siya, pwedeng maging daan 'yun eh. Pwedeng maging daan para lumayo yung loob mo doon sa taong mahal mo talaga, doon sa partner mo. And then kapag umabot na doon sa point na komportable ka na doon sa tao, 'di ba? Ang tendency nakukuha na yung attention mo at doon ka na nag-o-open up sa partner mo at hindi na doon sa taong mahal mo. Ang sakit lang isipin. Well, praning lang ba itong si Edna? Or talagang there's something between the office maid and Nick? Meron kaya? Ka-vibes, text ka lang po. And syempre, 0927-384-8639. Again, 0927-384-8639. Or pwede po sa aming Facebook page, 92.3 FM Radio, or my FB page, DJ Kathy G. Sa atin pong Facebook Live din, ha, naka-live po tayo. Pwede nyo pong balikan yung ating story. Sabi nga, di ba, kapag meron tayong naririnig na ganyan, mapababae man or lalaki, but mostly, alam nyo, tayong mga girls talaga, di ba, very, masyado tayong mapag-isip, di ba. Pag may naririnig tayo na something na gustong kumuha ng taong mahal natin, yung someone na gustong umagaw, please lang, wag naman, kunin mo na ang lahat. Sa akin, wag lang yung aking mahal. Akin na yan eh. Hanap ka na lang ng iba. Bayuhan po natin si Edna Ka-Vibes. Dito lang po yan sa Love Me, Kathy G.

0: Radio Kavais
1: ang lupet
2: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio Kavais.
3: Anumang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Cathy G. Love Me.

0: gusto kita. Kadalasan dyan nagmumulang problema. Gusto kita. Sinabi sa'yo. 92.3 FM, our favorite music radio, Kavibes. Kalupet, syempre. Love me, Cathy G pa rin po. Inyo pong pinapakinggan sa mga oras na ito. Kamusta ka naman dyan? Okay ka pa ba? Oo. Ano ba nasabi mo dun sa ating letter na binasa po, a story of coming from Edna? Ang story po na hindi natin alam kung napapraning lang ba si Edna dahil nga meron naman talaga siyang narinig, nakausap ng kanyang live-in partner, ng kanyang ng mahal niya, ba? Diba? Pero for the guy, sabi niya, wala naman to. Friends lang kami. Masyado ka lang nag-iisip. Nag-overthink ka lang. Tama ba? Ano ba dun? Sino ba dun na nagsasabi talaga ng totoo? Yun yung mahirap eh, kung minsan, diba? Ang hirap nating alamin na sinasabi nito na wala lang yon, masyado ka lang nag-iisip. Ang nararamdaman naman nito isa, meron. Meron ako nararamdaman. Nakikita ko, naririnig ko eh. Alam niyo, according po sa Psychology Today, mas madalas magselos ang isang tao kapag pakiramdam niya nawawala na yung emotional connection at attention ng partner sa kanya, which is happened dito, nangyari dito kay Edna, di ba? Hindi niya na maramdaman yung security eh. Hindi ko na maramdaman, Cathy G, na mahal ako na itong partner ko eh. Di ba? Kaya ako medyo napapraning. Alam niyo po ba na hindi lahat din ng selos, sabi nga, ay toxic. Kasi may tinatawag din protective jealousy. Yung nga po yung kung saan gusto ng isang tao na maprotektahan yung relasyon nila. That's why nagiging praning, di ba? Kung minsan. Pero eto ha, yung micro-cheating na tinatawag, ito yung maliliit na na movements like secretive chatting, 'di ba? Minsan may naka-chat ka tapos ayaw mo pakita sa partner mo, excessive attention or yung emotional closeness na maging maaring makasakit sa partner. Tawag na po diyan ay micro-cheating. Nagawa mo na ba 'yan? Isa diyan ka vibes. Napaisip ka no. Sabi ni Miss Hello Miss Altessa, hello Randy, hello Gerald Michano. For my opinion, Edna, kailangan tiwala lang sa partner mo. Siguro related sa work ng partner mo, pinag-uusapan nila. Tiwala lang at respeto kasi yung nagpapatibay daw sa isang relasyon, ba? Diba? Nakausap mo naman yung partner mo, siguro naman buo pa rin naman ang pagmamahal mo sa kanya. Ibalik mo na lang din ang buo yung tiwala mo para happy ang relationship. Ayan. Thank you, Coach Everyday. Hirap kasi noon eh, bakit hindi pa siya makontento sa partner niya at kailangan pang maghanap ng iba? Hindi naman naghanap, pero nakausap, William. Oo, minsan ang sabi ay oo, minsan ang sabi ay iba. Depende po yan kung gaano katindi ang impact niyan sa tao. Ayan. At ang pagkakaibigan. Thank you, William. Sabi ni Jessica ng Pasig, Cathy G, minsan naging ganyan din ako sa partner ko. Napraning ako eh. Kasi naman, ramdam na ramdam ko na meron siyang kausap sa chat. Pero nung tinanong ko siya, ang sabi niya, wala lang daw yon, friends lang daw sila. Pero binantayan ko siya. Talaga lang ah, may pagbabantay ah. Oo, kaya hanggang ngayon, ino-observe ko pa rin siya, Cathy G. Mahirap po para sa isang babae, yung ganyan na nararamdaman mo na hindi ka na secured kasi talagang mapapraning. Running ka. Exactly. Totoo naman yan, Jessica. Thank you so much to you. At syempre, ka-vibes sa lahat pa rin po ng mga nakatutok at syempre, nagbibigay ng reaksyon at payo. Ka-vibes, we still have time. 209-287-384-8639. Or pwede po sa aming Facebook page 92.3 FM Radio or my FB page DJ Cathy G. Tuloy pa rin po tayo ka-vibes sa ating tugtugan. Kaya huwag kang bibitiw ha. Ano bang iniisip mo na ngayon after ng tanghalian? Of course, thinking of merienda, 'di ba? Ngayon po merienda tayo, masarap ng halo-halo. Kahit na po tingin natin medyo nagpapaulan-ulan na, parang ang sarap pa rin maghalo-halo kasi ang init pa rin eh. Alam mo yung baglabas mo ng bahay, I mean ng banyo lang actually. Paglabas mo lang ng CR, ang init na kagad sa pakiramdam, ba? Diba? So what more pa kapag kumain ka or uminom ka ng mainit. Anyways, ka-vibes, smile ka na lang dyan. At tuloy ang pakikinig dito po sa Love Me, Cathy G. Dito lang yan sa FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes, ang lupet. Oras po natin, 2:15 na.
1: This time check was brought to you by Santom Plus 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes.
0: Ang lupet.
1: Love me. Cathy G. This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
1: Woohoo!
2: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
3: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
0: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
2: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: Yes, that's right.
1: 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Cathy G. Love Me

0: Rica, 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-vibes ang lupet, iingatan ka, aking ina, ba? Diba? Talaga naman, katulad ng pag-iingat natin dahil sa ginawang, syempre, unconditional love na binibigay sa atin ng ating mga ina, ganun din dapat ang pag-iingat natin sa relasyon na pinasok natin, sa relasyon na meron tayo, ba? Diba? Kaya nga sinasabi, ang boundaries ba sa pakikipagkaibigan ay nakaka-apekto din, nakaka-apekto rin sa pakikipagrelasyon? Well, yes, ba? Diba? Yun nga yun eh. So, dapat para maramdaman ng partner mo at magkaroon, hindi siya makaramdam ng mga insecurities, you have to let her or him feel na andyan ka. Andyan ka at dapat minamahal mo siya, dapat paniwalaan kanya. Paramdam mo sa kanya yon, hindi lang mo sinasabi, di ba? Maraming salamat po sa lahat po ng mga nagbigay ng kanilang reaksyon at payo for Edna. At dun din po sa mga sa lahat po ng mga gusto mag-share ng kanila pong story, of course, email lang po kayo lmcgcathy@gmail.com. Alam nyo, ang tunay na pagmamahal, hindi lang tungkol sa pag-stay sa relasyon eh. It's about choosing every day na iparamdam dun sa partner mo na siya pa rin ang safe place at hindi option lang kapag convenient. And for you, Edna, talk to Nick again nicely. Sabi mo hindi ka naghahanap ng away. Ang hinahanap mo ay reassurance, yung respeto at yung clarity doon sa relationship nyo eh. Dahil kung talagang mahal ka niya, ipaparamdam niya sa'yo na wala kang dapat ika-worry, hindi lang sa salita, even dun sa mga actions niya. And the best thing din na gawin is to observe mo muna. Baka din kasi nag-overthink ka lang eh, na may ine-end yung, alam mo minsan kasi, yung pag nag-overthink tayo, yun na yung ine-entertain ng isip natin, na minsan kailangan mo muna maging stable para lang makapag-isip ng tama at makapag-desisyon ng tama. And you know what? Real love is not found in grand words, but in consistent actions. Thank you so much for sharing your story with us. At sa mga gusto pong mag-share ng story, email lang po kayo again sa lmcgcathy@gmail.com or PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Maraming salamat ka vibes for keeping me company ngayon pong araw po ng Wednesday. It's a holiday, Idil Adha, again, para po sa ating mga kapatid na Muslims. And syempre, ang tabayanan po, susunod na ang programa ang Banana Crew. Makakasama niyo po, of course, ang tambalang Jai Klong para sa isang masayang merienda time. This has been Cathy G. Again, ka-vibes, lagi pong tumutok dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes, ang lupet.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
0: ACS. 2:45 na po ng hapon, ka-vibes.
2: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, ka-vibes.
3: Ang lupet!
2: Love me.

0: init na balita na dapat niyong putukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio News Break. FM Radio News Break.
1: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong Acting Labor Secretary na si Francis Tolentino na itaguyod ang dignidad at kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Ayon kay Tolentino, binigyang diin ng Pangulo ang pagprotekta sa mga karapatan, benepisyo at iba pang pribilehiyo ng mga manggagawa alinsunod sa konstitusyon at labor code. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may tiwala ang Pangulo na magagampanan ni Tolentino ang tungkulin dahil sa kanyang malawak na karanasan sa pamahalaan. Binigyang diin din ni Tolentino na sisiguruduhin ng DOLE ang mas mahusay na pagpapatupad ng mga batas para sa kapakanan ng mga manggagawa.
0: FM Radio News Break.
2: FM Radio News Break.
1: Samantala sa iba pa mga balita, nagsimula na ang state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan matapos niya makipagbulong kay Emperor Naruhito at Empress Masako. Inaasahan din makikipagbulong ang Pangulo sa mga Japanese lawmakers at negosyante. Sasaksihan naman ang mga kasunduan sa negosyo at pamumuhunan. Dumating ang Pangulo sa Tokyo noong Martes ng gabi para sa 4 na araw na pagbisita, nakasabay ng ika-70th anniversary ng diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Japan.
0: FM Radio News Break.
2: FM Radio News Break.
1: At sa ating panghuling balita, inaprubahan ng Kamara ang panukalang batas na naglalayong itaas sa 57 years mula 56 ang mandatory retirement age ng mga uniformadong kawani ng Philippine National Police o PNP. Ayon kay House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Ferdinand Alexander Marcos, lalong mapapakinabangan ng pamahalaan ang kasanayan at karanasan ng mga pulis kung madaragdagan ng isang taon ang kanilang panunungkulan. Dagdag pa niya, mahalaga ang pagpapanatili na mga veteranong personnel dahil sa mga espesyal na kaalaman at ambag sa katadagan ng mga operasyon sa pagpapatupad ng batas. Layon din ng panukala na iangkop ang retirement system ng PNP sa katulad na balangkas ng Armed Forces of the Philippines.
0: FM Radio News Break.
2: FM Radio News Break.
1: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
0: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio. Favorite Music Radio. 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio.
3: Good vibes.
4: Ang lupet.
0: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
4: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
5: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
3: Panalo natin ito mga ka-vibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
4: Ang lupet!

0: Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes! Banana Crew kasama si DJ Jaiho.
2: Magandang afternoon.
1: At DJ Chloe.
3: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe.
1: Banana Crew.
2: Tambalang Jai Chloe.
1: Banana Crew.

0: Kay Christina.
1: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga didinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
2: Live sa studio, Robbie Domingo!
3: Hey!
2: Hello! Hello, mga kapa!
4: Miss Julian Santos!
1: Uy, pagod na pagod ako dito!
2: JC De Vera!
5: Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa 92.3.
6: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho at DJ Chloe!
7: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Ka-Vibes ang lupet. Magandang afternoon sa lahat ng mga ka-vibes natin sa Metro and Mega Manila. Yes, napakikinggan nyo na nga po muli ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si Jaiho and I'm back. Bakla!
1: Ay, bakla pala!
0: Hindi, I'm back on the air kasi syempre diba nung Friday wala po ang beshi ng bayan.
1: Yes.
0: Saturday, Sunday wala naman talaga tayong programa. And yesterday wala ako kasi nga talagang nag-enjoy tayo sa ating leave. Yes. Pero ngayon meron pa rin holiday ngayon sa ibang mga opisina kasi Eid al-Adha sa mga kababayan nating mga Muslim, sa ating mga ka-vibes na mga Muslim, 'di ba? Eid al-Adha. Parang ito'y pala 'yung Pasko sa kanila, dai.
1: Ay, talaga?
0: 'Di ba marami tayong friends sa Dubai, marami din tayong mga kaibigan sa Abu Dhabi.
1: Yes.
0: Parang sa kanila pala, sabi ko, ang dami namang Ramadan, sabi ko ganyan. Ang dami namang eksena ng mga pa-Ramadan niyo, 'di ba? Recently lang may Ramadan na eksena. Ito daw parang Eid al-Adha daw, parang one day lang daw siya. Tapos parang it's like Christmas for them, ganyan. So magkakasama sila ng pamilya, ganyan.
1: Nabibigayan ng gifts.
0: May mga tsaka ng cash. Yes.
1: Ay, wow.
0: May mga friends akong lokal na Emirati. Ganun ang atake dahil nagbibigay sila ng mga parang pa-Gcash, pa-cash, ganyan.
1: Ay, kaya pala walang masyadong tao sa Green Hills kanina.
0: Talaga? Hindi kasi nga lahat sila, di ba, mga kabayan natin, mga kapatid natin.
1: Yes.
0: At mga ka-vibes ating Muslim. Ayun. Mm. Siyempre, nandito na po ang inyong kwela. Makulit, tagapagbigay ng more music. Nakapagpakilala na po ako. Hindi mawawala ang ka-partner at ang katambal ng beshi ng bayan. Siyempre, nandito rin po ang aking sismar.
1: Hello, hello mga ka-vibes. Kasama nyo today ang inyong pambansang darling ng radyo, DJ Chloe.
0: Yun. Ay, ako, na-miss kita ha.
1: Oo, na-miss rin kita.
0: Sabi ko kasi sa'yo, mag-Boracay tayo, magkakasama. Eh, hindi ka naman available. So, kami na lang DJ main.
1: Kailangan may tatao dito.
0: Ganon? Bawal bang
1: mapatalsik na tayo dito completely.
0: Hindi naman. May leave naman talaga. Kasama yan sa yung mental health.
1: Ay?
0: Dahil kasama ang mental health. Hindi pwedeng mapatalsik ka dahil nag-leave ka, te.
1: Oo,
0: nasa batas yan. Hindi dahil nag-leave ka, pwede ka mapatalsik, ate. Walang ganon.
1: Yes.
0: Basta nakapagpaalam ka, hindi ka mag-a-ahol.
1: Hindi ka
0: a-whole new world.
1: A-whole new world.
0: Oo. A-whole, oo. Diba? Yung hindi ka papasok ng walang
1: hindi
0: pasabi.
1: Ka,
0: eh, meron niya akong kilala, diba? Hindi nga pumasok, tapos pumasok ulit the next day. Diba? Pwede pala. Diba?
1: Ay,
0: pwede
1: pala yun.
0: Oo, yung sa kasamaan ko, sa kaibigan ko, sa ibang trabaho, diba, Mare? Meron ganon. Alam ng Mare ko yan. Ay. Yes. Yung ngayong araw, nag-tantrum siya, hindi siya pumasok, tapos kinabukasan, okay na siya.
1: Naku!
0: Diba, Mare? May mga ganon nangyayari. Naku, mamaya malalaman natin. Sinasabi ko sa inyo, huwag niyo akong inaano. Charing.
1: Nata-trigger ang aking Marses.
0: Hindi, kasi yan ay nangyari sa totoong buhay. Diba? Oh, tama, totoo, nag-a-agree sila, Mars ko. Huwag nating patagalin pa. Maganda yung mahabang chikahan natin. Siyempre, i-welcome natin. Ito hindi niya first time. Nakasama na natin siya dito. At siyempre naman, ito first time mo dito. Eko! Ayan, i-welcome natin. Unahin natin, siyempre, ang ating, favorite ko din to siya. Sabi ko nga sa kanya, lagi ko siyang napapanood sa mga pinopost niya. Simula nag-guest siya, di ba, nagka-followan na kami sa social media. Talagang mapangahas, palaban.
1: Ay!
0: Oo. I-welcome na po natin. Please welcome, Carol Lopez, hello!
2: Hi guys! Karen Lopez!
0: Mas palaban ka na ba ngayon?
2: Oh.
0: Kasi nung mga una-una, syempre natitense-tense pa sila, te.
1: Oo,
0: nasa-shy-shy sila, kinakabakaban. Pero ngayon, hindi na yan sila kakabahan.
1: Ay,
0: markado sa akin ang mga post niya sa social media. Sabi ko,
1: oo naman!
0: Grabe tong kumari kong ite. Silang dalawa ni Astrid.
1: Lumalaban sila.
0: At saka hindi sabi ko, alam mo, if you have it talaga, show it. Hanggang mamatay sa inggit yung mga ibang mga show. Oh.
2: True!
0: Diba? Yeah. Totoo. Kasi nakikita, sabi ko, kung ganyan lang din naman ang katawan ko, te.
1: Gagawin mo na rin.
0: Ate, baka sabi ko sa'yo, hindi ako natulog. Tapos ang eksena ko, post ako ng post. Diba, ganyan.
2: Walang pahinga. Mamaya, may chuchuka ko, ha?
0: Ano? May chika ka?
2: Mamaya.
0: Nako.
1: Gusto
0: natin yung mga chika na ganyan. Eto naman, first time sa Banana Crew, sa Home of the Stars, Rob Ginto. Mare, urong mo yan.
2: Hello, hello everyone. Sa mga nakikinig, kamusta naman kayo?
0: Nako, eto, alam mo, sa totoo lang, napaproud ako sa aking kumare.
2: Oh.
0: Pero merong matinding intrigang kinakaharap ang kanilang pelikula.
2: Yes!
0: Totoo!
1: Yes!
0: Totoo. Hindi, unahin ko na kagad ha. Kasi alam ko ito, para masagot na rin naman, baka lang may alam siya, di ba? Kasi po, ang kanilang pelikula po ay pinamagatang
2: Chick Boy.
0: Bukod dun sa Chick Boy. Yes, oh, dun sa Chick Boy, kasama niya si DJ Dorano.
2: DJ Dorano and Janu Gibbs.
0: Yes, totoo yan. Pero syempre, meron siyang isang pelikula. Yes. Yung na, kung saan nanalo si Yasser.
2: Of course, may love-love.
0: Ay, I love-love. Yeah. I hope you're listening outside. That's it. Diba, nanalo si Yasser ng Best Supporting Actor sa Sinag, Maynila. Eh, diba, ito po yung mga inilalaban natin nila Brillante Mendoza. Sa International Award-Giving Bodies, yes. Ganyan. Pero diba, nung nag-guess sila, et, dun unahin na natin yun, ha, yung sa Sinag. Okay. Anong title nung sa Sinag, Maynila nyo?
2: Desperada, which is now showing siya ngayon.
0: Yes. Ah.
2: Sa lahat ng, ano, sa lahat ng sinihan, except SM.
0: Yes, oo. Kasi yun yung deal nila for the award, yung ano, sa festival, kung saan sila kasali yung mga pelikula.
2: Yes.
0: Eto na nga, dun sa Desperados, yung unang poster niyan, tatlo sila.
2: Yes, oh my God.
0: Diba? Hindi totoo, nabasa ko kasi to. Una niyan, tatlo sila dun sa poster. And then, nung may release na,
1: bigla.
0: Yung hindi na siya for the festival, parang ano na siya, mainstream release na siya. Dalawa na lang sila ni Yasser na nandoon.
1: Yes. Oh my goodness.
0: Siyempre, tinanggal yung isang ano artista, diba? In respect naman, wag nating pangalanan.
2: Yes, oo.
0: Basta siyempre, alam naman to nung mga nakasubaybay, diba?
2: Oo.
0: At saka nung nakapanood at nakapakinig ng interview namin sa DZMM, tatlo sila doon. Yes, diba yung last time? Ang nangyari, eh tinanggal na dun sa poster, dalawa na lang si Rob at saka si Yasser ang naiwan. Anong kwento na alam mo?
2: Oh, ano ba yan?
0: Anong kwento na alam
2: mo? Bakit sa akin ang gagali?
0: Hindi, ano lang yung kwento na alam mo, Mars?
2: Ang alam ko lang, ano ba, parang nagkaroon lang ata sila ng something ng manager ko. Siguro, hindi pagkakaintindihan.
0: Oh, oh.
2: Parang hindi ko alam yung buong story. Oh, eh. So, oh. Ganun siya. Yun, actually, yung ganun lang yung alam ko.
0: Yun lang. Pero kasi, may mga naglabasan din naman na panayam dun sa manager nila.
2: Yeah.
0: Na parang tsumika nga na parang kinapanayam for something. At ang sabi ng manager, tinanggal kasi parang yung term kasi is a gay lingo. Bisaya na term na jutes. Oh. Ganun daw.
1: Oh, ay!
0: Di ba Bisaya term ang jutes? Yes, di ba? Jutay, yes. Maliit. Jutay. Yes. Oh. It's a Bisaya term. Hindi siya bastos, di ba?
2: Yes.
0: Oo. Oh, oh. Wow, galing ni Jaiho.
1: Alam na alam, ha?
0: Naitawid. Naitawid din Jaiho. Yun naman talaga, it's a Bisaya term. Oh, di ba? Yeah. Jutay is maliit.
1: Scientific.
0: Hindi scientific. Yun talaga Bisaya. Yung dialect. Bisaya, oh, talaga. Lingwahe Jutay. Siya, ganyan. Jutay is
2: Bisaya. Eh, paano pag mahaba?
0: yung
1: even the gay lingo.
0: Hindi yung sa gay lingo na yung dax malaki. Dax, hindi yung Bisaya term eh. Oo, dax malaki. Ba, ano yun? Salitang pabalbal.
2: Yeah, wow.
1: Salitang balbal. Isang DJ dito.
0: Ha? Dako.
2: Ah, dako.
0: As, galing siya sa salitang yeah. Dako. Oo, oo. Yung dako sa Bisaya, pero dax kasi is salitang pabalbal na siya.
2: Mm-hmm.
0: Yung parang sinorte na isang letter lang. And explain talaga natin.
1: Four letters pa nga rin yun eh.
0: Oh, basta explain muna talaga. Na parang ang chika nga, eh, siguro may hindi pagkakaintindihan.
2: Yes.
0: So na out. Oo, yun ang kwento. So yun lang din yung alam mo din.
2: Yun lang din yung alam ko. I mean, para kasi sa akin, hindi ko na lang inano, hindi na lang ako nakisali or hindi ko na rin
0: kasi din not your story to.
2: Oo, diba? Mahirap na magsalita.
0: Totoo.
2: Yes.
0: Ayan, taray. O, yun na po. Yun na po ang alam ng ating kaibigan. Pero pag ganyan, nafe-feel bad ka rin. Kasi syempre, di ba, parang kayo yung mga nandun sa movie, nandun kayo sa promo nung time na yun, as artista.
2: Na matanggal sa...
0: Di ba, pag may tinanggal,
2: naman,
0: parang
2: kasi
0: something...
2: Kasi syempre, for me, syempre masakit din yun kasi syempre nag-effort din ako.
0: Mm-hmm.
2: Eh, kung nagkaroon kasi ng something, dapat pag-usapan.
0: O, kasi diba? Hindi dapat naapektuhan din
2: oo,
0: kayo.
2: Hindi dapat naapektuhan. Kailangan pag-usapan ng maayos, hindi na dinadaan lagi sa, alam mo yun, kung saan pa man.
0: Kapag kasi minsan nasa peak of emotions ka, di ba?
2: Hindi mo rin kasi mapipigilan eh. Kaya parang wala din ako sa position para mag-charge.
0: Uh-oh.
2: Kaya hindi ko rin naman alam yung both side na,
1: yes.
2: ng story, di ba? Kaya ang hirap magbigay ng
1: opinion.
2: Advice, ng opinion.
0: Totoo.
2: Uh-oh.
0: Ayan, pero syempre, di ba, tama na parang apektado yung project.
2: Mm-mm.
0: Kasi parang instead of makikita mo siya dahil maganda siya, pero doon nababaling
2: nakikita sa issue eh.
0: Oo, doon nababaling sa parang, kasi may gantong ganap at may gantong issue.
2: Oo.
0: Ganyan. Oo. So ano gusto mong mensahe sa mga artista na mga bago na pumapasok na, ate, bakit kayo ganito agad na issue, agad kayo with, kasi same manager kayo.
2: Same manager. Ano lang, siguro, matuto lang sila kung paano makisama ng maayos. And dapat maging aware sila and consider din nila yung mga ibang tao na nasa paligid nila.
0: So, pero kasi minsan aminin natin, no, may mga bagay tayong hindi natin agad naiintindihan. Oo. At ang pakiramdam natin, parang pinapower trip tayo.
1: As a newbie.
0: As a newbie, uh-huh. Diba?
2: Parang sinasamantala.
0: Sinasamantala na parang minsan may gusto kang sabihin, hindi mo masabi kasi parang pinangungunahan ka agad. No? Hindi, emotions. Alam ko na yan, papunta ka palang pabalik na ako. Diba may mga ganon, chika?
2: Hindi, kasi ano naman dun, hindi naman kayo parehas ng pathway ng pang yung kumbaga yung dadaanan career nyo, di ba? Yung career nyo.
0: Iba-iba
2: so,
0: naman.
2: Iba-iba naman siya. Hindi lahat yung kumbaga kung nangyari sa'yo, hindi pwedeng mangyari sa iba. Ibang pwedeng iba mangyari sa isang tao.
0: Totoo. Oo. Kumbaga, kung nag-work para kay Rob, hindi pwedeng mag-work din para kay Chloe.
2: Oo.
0: O kaya para sa akin, 'di ba? Kasi iba-iba ng mga ginagawa talaga. Yes. Iba tayo ng ano, tadhana.
2: Tingnan mo ikaw, DJ. Yes. Ako sexy actress, 'di ba?
0: Oo. Pero pero bukod sa pagiging sexy actress talaga, in love.
1: Ah? Masaya.
2: Sinegoy yan, ah.
0: In love, diba? Oo, totoo.
1: Iba ang
0: diba,
1: gloom.
0: Totoo?
2: Well,
0: ganun talaga. May isa ka pang trending, Mars.
2: Yes.
0: Yung kinakapaka-paka ni Yasser. Ano ba yun? Explain, what's the context? Kasi baka isipin ng mga tao, ano ba yan? Bakit ganun? Diba may hinahanap na papel? Ano to? Napanood mo ba yun, sis?
1: Hindi.
0: Meron kasi na parang video na trending. I don't know kung saan yun. Parang makwento ni Rob sa atin. Parang may tinago ata sa
2: yeah,
0: ano.
2: Yeah, yung cards kasi yun. Oh, yeah. So parang kami nagkatuwaan kasi nga private interview yun para sa Desperada namin.
0: Promo.
2: So, sa promo.
0: Okay. Mm.
2: So, parang yung host doon, parang pinag-games kami para hindi ba mamboring.
0: Yes.
2: So, may cards, tapos ilalagay mo sa, itatago mo siya sa part ng body mo. Oh. Tapos hahanapin mo siya, kakapain mo siya.
0: Correct.
2: Eh, syempre nilagay sa ano.
0: Mga tago.
2: Eh, di naman sinasadya na... Kasi parang sa amin naman kasi hindi naman kami nagkakaba. I mean, para sa amin hindi naman bastusan yun eh.
0: Yes.
2: Yung iba kasi parang iba yung nagiging tingin nila.
0: Oo.
2: Hindi naman ibig sabihin nun is parang hinahayaan namin na may matag dito. Yung may maapektuhan na ibang tao ng mga bata kasi syempre may mga bata din.
0: Dahil sa online world nga. Yes.
2: Pero hindi naman yun talaga yung pinakaano ng kung bakit may interview kundi para sa promo ng Desperata.
0: Truly.
2: Para lang maging masaya, di ba?
0: Hindi, tsaka magkaroon ng relevance.
2: Oo.
0: Diba? Na parang, ano nga, ba't nila ginawa ito? Oo. Ah, may pelikula din pala sila. Okay. Ano yung pinaka-wildest or pinaka-matinding, di ba, pag sa artista? Mm-hmm. Tapos kapag may pelikula, magpo-promo ka, di ba, positive or negative is still publicity.
2: Oo.
0: May nagawa ka na ba na parang...
2: Good or bad.
0: Oo. Yung, parang, ala, gagawin ko ba talaga to for the promo? Ganyan.
2: Ano ba? Siguro yun yung kapaan namin ni Yas. Eh yun yung siguro yung nagawa ko na medyo
0: parang naisip mo
1: palaban.
0: Na pwede ako maisip pa na nababastos na.
2: Kasi nagkaroon din ng issue nun before so hindi ko na lang din i-open pa.
0: I-open mo yan?
2: Sinabi
0: na eh. Ano ba yan?
2: Ibubulong ko na lang sa
0: ilisa. Sige.
2: Kasi for sure to alam mo rin ata to.
0: Okay. Mukhang. Okay, go.
2: Ayun, so later na lang.
0: So pag ganun, may mga talagang minsan napapasubo kayo bilang napapasubo.
2: Grabe yung subo. Lalo na sa aming magjowa kasi nga syempre isipin na parang ang nagiging tingin sa amin parang hinahayaan lang namin na basusin namin yung isa't isa.
0: Yes.
2: Which is hindi naman ganun eh.
0: Actually,
2: parang hindi naman namin hahayaan yung isa't isa lang nung magjowa kami na pabastusin namin yung isa't isa sa harap pa ng ibang tao.
0: Totoo. Diba? At saka hindi, minsan ang pangit din no, pag magjowa kayo talaga sa industry tapos parehas pa kayo ng field ng ginagalawan. Ang mangyayari parang feeling ng iba, hindi totoo yung relationship niya pero they don't know what is happening talaga
1: behind the
0: camera.
2: Yes,
0: na kung paano ka alagaan, kung paano ka, alam mo yun,
2: kasi gina-judge agad nila kung ano yung nakikita lang nila.
0: Yes.
2: Ito lang sa atin.
0: Hindi, let's be honest, diba? Meron talaga tayo dahil ito yung work natin sa harap ng camera or sa harap ng microphone, no? Naririnig nila tayo. Parang sanay na tayo na parang alam lang natin kung ano yung pwede natin ipakita para maglaro sa isip ng mga tao. Alam din natin kung paano tayo kumilos behind.
2: Behind. Oo, syempre.
0: Diba?
2: Di naman natin nahahayaan na
0: ang dami ng gusto sabihin ni Karen, te.
2: Ate,
0: ang dami ng gusto sabihin ni Karen, te. Mamaya ka sa akin, te. Diba, Rob? Totoo yun?
2: Oo.
0: Oh, sabi ko sa iyo, masaya ang chikahan to eh. Kasi yeah. ani, marami tayong mga malalaman. At ano sila? Mga no holds bar na mga kausap talaga. Yes, totoo. Pero control pa kasi syempre may mga bagay tayong hindi pwede nung...
1: Banggitin.
0: Rob, balikan kita.
2: Oh, go. Oh, sige.
0: Ito na si Karen. Ayan. Karen,
1: hi.
0: Una sa lahat, ang title ng iyong pinopromote na pelikula ay Scandal Queen.
2: Yes.
0: Ngayon lalaki dun may scandal. Sorry.
1: Natanong ko na yan sa kanya.
2: Oh my God, sino yun?
0: Si Nico. Sumagot dito. In all fairness, kaibigan ko kasi yan si Nico. Hindi pa siya VMX. Nagsisimula pa lang siya, pinapakilala pa. Teens pa lang siya. Teen.
2: Wow. Ang tagal na.
0: Oo, syempre, te. Kasi nga, totoo. Oo, yung dati niyang manager na sumalangit na wa, si Mama Shandy, ay naging manager ko din dati.
1: Ay, talaga?
0: Yes, ganun ka, ganun naman pinagdaanan ng badi. Okay, ikaw naman. O, syempre, anong pakiramdam? Kasi syempre, di ba, parang, oh my God, ganun din. Meron ding eksena na, I'm sure kada magpo-promote kayo, tapos ang title pa, Scandal. Scandal Queen, ganyan. Hindi pwedeng hindi maitanong sa'yo na anong say mo dyan sa ganyan. Ikaw ba, may ganun ka rin ba naging eksena na hindi mo alam na kinukuha na ng kanang camera na hindi pang pelikula?
3: Oh, actually, meron naman dati.
0: Talaga?
3: Pero hindi.
0: Hindi lumabas?
3: Hindi lumabas.
0: So, ibig sabihin, sinamantala ka din. Kasi, ano yan ha, ang biktima dito yung may hindi alam.
1: Kasi, consent.
0: Aminin natin, yung pagtatalik, ayan, kaya yung intimate na ginagawa, ay kapag ikaw ay nasa tamang edad, normal naman na ginagawa ito ng magkarelasyon, di ba, magjowa, yes. O kaya mag-asawa, ganyan. Ang hindi po normal ay yung kuhanan mo ng video without the consent without of the consent. Person.
3: Pero may consent naman siya sa akin.
0: Ang tapa
1: ano lang pala siya?
0: Ang tapa na mahali ko. Pinaganda mo pa, Jai. May consent naman
1: may
0: pala.
1: Kwento
0: ikaw nga magkwento. Okay, go.
3: Wala, ano lang. Sa ex ko, meron naman nagpaalam naman sa akin na ano na mag-ano kami, mag-sex video kami.
0: Ay, ganun?
3: Trip lang namin.
0: Hindi, kasi ganito po yan ha. Minsan, pwede bang sabihin na salitang F? Hindi ibang F. Yung dulo is ish. Pwede yun, di ba?
1: Ay, wait lang.
0: Oo.
1: Hindi. Siguro may mga inaasahang...
0: Hindi. Ano? Minsan may mga kagustuhan kayo ng mag-jowa kayo.
3: Yes.
0: Pinaganda. Diba? Minsan may mga... Ang hirap
2: nito. Bawal yun.
1: Na mas...
0: Hindi ko alam kung...
1: Mas, you will get into it
0: fetish.
1: Even more.
0: Pwede fetish. Naman yun kasi it's a term naman, diba? Okay, sige.
1: Ang hirap explain.
0: Hindi siya bastos. Yun. Okay, i-research yun na lang po. Tari yung mga nasa taxi ngayon, no? Yung mga nasa FX ngayon. Ah, talaga? Pinag-uusapan yung fetish sa 340 na hapon.
2: Minsan nga nakakaloka yung mga malalaman mong mga fetish ng ibang tao eh, di ba? Parang napaka-weird.
0: Oo. Okay. Di ba may mga ganun talaga? So, pumayag ka naman din. Buti hindi lumabas.
2: Dahil balibog din.
0: Ay, hindi mo sabihin. Hindi mo yun ang hindi sabihin.
1: Sabi mo nga, no holds bar.
0: At hindi sasabihin mo. Bawal na.
1: Grabe, nakakasusog.
0: Masyado lang po.
1: Merienda time!

0: Hindi ko po kinakaya tong interview. Ate ko, kababalik ko lang. Masuspend.
1: Baka mawala tayo bukas.
0: Pasensya na po ha. Pasintabi po sa mga nakikinig na yung mga may bata po. Patnubay at gabay ng magulang.
1: Ang kailangan.
0: Hindi mo sasabihin ulit yun ha. Dando na nga, hirap na hirap nga ako sa fetish kung pwede ba.
1: Best friend kasi si Astrid.
0: Okay yun. Pumayag ka naman. Buti hindi nilabas. Aray ko. Sana ulo ko din.
2: Ano, hindi naman niya pwedeng ilabas yun. Kasi pag nilabas niya, idedemanda ko siya.
0: Matapang
3: siya.
0: May ganon, di ba? Totoo. In all fairness. O paano pa tayo? Ang ganda na ng content natin. Tapos na to. Tapos na tong panayam na to, Jaring. Oo, pero in all fairness sa'yo, pagka may mga ganong mga bagay-bagay, hanggang ngayon ba, G ka pa rin sa mga jowa? May jowa ka ba ngayon?
2: Ay.
1: It's a secret.
0: Ibubulong na lang. Ibubulong na.
2: Mamaya, hindi. I-explore ko dito.
0: I-explore ko dito. Okay.
2: Pero hindi jowa.
0: Oo, hindi jowa. Ano?
1: Happy.
2: Nanliligaw.
0: Nasa moment of parang getting to know.
2: Ano, crush. Di ba crush is paghanga?
0: Yes. Ah. Oo. Kasama mo ba?
1: Ay!
2: Oh my God!
0: Ay, nakakainis kayong dalawa para mga masasaya ang mga puso ninyo. Oo.
2: Ano, nakasama ko siya sa movie.
0: Talaga?
2: Yeah.
0: Oh!
2: Ba't ginigiling
0: ka? Hindi, ibig sabihin, syempre, di ba, tulad niyan, may mga na-interview kami dito, alam niya, aminin niya, lahat ng pelikula ng VMX dito sa Home of the Stars dumadaan.
2: Yes.
0: Kinakapanayam natin. May nakapanayam kami na parang ano, may isang lalaki na na-feel niya na nabastusan sa kanya yung girl na naka-excelan niya because parang pakiramdam daw ni girl ay parang na-take advantage. Mm-mm. Ganon, oo. Pero pwede palang mangyari talaga na magka-developan kayo.
2: Yes.
0: Di ba parang sa inyo, Mare?
3: Oo, sa amin. Sa ano?
0: Desperada.
3: Sa Desperada.
0: Yes, oo. Sa interview ko sa
3: nila. Doon siya na ano.
0: Doon sila nabuo.
3: Doon nabuo ang pagmamahalan.
1: Wow.
0: Di ba? Oh, coming from Rob, one of the queen of VMX. Ay, yes. Oh, di ba? Kayo, true. Karen?
2: Ano, sa Barurot 1.
0: Doon kayo nakikigalo pa.
3: Naku, pinabagit ko dati.
0: Dito yan din sinabi ni Karen. Mm. Tapos after noon, nagka-chat na kayo.
2: Mm-mm. Ako nag-first move.
0: Talaga?
1: Ay! Palaban!
0: Palaban ang kumare natin.
1: Yes.
0: Alam mo, etong crown sa'yo, te. And then, ano naman
2: crush
0: siya?
2: Crush ko siya.
0: Okay.
2: Pero nung time na nasa-shoot kami noon, hindi niya alam na crush ko siya. Pero before kami magkaroon ng project, meron akong ano sa kanya, parang
3: pagtingin,
2: spark.
3: Parang pagtingin.
2: Parang ano, yung sa ano, yung poster shoot, nagkasama-sama kami nun. Tapos doon ko siya nakita, parang, ay,
0: may something
2: may something to.
0: Kumbaga, ano to? Napakilig niya ang aking ano.
2: Aking pukoy.
0: Ano? Ay, hindi.

0: Sir, pasensya na po. Opo, baka tapusin ko na po yung panayam.
1: Oh my God.
0: Hoy, live tayo!
1: Oo na! Sorry po! Nakapakinggan
0: tayo sa 18.
1: Hindi ko napigilan.
0: Okay, kasi nga kinilig eh.
1: Yes! Super!
0: Hoy Rob, turuan mo nga ito mga bagets nyo. Sabi. Ate sila Rob, takot na takot magsalita ng ganun. Yung mga nakatutok sa 89.5 FM Radio dapat nagpapalakpakan kami dito eh. Nagpapalakpakan din kayo dyan.
1: Yes!
0: Yung sa 101.9 FM Radio Davao City, oh, kamusta naman dyan? Umiinit po ba ang malamig niyong hapon? Oo. Oh, oh.
1: Sa Jensan, sa 97.5.
0: Sa 102.3 Bacolod at sa Baguio yan. Oo. Oh, oh. So kayo na.
2: Segway.
1: Sana na.
2: Ang bilis ha.
0: Hindi kasi syempre,
1: sobrang pinakilig ka eh.
0: Tinodo mo na yung
1: nagpakilig sa'yo.
0: Tinodo mo na yung nagpakilig sa'yo eh. Oo. Oh, ayan, kayo na.
2: Alam niya.
0: Okay.
2: Alam niya lang.
0: Na may something.
2: Na alam niya lang na crush ko siya.
0: Ah, talaga? Ah. Pero wala?
2: Ano?
1: Mutual.
2: Mutual, understand.
0: Ganon, yeah. Oo. Ah!
1: Nakikinig siya.
0: Sila Rob ha, parang napansin ko lang, Mars, yung mga project na ginagawa mo, di ba from sexy, yeah. Di ba as the queen of VMX, pero aminin natin, nakikita ko at napapansin ko bilang madalas tayo nagkakapanayaman, eh, mula nung una tayong nagkita at nagkakilala, napansin ko na yung pathing is parang
2: yung transition.
0: Yung transition, papunta ka na sa pagiging actress.
2: Oh.
0: Si Yen din, mm-hmm. Yen Durano.
2: Yeah.
0: As far as I can remember, parang she stopped na doing sexy. She's more focused on music na parang steamy hot pa rin. Pero more on music na. Ikaw, Rob, dito ka na sa papunta sa pagiging actress.
2: Ako naman kasi, hindi ko kinoclose naman yung door ko doing sexy films, ganyan. Kasi ayoko naman na...
0: Sabihin yung, na ginawang...
2: Hindi, I mean, ayokong, ang tawag dito, parang ayoko agad magsalita ng tapos.
0: Oo.
1: Ah.
0: Ano, natawa ko sa iyo, parang may mga tumatapos sa iyo. Ano po kayong pwede sabihin? Okay,
2: ayoko kasi magsalita ng tapos kasi nga, syempre, mamaya, hindi naman natin malalaman yung, ano natin, yung future natin, di ba? Kung pataas ba o pababa, hindi natin hawak yun. So, parang akin, parang go with the flow lang kung may mga project pa na darating ng mga sexy. Depends, ang ano na lang siguro ngayon, depende sa storya.
0: Mm-hmm.
2: Kapag maganda yung storya, go.
0: G. Oo, gagawin. G. Pero syempre, ano, tagal ko lang sinasabi to. Mm-hmm. I'm looking for, di ba, ano, umapear ka na rin sa teleserye.
2: Yeah.
0: Di ba? With Ruru to, di ba?
2: Yes. Oo. Yung ano, Black Rider, tas yung ito na batang release. Tas,
0: yan.
2: As of now, nasa Pepito Manaloto ho. Ayan.
0: Yes. Oh, given a chance, syempre, merong teleseryeng ginagawa sila Kuya Coco na hindi pa rin na ipapalabas sa ngayon.
2: Yeah, with si Gabo.
0: With the Julia, di ba, Montes, kanya. Given a chance, carry ka ba na, kunyari, gawin ka rin leading lady, ganyan?
2: Ay, oo naman.
0: Laban.
2: Laban tayo, Mare.
0: Yes.
2: Trabaho yan.
0: Trabaho yan, yes. Totoo. Di ba? So, bongga. So, wala sa isip mo yung, ayoko na stop na ako doing sexy. It depends rin talaga sa project.
2: Sa project, ganyan. Oh. Basta ayoko i-close yung door ko doon. Mm-hmm. Kasi ayoko naman na porket sinabi nila, andyan na si Rob, nag-i-inerte na, hindi na tumatanggap ng mga sexy. Mm-hmm. Ayoko lang din kasi siguro may masasabi yung mga ibang tao sa akin. Mm-hmm. So, takot. Hindi naman sa takot. Parang ayoko lang parang masabihan ng walang utang na loob.
0: Kasi parang yung nagbigay ng break
2: tsaka
0: talaga.
2: Tsaka to, yung talaga yung nagbigay. Doon ako nakilala. Bakit wala naman din masama sa ginagawang pagpapasexy, di ba? It's an art.
0: Yes, totoo. Nasa pag-iisip na lang.
2: Yes, nasa pag-iisip yun ng tao.
0: Truly, yes. Remarkable. Ayan. Karen, ikaw, nandun ka na ba sa punto na parang, hoy, wag kang umingiti ng ganyan. Nakikita ko yung itsura parang, di ba?
1: What's my next word?
0: Hindi, ibig ko sabihin yun, di ba? Marami ng, ang daming artista na from doing sexy, nag-transition talaga sila. Like, si Osang, yeah. Di ba? Rosana Aramina, di ba? At even Coco Martin, di ba? Started sa indie film na yun nga, parang may mga video pa na nakita ang lahat talaga. Hindi natin alam kung prosthetics ba yun or truly yun. Hanggang ngayon naman, it's a question mark, yeah. Di ba? So yung sa inyo naman, papaano yan? Ngayon na, kayo yung mga mas bagets, mapanghas talaga sa paggawa ng project. Darating ka rin ba sa punto ng ayoko na nito, kailangan nilang makita na may kakayahan ako sa acting, hindi pwedeng ito lang yung gaya kong gawin?
3: Siyempre, depende pa rin naman kay Boss Vic. Pag sinabi ni Boss Vic na, Karen, gawa ka pa ng ano, ng movie, ganon, gawa ka pa, gusto ka tang gumawa ulit, ganon. Gagawa pa rin naman ako, kasi si Boss Vic naman yan eh. Kundi naman dahil sa kanin, hindi ako makakarating sa... pinaroroonan ko ngayon.
0: In fairness dun sa ano, loyalty,
1: yes,
0: na yung gratitude, pasasalamat, diba, dun sa inyong boss,
3: yes,
0: diba, in fairness. At sabi nga ni Rob, diba, it's an art.
1: Yes.
0: Ikaw ba, natanong ka na namin dito, ano yung mga hanggang saan ang kaya mong ipakita?
1: Ako.
0: Oo.
2: Ayan na.
0: Huwag mo na sasabihin. Huwag mo na sasabihin. Ano, bigyan mo na ng ano, mga term of endearment.
1: Wow!
0: Parang term of endearment.
1: Sa taas, oo, sa baba.
0: Ano yung ano, kaya mong itodo na ipakita lahat pa? Kaya mong ipakita?
3: Ano, bukod sa pagsasexy, syempre, acting pa rin, ganun.
0: Ano yung efforts para magkaroon ka ng acting, kung tawagin? Ikaw ba ay nag-workshop pa din o just go with the flow?
3: Go with the flow.
0: Talaga? Mm-hmm. Pero hindi ka artista talaga like dati nung na-discover ka, diba, sa kwento mo sa amin before. Mm-hmm. Para nakita ka, tas pinapunta ka ng manager, ganyan. Mm-hmm. Pinakilala kila Boss Vic, diba?
3: Yes po.
0: Oo. So hindi ka talaga dumaan sa proper acting?
3: Hindi. Diretso.
0: O paano? Paano ka natuto?
3: Based on my experience lang, tsaka sa mga nakakasalamuha ko.
0: Talaga? Oh, ang magaling sayo, ha? Magaling, in fairness, kasi nakaka-deliver.
1: Pero,
0: at sunod-sunod ang pelikulang ginagampanan. Pag-iyakan scene, paano?
3: Yun lang sa ano, sa pag-iyak. Medyo ano lang ako doon. Medyo matagal lang ako makaiyak. So, hindi yung boost talaga na ano.
0: O paano yung proseso mo?
3: Proseso.
0: Para makuha o ma-deliver, meron ka bang mga music?
3: Pinanghugutan lang.
0: Talaga? Ano iniisip mo?
1: Ungkata ng pass.
3: Siyempre pass. Pass sa mga
0: pass. Yung pass. More on love life, hindi. Sa family?
3: Family, financial, lahat. Lahat.
0: As in talaga yung mga naging struggles before. Oh.
3: Lahat naman ng tao may drama sa buhay.
0: Lahat, yes. Totoo. Diba? Lahat, pagkatapusan nga, daming drama.
1: Oo,
0: diba?
1: Dami talaga natin.
0: Pagsingilan na tayo. Ay, nandiyan
1: na. Nandiyan na si Ate Judith.
0: Ate Judith, nandiyan na. Yes. Oh. Tatlo kayong babae dito sa Scandal Queen. Sino-sino to?
3: Si Rian Rivera, si Dimple Rubia.
0: Si Rian na interview na ata natin. O hindi,
1: hindi
0: pa. Tsaka si Dimple hindi. Bago
1: hindi
0: sila?
3: Bago lang. Si Dimple po yung bago. Si Rian may mga ano na rin siya. May mga project na rin siya.
0: So considered as ikaw, medyo matagal-tagal ka na kasi nakakailang pelikula ka na sa VMX.
3: Yeah. Ano, wala pa namang 10.
0: Huh?
1: Ah, talaga?
0: Pero bongga pa din. Ikaw, Mars.
3: Marami na yan. Oh. Ate Rob yan eh.
2: Hindi naman. Yeah. Ano lang. Oh, parang mga more than 20.
0: Diba? Na mga ganun pelikula. Oh, ikaw, so hindi ka pa nakakabot ng 10, pero considered as hindi ka na yung pinaka as in fresh or bagong-bago na
3: yes,
0: kakasabak lang.
3: Opo.
0: Itong dalawang bago,
3: sa Usawa tsaka Scandal Queen. Yung Scandal Queen kasi ano, sa
0: bago
3: June 5 pa.
0: Sa
3: June 5 yan na siya ilalabas. Mag-iiring.
0: Oo. Ayan, Rob and Karen, sa magkaibang ano, kasi ikaw parang isa ka sa mga OG.
1: Ay,
0: VMX
1: grabe
0: star, di ba? OG.
2: Matanda na yun.
0: Hindi yun. Di ba parang sa OG na nauna, kayo ni na Angelicang Yen, di ba? Kayo talaga yung mga ipinakilala na VMX talaga.
2: Yeah.
0: Kayo yung mga parang second na
2: Second gen.
0: Ngayon may bago na naman, 'di ba, na third gen na pinakilala. Rob, may mga ano ba? Nakikita ka na kasi syempre, 'di ba, nararamdaman lang naman natin yung dating nararamdaman natin ngayon sa present, yung dating parang kinaiiritahan natin na parang grabe naman tong mga 'to kumakapagsalita na parang iba yung panahon nyo, iba yung sa amin ganyan. Pero nung ikaw nung as OG, tapos may mga bagets, nakakita ka ba na parang ay hindi sila bumabate, hindi sila nag-hi hello. May attitude sila, may manners.
2: Kung may na-experience
0: may na-encounter ka.
2: Na-encounter, so far wala pa naman.
0: Fair.
2: Pero syempre dapat kapag once na ganun, kailangan matuto kong makisama talaga. Yun talaga yung number one sa lahat naman eh.
0: True.
2: Sa pamilya, sa mga kaibigan, kahit kanino.
0: Mm-hmm.
2: Yun naman talaga pinaka-importante. So, syempre, siguro ang ano ba, advice para sa mga newbie?
0: Uh-huh.
2: Ano lang, kailangan magpakatotoo ka lang din sa sarili mo. Isa din yan.
0: Totoo. Tsaka ano, makinig.
2: Makinig, oo.
0: Sa mga nauna.
2: Mm-hmm. Tsaka wag laging, ang tawag dito, laging humingi ng wag nilang i-close yung door nila na humingi ng tulong.
0: Totoo. Oh, yes.
2: Kasi diyan ka naman talaga unang matututo eh sa pag tawag dito sa paghingi ng tulong, sa pagtatanong.
0: Correct. Oo, totoo. Ikaw, as a second gen. As a second gen yung mga bago ba may na-experience ka? Syempre for sure hindi ka attitude ng mga nauna
1: kasi
0: talaga?
1: Ay, talaga?
0: Talaga sa mga mas bago?
1: Mm-hmm.
0: Talaga?
3: Tsaka kahit hindi sa bago sa mga luma.
0: Ah, talaga? Meron? Paano? O, sa luma muna. O, paano? Paano ka nakaramdam ng parang, ay, attitude si ating, yung gano'n?
3: Hindi ako, hindi sa harap ko, sa likod ko.
0: Oh.
1: Why?
2: Oh my God.
0: Ano, binakstab ka, gano'n?
3: Mm, binaplastic ako.
0: Ganon? O paano nangyari? Luma to ha?
3: Luma.
0: Okay.
3: Narinig ko lang na sinasabi nila na Kesyo, maarte daw ako, mayabang, hindi naman daw ako kagalingan, ganon.
0: May ganon ka? Na narinig from her.
2: Oh my God.
0: True? Anong nangyari? Ano paano mo siya tinik? Na parang, ay, dahil, ano tong chika?
3: Actually, hindi siya nag-drop ng name, pero alam kong VMX siya. Alam kong Luma. Ay. Pero sa dami nila, di ba, hulaan ko pa kung sino.
0: Oh. Ah, so hindi mo kinala?
3: Hindi.
0: Oh.
3: Pero alam ko kung saan management.
0: Ay, patala.
1: Ayun lang.
2: Parang kailangan i-explore na yan. Charing.
0: Oo nga, para malaman natin at matanong natin sa kanya kung bakit kami gantong say. Diba?
3: Tsaka hindi naman siya isa lang, marami sila.
0: Talaga? Feeling ko kasi, matapang kasing personality niya.
1: Yeah. Ako nga may na, ma-intimidate.
0: Diba te, alam mo, isa sa kinaaliwan ko sa kanya, tawan-tawa talaga ako. Alam mo, ginibi mo talaga ako ng bongga te. May isa kang video dun sa Instagram mo na meron kang nyonti liner dun sa bathing suit. Alam mo yun?
3: Oo. Diba? Tatlo kami.
0: Yung tatlo sila, tapos may nyonti liner siya. Alam mo, para siyang baklang babae kasi.
2: Oh.
0: Kumbaga, alam, gets mo yun, pag hindi ka judger or hindi ka parang magseseryoso na parang...
2: Open-minded.
1: Aliw lang.
0: Like ako, nung nakita ko yun, talagang naaliw talaga ako. Kasi kaya ako naaliw, hindi dahil doon sa video, naaliw ako sa comments mo. Di ba sinasagot mo sila? Parang sa, what's that white in the bikini again? Panty liner te. Di ba ginaganon mo? Di ba totoo? Tama. Ginaganon niya sila.
1: Honest.
0: Eh, tama naman.
1: Straightforward.
0: Di ba yun naman sabi niya? Kaya sabi ko, si bakla naaaliw ako sa kanya. Totoo siyang babae.
2: Matapang siya.
0: Totoo siyang babae. Ganon ang tingin ko sa'yo, ha? Ganon ang pagkakita ko. Sabi ko, kaya ako tawan-tawa. Sabi ko, ay, te, that's my girl. Sagot-sagot siya talaga. Ganon. Hindi mo sineseryoso na parang, so sa mga nagko-comment, mga Indian. Diba ganyan yung mga nagko-comment? Oh. Tapos nasagot mo, nyonti liner, ganyan. Diba? Tapos, sa ano naman, sa bago, ano naman ginawa sa'yo?
3: Sa bago, ganun pa rin naman, parang ano, hindi lang nila ako feel maging friend.
0: Talaga? Oh. Kasi nga baka na-intimidate sila
2: sa'yo. Hindi lahat, kasi sa mga matatapang, yung strong personality, hindi lahat naiintindihan yan.
0: Oh,
2: yes. Kailangan kasi kilalanin mo muna yes. yung taong yun.
0: Correct. Tsaka may feeling... Ano,
2: tsaka na may misinterpret nila yung
0: correct.
2: Mga ano,
0: strong... Correct. Anong birthday mo?
3: September 27.
1: Akala ko Scorpio.
0: Anong ano, Soja?
1: Parang Scorpio.
3: Ano eh, di ko sure kung Virgo o Libre.
0: Ayan, di, wala akong idea dyan kasi Capricorn.
1: I-search natin yan.
2: Same.
0: Capricorn ako eh.
2: Capricorn?
0: Ah, yes. Anong diba? Birthday?
2: January 9.
0: Oh, tama. Capricorn kasi ako. So, ako kasi yung tipo na pag ayoko makipag-usap, huwag niyo akong kakausapin, huwag niyo akong kulitin.
1: Straightforward.
0: Oo, gusto ko, mag-moment ako. Kasi kesa kulitin niyo ako, pag sumabog ako, mas matindi mangyayari. Oh. Pero alam ko sa sarili ko na kaya kontrolin. At ipapahinga ko lang to, magsiselfon lang ako, kakain lang ako, huwag niyo akong okay. kakausapin. Kasi pagka mas, the more na parang, ate, okay ka na. At,
2: oo, nakakairita.
0: Ikaw yung pipitikan ko talaga na, ate, sandali
1: space,
0: lang. Diba?
1: Please,
0: oo, yes. Tsaka pag ayaw kitang kausapin, ibig sabihin, hindi sa ayaw kita.
2: Oo. Bigyan mo muna ako ng
0: bigyan
2: time.
0: Bigyan mo na ako ng time kasi ako naman yung magkukusa na, uy, te. Ako naman, diba ganun sa amin kasi sa Libra, i-search natin mamaya kung paano naman.
3: Feeling yes. ko, ano, Libra.
0: Tara, hindi alam yung
1: September 25?
0: 27.
1: 27.
0: Oo. Diba?
1: Libra nga.
0: Libra. Oh, anong katangian ng Libra?
1: Oh. Libras are air signs known for their charm, diplomacy, and deep appreciation for harmony, beauty, and balance.
0: Parang wala dun yung ugali mo.
1: Peacemaker nga nakasulat dito.
0: Parang wala dun, Mare. Baka hindi ka Libra. Hindi, joke lang. Kidding
2: baka iba yung birthday.
0: Baka iba yung birthday mo talaga.
1: Ay, nakasulat independent also and adventurous.
0: Yung adventurous parang ano?
1: Proven
0: yung adventurous. Tapang nila ni Astrid T. Sabi ko sa close friend nila. Buti, uy, take you, nose friend nyo kami ha. Pag nakikita ko talaga yun, sabi ko, ay, ganun talaga.
1: Spicy.
0: Sexy nila. Yes, oo, bongga sila. Yes, oo, tara. So, ganun, ayaw ka nila maging friends. Hindi kasi baka nga hindi ka parang nila nagigets. Oo.
3: Ano kasi ako, the way I talk kasi,
0: yes,
3: prangka kasi
0: yun
3: ako.
0: Nga.
1: Yes.
0: So, oo nga, kitang ano naman, halataan. Pero, in all fairness, di ba Rob? O, ba't ngayon, di ba?
2: Oo.
0: 'Di ba? Wala naman kaming usapan na parang, "Oy, ha, respetuhin mo kami, huwag kang magsasabi." 'Di ba? Pero
2: nasa tao naman 'yan kung paano nila
0: i-take.
2: Totoo
0: 'yan. Yes, totoo. Oh, in fairness, alam mo masaya 'yung chikahan natin. Marami tayong mga clips na nakuha, pero saktong alas 4 na ng hapon, promote na kayo. Invite niyo sila sa Scandal Queen.
3: Ako muna.
0: Yes.
3: Ako muna, guys.
0: Wow. Oh, ikaw nga muna talaga.
3: I invite you all to watch Scandal Queen this coming June 5. Panoorin niyo to, guys, kasi based to sa true story.

0: Magaling yan sa ilawan dahil nga si Topel pang horror-horror. Tara ni Direk, gumagawa niya ng sexy talaga.
1: Yes. In fairness. Marami na siya nagawang ano yun sa VMX.
0: Sa VMX. In fairness. Kwento ito. Kwento ito ng tunay na scandal.
2: Yes.
1: Na mga, nangyari na to.
0: University girls?
1: Yung ano, yung kay Nicoloco nga, yung apat silang lalaki, tapos isang babae.
0: Ah, ito yun.
2: Kinuwento niya yun.
0: Pero babae yung ginamit.
1: Mm-mm.
0: Oh, ang taray.
3: So marami palang lalaki.
0: Marami, yung mga kaibigan.
1: Pero sa story namin kasi, isa lang yung lalaking
0: yun
1: ano.
0: Yun nga, parang siya yung gumagawa ng scandal sa babae. Oh, okay. Oh, bongga. Uy, panoorin natin, kailan to?
1: Sa June 5, exclusively on VMX Up.
0: Taray, no?
1: Huwag kayong mag-ano si TG, ah. Oh. Bayad kayo.
0: Tama, tama. Tsaka sa ex.
2: Yes!
0: No, sa ex yung mga clips, no? Kinukuha nila. Buti naman wala pa ako nakita sa ex na ikaw ang, ano, ikaw ang ka-eksena.
1: Ay, nako.
0: Oo, ayokong maghanap. Kasi nga, siyempre friends-friends tayo. Tapos, ang ate ko, malaban!
2: Diba? Kakasuhan niya, dedemanda niya.
0: Yes. Hindi sa ex ngayon.
2: Ay,
0: Rob, ikaw, yung sa inyo ni Sir John at saka ni DJ.
4: Ayan, sa amin ni Sir John, ayan, Chick Boy, ano na siya, showing na siya sa Viva Movie Box. Ayan, so panoorin niyo po. Nakakatawa to, promise, kaya sana mag-enjoy kayo panoorin to. And this is directed by Direk John Gibbs. Ang kasama ko dito is DJ Dorano, Sunshine Gimari, of course, me, myself, and ayan, si Direk Chano.
0: Diba?
4: Yung panoorin niyo, guys, nakakatawa to, promise.
0: Sa TV, ano pang mga ganap mo?
4: Sa TV, ayan, oo nga pala, bago ko makalimutan, Desperada, ayan, showing na po yan ngayon sa lahat ng cinema except SM and of course, Pepito Manaloto every Saturday po yan.
0: Ang shala mo sa yes. Pepito Manaloto, one of the longest running comedy show na yan. Lumaki na yung baguette.
4: True, diba? Kaya thankful din talaga ako kay Kuya Bitoy yes. Kasi syempre, pinili niya ako na maging bahagi ng pamilya ng Pepito Manaloto.
0: Sa inyo may restaurant o kay Kian?
4: Alin?
0: Sa Indang. May kinakainan kayo lagi. Kinakian ba yun o inyo?
4: Ay, hindi.
0: Ah, hindi.
4: Ano yun? Ah, nga pala, shoutout kay Konsi.
0: Yes.
4: Konsi Kian Ferrael.
0: Konsi Kian Ferrael.
4: Ayan, gusto ko rin sana mag-shoutout sa mga nanonood. Ayan, kay Grace, kay Jay Lasso. Ayan, no.
0: Ang dami nila.
4: Yes. Oo, sa mga nanonood ngayon. Kay Aviona. Kay
0: Aviona Star.
4: Yes.
2: Aviona.
0: Sabi ni Aviona, pupunta daw siya kasi nga, ano, na-miss ka na daw niya.
4: Oo, kasi binigyan niya ako ng ano nun.
0: Super Lolas Bagoong.
4: Super Lolas Bagoong.
0: Sarap.
4: Parang dalawang box ata yun.
0: Ang sarap.
4: Masarap siya. May masarap maanghang, siya. Tapos may sweet and spice.
0: Taring na pre-promote.
4: Diba?
2: Yung bagoong niya.
4: Yung bagoong niya. O, oh, ayan ha, mama ha.
0: Oo, oh, oh. Padala ulit ha.
4: Padala ulit ha.
0: Nabanggit ha. Taring. Okay, 403. Ito muna mag-commercial muna tayo. Panoorin natin ang Scandal Queen, June 5. Ang pelikulang Chick Boy na pinag-ibidahan ni DJ Dorano, syempre, at ni Rob Ginto kasama si Jano Gibbs.
4: Yes.
0: Showing na po ito. Mag-stream pa rin po kayo tuloy-tuloy. At syempre, ang iba pa rin ng mga palabas sa Desperadas.
4: Yes.
0: Mare, congrats ha,
4: thank
0: for the
4: you.
0: Nomination.
4: Thank you so much.
0: And everything. And thank you so much sa mga nakatutok. Syempre, dahil pangako namin, kung mahabang chikahan, more music muna tayo. Dito pa rin sa Home of the Stars. Ito ang
2: Banana Crew!
5: Banana Crew!

0: Lamaga Vibes, this is Nico Loco. Listen to 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. The Vibes.
1: Ako nga pala si JM.
2: At ako po si Fiam.
1: Kaya makinig sa 92.3 FM Radio Manila.
2: Yes, your favorite music radio ka-vibes.
3: Hello ka-vibes, ako si Miguel at manatiling nakatutok sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio ka-vibes, ang lupit.
4: Hello mga ka-vibes, ako nga pala si Shaina Magdayaw. Makinig sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio ka-vibes.

0: Yoke Vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. Kavibes! Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
2: Magandang afternoon!
1: At DJ Chloe!
3: At ako naman ang pambansang darling! Moserradio! DJ Chloe!
1: Banana Crew!
2: Tambay!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: the vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Bandana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila. Kabay!
4: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Bandana Crew Daily Top 10 Hits!
3: 92.3

0: Uy, kinikilig! Ang lupet!
1: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
2: Magandang afternoon!
1: At DJ Chloe!
3: At ako naman ang pambansang darling! Moserradyo! DJ Chloe!
1: Banana Crew!
2: Tambala!

0: 92.3 FMR, Ka-Vibes, ang lupet!
1: Magandang afternoon pa rin. At syempre, di ba, narinig nyo nga po, mga Ka-Vibes, na maaga-aga po natin isinalang ang ating banana crew.
0: Daily Top 10 Countdown!
1: Bakit kamo? Dahil nga meron tayong 5 PM na special coverage yes, about impeachment. Pero syempre, maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok, sa lahat ng mga nag-enjoy, sa lahat po ng mga nakitawa, nakisaya at nakipagsabayan or nakisabay sa mga tugtugan natin dito sa ating Banana Crew, the home of the stars.
0: Ayan, and of course mga Ka-Vibes, maraming salamat also for always tuning in Monday to Friday. Lalo na ang ating mga Dabawenya.
1: At no? Dabawenyos, dyan sa Davao del Norte at sa Davao City. Sa lahat ng mga Bisaya nga taga Bacolod, sa 102.3 Bacolod and sa Baguio.
0: At sa 97.5 Jensan.
1: Truly remarkable. Uy, maraming salamat din pala syempre sa aking Henan Park family. Hi. Sa aking Henan Prime family, thank you so much dyan sa Isla ng Boracay. At salamat din sa Tostada, sa Plus Lechon, sa Tostachon. Yes, ang sarap sis.
0: Kamusta?
1: Sobrang sarap.
0: Crunchy?
1: Bukod sa crunchy, it tastes like, kahit nasa Boracay ako, parang lasang Cebu yung lechon. Di ba masarap ang mga lechon sa Cebu talaga? Parang ano sila, Mexican food sila.
0: Mm-mm.
1: Pero pinagsama nila yung pagiging Mexican and yung lechon. Kumbaga merong burritos na may lechon, tapos merong tostillas, tapos lechon yung laman.
0: Meron palang lechon sa Boracay, no?
1: Bago yun, yung tostadas and lechon, tostachon, yes. Siyempre, ang sarap-sarap nung seafood dinner para seafood dinner mula sa Henan Prime. Thank you so much for the feast. Maraming salamat to my Henan family. Yun talagang official home ng nag-iisang beshi ng bayan. Yes. Siyempre naman ang oras natin, 4:58 na po sa buong kapuluan ng Pilipinas. Bye na muna for now. Padaanin muna natin ang special coverage ng impeachment. Dito lang yan siyempre sa 92.3.
0: FMR, Ka-Vibes ang lupet!
1: Muli, saktong alas 5 na.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Sa mga ka-vibes atong Dabawine o Dabawine, sa Davao City o sa Davao del Norte.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
4: Ang lupet!
5: Sa buong Pilipinas, gayon din sa Signal TV Channel 31. Nakatutok po kayo sa Rodrigo Duterte sa ICC.
6: A PRTV News Special. Ngayong araw malalaman kung kailan sisimula ng formal na paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap nito sa International Criminal Court sa The Hague, The Netherlands. Sa detalye, alamin natin mula kay Justine Ignacio.
7: Jack, nagsimula na nga ang unang status conference ng International Criminal Court o ICC patungkol sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang mamamayan naman tulad na Carlito Santos at Alex ang naniniwalang dapat harapin ng dating Pangulo ang paglilitis dahil sa mga naging pagkakamali at isyu ng pag-aabuso sa kapangyarihan noong kanyang termino. Bagamat formal nang binuksan ang unang pagdinig ngayong Miyerkules upang talakayin ang mga administratibong detalye ng kaso, una nang inihayag ng kampo ng dating Pangulo na hindi siya dadalo sa nasabing status conference. Sa panayam ng DZMM sa Istrenta kay ICC Assistant Counsel Attorney Cristina Conti, bagamat administratibo ang kalikasan ng pagdinig, mabigat pa rin ang mga paksang nakalatag dito tulad ng lengguwaheng gagamitin at ang opisyal na petsa ng pagsisimula ng paglilitis. May pagkakaiba kasi ang itinutulak na schedule ng mga sangkot na partido kung saan nais ng mga biktima na magsimula na sa September at ng prosecution naman sa November 30, habang ang depensa naman ay humihingi pa ng karagdagang panahon para mag-explore bago ang aktual na trial. Maaari ring makaapekto sa takbo ng timeline ang issue sa kalusugan ni Duterte matapos hilingin ng kanyang dating abogado na si Attorney Nicholas Kaufman na ma-access ang mga CCTV sa detention facility dahil sa ulat na nadadapa ang dating Pangulo. Pinahayag ni Attorney Conti ang pangamba na kapag nagbunga ito ng opisyal na medical request at napatunayang hindi fit to stand trial ang dating Pangulo, pansamantala o permanente mang mag-adjourn ng proceedings, tiyak na makakapagpatagal ito sa buong proseso ng paglilitis. Yan na muna ang latest sa mga oras na ito. Ako si Justine Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Maraming salamat, Justine Ignacio. Para talakayin ang ginaganap na status conference sa ICC, kasama po natin ngayong hapon dito sa PRTV Prime Media Studio si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Magandang hapon, Attorney Conti. Welcome back sa dito po sa Arangkada Balita.
8: Magandang hapon.
6: Yes, so una muna, ano, para maintindihan lang ng mga viewers, gano'ng kaimportante ba ang step na ito, tong status conference? Ano yung nalalaman natin dito?
8: Nalalaman natin yung detalye. At kumbaga pagtungtong ng trial, pak-pak-pak, upo na ng mga witnesses as much as possible. Kaya yung schedule, yung ebidensya or yung dokumento na i-identify ng witness, dapat alam na sana ngayon. Ito nga, bago tayo magsimula dito, pinag-uusapan kung yung disclosures of other evidence, ready na ba? Kailangan mo na bang sabihin yan? Paano dun sa mga ibang witnesses na meron ng recorded testimony? So, binabanggit yon. May konting kasunduan na, or hindi makasunduan pa, kundi clarification. No? Anong gusto nyo? Anong gusto nyo? At unang pinakasinimulan dun, kailan magsisimula ang trial?
9: Na
8: may bago tayong narinig na kinoconsider ng court, and I would realize, oo nga, mabigat din yon sa translation. So, kawing-kawing kasi yung language.
6: Yun nga, ganun, importante, factor pa rin pala yun, no? Yung...
8: Well, sa bahagi kasi ng mga biktima, hiniling talaga namin na merong Filipino or Tagalog na translation. Dagdag na, bonus talaga yung Bisaya. Okay sa amin yun. Sinusugan din yun ng prosecution. Sabi nila, maganda ding may ganong language. Kanina sinasabi ni Judge, ito ba sa Pilipinas, English naman ang gamit yun sa court. Tapos binabanggit niya rin na, di ba mayor yan dati, abogado yan, dating pangunin.

0: ulo, hindi ba pwedeng English? Kasi medyo sasabit or mahuhuli yung schedule kasi ang sabi ng registry, they can provide live translations by January 2027.
1: Oh, dahil
0: mag-recruit pa daw.
1: May recruitment. Pwede mag-apply.
0: Pwede actually. Uh-huh. Pero ito din yung live translators. Ha? Meron na silang translators. Uh-huh. Pero I could imagine, ito yung nagtatranslate ng mga dokumentong pumapasok sa kanila. O kaya, impormasyon na ang translation, pwede pa kahit next week. Eh, ito live translators. So, okay. Naghahanda din yung registry. Mm-hmm. So, yung kanila, mukhang January pa daw sila available.
1: Mm. Mm-hmm. Ito ba, attorney, bali ilalatag mo na lahat. Sabi mo nga, ilan yung witnesses na ipipresent, mga technicalities, no? Ilalatag dyan. Mm-hmm. So, pwede bang sa actual, sa proper trial, hindi masunod yun? Kulang ang witnesses ko o may dagdag akong witness? Pwede pa ba yun?
0: Yung kulang ang witness, pwede yun. Mm-hmm. Kasi properly qualified, you choose not to present that witness. Mm-hmm. Kung may bagong witness under very, very exceptional circumstances, baka maaring payagan, lalo na kung newly discovered. Pero hindi ka patapatawad na dati mo nang alam, tapos
2: sinusurpresa mo ngayon. Hindi pwedeng ganun.
0: Hindi po yun papayagan. Mm-hmm. Kaya ang posible na lang, no, kung sabihin mo, ay, ngayon lang lumabas. But those are very rare circumstances. Hindi, lagi't-lagi, hindi kaagad-agad papayagan yan.
2: Oh, and, attorney, yung mga victims ba ay dapat physically present doon? Kasi, syempre, iba yung sa loobin din yan. Pero, of course, partner Maan, attorney Conti, consider mo din, syempre, mamamasahe sila papunta doon, which is, I'm sure, yung iba doon is hindi naman kaya. Pero, gano'ng ka-importante yung presence ng mga victims doon?
0: So, ang sabi ng ICC, Jack, ay huwag na kayong pumunta. In fact, wala sila pong binibigay na suporta dun sa mga pupunta dahil ang pagkilala nila, may representative kayo sa pamamagitan nung lawyer. Pero nagulat sila. Mukhang isang bihirang pagkakataon nung nakaraang February, sumipot ang mga witnesses, ang mga victims. Direct victims. Dati daw sabi nila, mga NGO ang pumupunta o kaya representatives.
1: Pwede kasing takot din.
0: Tapos trauma. Kapag nakaharap mo, ang mga victims sa Pilipinas empowered in some way. At sinasabing, pupunta kami, ano man ang mangyari, gusto namin makita mata sa mata. Yung iba, nung nakitang hindi naman pala sumisipot, sabi nila, attorney, pwede din ako dyan. Ang problema, pamasahe and so forth. Again, wala pong suportang ibibigay yung ICC. Pero dahil may nagpapahiwatig na gustong pumunta, at may mga nagpapahiwatig na gustong sumuporta,
1: tumulong.
0: Baka may maraming victims ang pupunta. Kaya, nagka-suggestion din yung victims' legal representatives. Kasi, in a way, wala silang control. Kung gusto ng victim ang pumunta, pwede. Nag-request po yung common legal representatives of victims ng separate room. Kasi pagpunta doon, may isa lang na gallery, public gallery. Doon, magkakahalubilo ang sabi na natin, kakampi ng defense, kakampi ng prosecution, media. Sabi ng defense, sabi ng CLRV, baka pwedeng may separate room yung victims and also that they can show emotions. Kasi kung naalala nyo, may panahon na binabanggit, may nanay na umiiyak. Sabi nung, nung defense counsel, may nanay na umiiyak akong nakita sa gallery, ganyan. Alam nyo ba, pag gumanong-ganong ka lang, o kaya, lalapitan ka ng guard.
2: Talaga.
0: Kasi bawal po.
1: Pagpakita ng emosyon.
0: Bawal ang big,
2: big moments bawal ang na magiging distraction.
0: Nakaganyan ka lang talaga.
2: Ah, okay.
0: Bawal magbelat sa kung kanino man. Kasi kitang-kita ka na.
2: Yung magpapakita ka ng reaction or emotion na makakuha ng attention.
0: Yes. You should not influence the court. Kasi technically, you're members of the public.
1: Yeah. Tsaka emosyon yung ipapakita mo, baka sabihin naman nung bawa defense, naku, naawa lang kasi umiyak. Ganon. Pwedeng gamitin.
0: Kaya, kami, nung sinasuggest yun ng, ng common legal representative of victims, pwede na rin kasi mas magiging malaya din yung mga biktima na magpakita ng emosyon at pwedeng, kumbaga, ano nga yun, anong sinabi? Bawal din kasi yung gano'n, magsalita.
1: So, comfort ka sa, di ba, hindi naintindihan.
0: Anong sabi,
1: Oo, di ba?
0: So, tingnan natin kung mapapayagan kasi bihirang pagkakataon. Pero tingin ko importante kasi na-realize ng court, oo nga no, pwedeng present yung victims. At iba yung impact sa kanilang lahat. Kung maririnig niyo yung kanilang staff na parang thank you at pumunta kayo, para maipakita sa korte, ang tawag kasi nila sa sarili nila, victim-centered at victim-friendly. Mapakita nila sa korte, mapakita nila sa buong mundo, totoong-totoo ang pagiging victim-centered, victim-friendly.
1: Okay. Hindi dumalo si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, kanina sa status conference, I think, ongoing pa ngayon. Importante ba yung presence niya doon?
0: Dito sa puntong to, hindi naman. So, hindi naman siya tatanungin, walang question directed to him, mas sa legal counsel niya. Pero, syempre, maganda sanang, di ba, kung abogado ka, interesanting maintindihan, ano ba yung ebidensya na iharap sa akin at paano ito ipresent. Kasi, you know, procedural din ang pag-iisip ng mga abogado. So, ako sana sa kanya, dito ako magpapakita kasi hindi ako required pagsalitain. Wala sa akin ng heat.
1: Pero saka para alam mo na, yung laying the ano na. Ito pa lang mangyayari. Pero ang sinasabi ngayon, Attorney Conti, ay tapos na lang yung status conference, pero sabi mo ilang session pa 'yun?
0: What do you mean, matapos na? Hindi pa po.
1: Baka ito. First pa lang to.
2: Tuloy-tuloy.
1: Ilan ba ito?
0: Tatlo. Hanggang alas 10 po tayo dito.
2: Okay.
0: Tapos na, tama. Ngayon, tapos na sa The Hague, pero sa atin po yung live stream matatapos ng 5:30 p.m.
2: Okay.
0: Magsisimula ulit ng 6 hanggang 7:30, tapos 9 o'clock hanggang 10:30. Sa live stream po yan.
2: And then, Attorney Conti, no, isa sa mga ano, sa status conference, malalaman natin kung ilang witnesses, tama po ba?
0: Kanina binabanggit na.
2: Oo, pero kumbaga kung yan, yun ay final. Kumbaga, yun ay list. Wala ka na pwedeng i-add sa future.
1: At mare-resolve na rin ba ngayon yung schedule? Dahil iba-iba ang gusto nilang schedule. Kailangan ba ma-resolve right now yung schedule ng trial proper?
0: Dun sa witnesses, katulad nung kanina na nabanggit ko, yes, more or less, sarado ka na dun sa sinabi. Kanina sabi ng prosecution, 60 to 70. Pero during trial, pwedeng, kung sakasakaling sabihin mo na, ay sorry, ngayon ko lang nakita, or ngayon lang nagpakilala, pwede, pero mahaba yung panahon bago siya umupo. Hindi pwedeng kinabukasan, iuupo mo na. Kailangan ding may permiso galing sa judges in very, very exceptional circumstances.
2: Pero yung sistema dito, sorry, attorney, i-identify ba itong mga witnesses? Kasi syempre sa protection din nila eh. Yes. I mean, ipapakita kung sino itong taon to, malalaman.
0: Opo, yung pwede kasing hindi mo naman pangalanan, pero pwede mong sabihin kung anong sasabihin. Kanyari, I will present, depende kasi talaga sa abigat ng security considerations. At kahit hanggang trial, pwedeng ang tawag sa'yo ay P3. P206.
2: Okay.
0: Si P206 ay insider witness na naging bahagi ng DDS sa pagitan ng 2011 hanggang 2015. Natin. Ang sasabihin niya ay kung ano ang instruction sa kanya ni Superman, si Duterte de Umano, at kung paano nila pinatay si ganito and ganyan, incident number 225. Yung DDS in killings na tinukoy.
1: Sabi nyo, recorded, pwedeng recorded interview yung i-present. Pwede ding written affidavit or kung hindi man siya present doon sa trial proper.
0: Pwede yung written, pero mas preferred nila ang syempre audiovisual. Pero dapat present para ma-interrogate, para yung tawag nga natin, cross-examine.
1: Yes.
0: Ang gagawin, parang dito sa Pilipinas, ihaharap ka, sasabihin, meron ka na bang ibang testimonya? So sa atin, may judicial affidavit. Ito ba yung testimonya mo? Opo. I-a-adapt na lang para iikli yung panahon. Kaya lang, syempre, itong prior recorded testimony dapat taken under very, very specific circumstances. So, yung tipo, nag-video ka lang, ebidensya na sa ICC.
2: So yung sinabi mo, ma'am, during sa trial, balik lang ako doon sa mga witnesses, no? Sabi mo, identified as parang may code, P1.
0: Pwedeng may code, pwede ding pangalan naman.
2: Pwedeng pangalan din. Ano yung choice yan ng witness?
0: Yes, in a sense, kasi may risk assessment sa bawat witness.
2: Okay.
0: Pag ito ba pinangalanan ko, mapapahamak? Pag ito ba pangalanan ko, okay lang ba? So, depende yan sa...
2: Kasi tinanong ko lang, partner and attorney, Conti, kunyari tayo, mananonood sa Pilipinas, then pakikita natin proceedings, hindi pa pangalanan nyo, may code lang na P1, then papakinggan mo, tayo ba yung manguhula doon? Si ano to, parang ganun siya. I mean, talagang
0: posible.
2: Pwedeng hindi.
0: Posible po. At ang mangyayari, kung talagang sabihin ng court na sensitibo ang sasabihin niya, at makikilala siya, hindi po i-air sa live stream at mag-private session.
1: Ito, kuha muna tayo ng ulat, attorney, Conti, and partner. Nagpapatuloy ang mga argumento at pagdinig sa status conference ng International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At gaya ng dati, no show ang dating Pangulo sa ICC Trial at Chamber 3. May desisyon na ba ang korte kung kailan formal sisimula ng trial? Alamin natin yan sa mula kay JM Pineda. JM?
3: Yes, ma'am. Bandang alas 4 nga nang magsimula itong status conference ng Trial Chamber 3 ng ICC sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na Crimes Against Humanity. Una nga, pinag-usapan sa status conference ang petsa kung kailan magsisimula ang paglilitis sa dating Pangulo. Pero hanggang sa ngayon ay wala pang pinal pagdating sa ganyan. Sabi ng prosecution team, dapat ay magsimula ang proper trial ay sa September 30 dahil may aasikasuhin pang dokumento ang kanilang panig para makompleto ang kanilang bala. Kabilang rin sa diskusyon kanina ang mga gagamitin na lingwahe, lalo pat may ang mga biktima ay mga Pilipino. Nandiyan rin ang ilang mga technicalities pagdating sa mga witnesses na ipepresenta ng bawat partido. Sa prosecution, may hawak na 60 witnesses na ipapakita pero ang ilan dito ay nagkaroon na nga ng pagkakataon na maghayag ng kanilang mga salisay. Nakalinya rin sa napag-usapan kanina ang mga ebidensyang iaayin para sa mga balang ipuputok nila sa trial. Wala namang Rodrigo Duterte na dumalo ngayong status conference dahil kinatigan ng ICC Trial Chamber 3. Ang hiling ng kampo ni Digong na hindi ito dumalo ngayong araw. Maan sa ngayon ay natapos na yung unang part nitong status conference pero magpapatuloy pa nga ito mamayang alas 6 at kasama nga rin sa mga naging napag-usapan kanina yung pagsisimula at yung kung kailan nga ba pwedeng magsimula dahil nga ang nangyari ay posibleng dahil nga sa health. Ito yung nagiging hadlang dahil nga ginagawa ng defense ay sinasabi nila pagdating dun sa health ni Rodrigo Duterte o dati Pangulong Rodrigo Duterte ay medyo nagkakalabuan pa pagdating. Pero mamaya ay posibleng magkaroon ng anedisyon kung kailan nga magsisimula itong paglilitis o formal na paglilitis dito sa dating Pangulo. Man.
1: Maraming salamat sa iyo, JM Pineda. Kasama pa rin natin dito sa studio si ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti. Magandang hapon ulit. So, ang sinasabi natin kanina, 60 to 70 yung ipipresent na witnesses.
0: Ng prosecution.
1: Prosecution. yan ba ay tatlo-tatlo kada trial? O isa-isa? Gaano magtatagal tong trial na ito?
0: Taon ang itatagal ng trial na ito. Yung patungkol dun sa ilang witnesses kada araw, ilang hearing kada linggo, pag-uusapan yan malamang sa malamang sa mga susunod na status conference hearings o kaya submissions. So, sa ngayon, parang panimula pa lang na kailan nyo ba gustong magsimula. Magtitimplahan yan. Pero sana, sa lalong madaling panahon, magsimula at para matapos na rin yung presentation.
1: So, pwedeng walang pagtapusan itong ngayong status araw? Conference ngayon at i-resolve pa yan sa mga susunod pa?
0: Posible. Ngayon ay parang pagsasurface pa lang nung anong tingin nyo?
1: Presentation.
0: Pero palagay ko dun sa start ng trial within the next few months. Or rather, within the next few weeks, baka magkaroon ng desisyon. Kasi the more you delay that, yung sa start ng trial, the more na matidelay talaga yung trial eh. Because they need at least 5 months before trial starts. The prosecution needs 5 months before the trial starts to finalize the submission of evidence. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: And Attorney Contino, paano nakaka-apekto sa kaso ni ng dating Pangulo itong nangyayari sa ating Senado, like yung pagkakatakas ni Senator Bato de la Rosa? I mean, kung ang sinasabi mo doon ay sinasabi mo yung pansamantalang palayain si dating Pangulo dahil hindi siya flight risk, pero definitely nakita mo naman yung nangyari kay Bato na doon talaga yung risk. Ano po masabi nyo? Nakakasama ito eh, no?
1: Tsaka ang tanong, alam na ba ng ICC nangyari?
2: Oo.
1: Na yung dapat na mas silbihan ng arrest warrant ay nawawala.
0: Uh-huh. Sa pangalawang pagkakataon, sa may Pampanga yata ng NDI. Generally, alam na po ng ICC Office of the Prosecutor yung nangyayari. Kasi sila yung nagpa-request na hulihin itong taong to. Nagpadala sila ng request for cooperation sa Philippine government. Antabay sila. Ano pong nangyari?
2: Mm-hmm.
0: At it's public knowledge, kitang-kita ng lahat. Nakakahiya nga eh kasi nag-viral yung dapa-dapa eh. Generally, alam na nila, pero yung kung anong desisyon at kung anong nangyari kay Bato, hindi naman po mag-i-impact sa kaso ni Duterte.
2: Mm-hmm.
0: Kung sakasakali lang, mag-i-impact ito sa kaso ni Bato.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung sabi na natin, mahuli siya at mag-apply siya ng interim release, laging masusumbat sa kanya yon.
1: Mm-hmm.
0: Na di ba
2: noong time nung,
0: na
2: tumakas.
0: Na alam mo nang may warrant ka. Noong una kasi pwedeng excuse mo, di ko naman alam na may warrant.
2: Mm-hmm.
0: Ngayong alam mo na, public na yung warrant, eh, dapat sana nagko-cooperate ka. Ako po sa kanya, makakabuti yun eventually. Kung mahuli siya, kung mag-trial, kung ma-convict, medyo may epekto sa...
2: So, kung sakaling madala siya sa dahig, hindi siya ngayon pwede humirit ng interim release.
0: Pwede. Pero hindi sa success.
2: Malabo na mapayagan siya.
1: Hindi sa success.
0: Mm-mm.
1: Eh, eto, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na anytime now, pwedeng lumabas pa yung arrest warrant ng ano yan, mga dati natin yung opisyal. Pwedeng NBI, PNP,
2: DOJ.
1: Mga nag-retire, DOJ, mga apat to. Mm-hmm. May isang senador din. So,
0: anim na buhay.
1: Anim. kasi si dating General Cascolan ay namayapa na. So, yun, tingin nyo, totoo yun. Meron na.
0: Of course, wala pang lagi tayong mabatay sa ICC at kung anong opisyal na sasabihin nila. Pero posible dahil inilabas yung listahan ng co-perpetrator.
1: Mm-hmm.
0: Ang ibig sabihin niyan, nung ginawa ang krimen, kasali sila.
2: Kakuntsaba
0: talaga. Simulat sa pool, alam nila na ito ang kahihinatnan. Kaya, maximum yon sabihin na natin na bilang, pero hindi ko pa rin sinasara na hindi pang madagdagan kasi ongoing yung investigation.
2: Mm-hmm.
0: Kaya naman yung ICC nakabantay din sa atin kasi yung investigation hindi pa nila sinasara.
2: Mm-hmm.
0: Okay lang po yun habang may nakabukas na kaso. At sa investigation na yun, all and every information that they can get about the anything related to the war on drugs, they will receive it.
2: Tsaka yun yung Attorney Conte. Although ang CIDG ay nagrekomenda nga ng kaso na ng obstruction of justice, pero sino ba dapat talaga maging complainant para sa obstruction of justice na sinasabi na ginawa daw ni Senator Padilla? Kasi yung warrant is nanggaling sa ICC. Kumbaga, ano ba yun? Sino yung dapat maging parang complainant doon? Yung Pilipinas ba or yung ICC? Kasi warrant ng ICC yun.
0: Pwede pong Pilipinas naman. Technically, ang nakikita ko dahil parang crime, victimless crime.
1: Mm-hmm.
0: Krimen siya laban sa estado, essentially. Kumbaga, wala namang, nanakawan, walang namatayan, hindi siya yung tipong may private complainant. Usually po, sa mga kasong nakikita ko, talagang PNP, CIDG, or PNP kung ano man ang complainant niyan. Ang punto ay, inobstruct mo ang hustisya. Ang magiging kumbaga factor or pag-uusapan dyan, fugitive. Kasi harboring a fugitive, yung section C. Hindi pala, letter C ng section 3. Ganyan. Section 3 or section 4, yung provision na yon, harboring a fugitive or aiding in the evasion of this person from apprehension. Yun yung tanong. Kaya nakikita ko yung tinutukoy na senador, hindi ko naman alam na fugitive yun eh. Hindi pa siya fugitive because that is a crucial element of the crime, that you know this person is a fugitive, mm-hmm, and you are hiding him. Mm-hmm. Pwede niya pong i-git yun sa defense na, eh, hindi ko naman alam. Mm-hmm. So, hindi po kailangan na ICC ang magreklamo. Pwedeng yung PNP, at posibleng, intayin natin, baka may iba pang magsuporta doon sa ganong reklamo.
2: Pero kung patuloy, attorney, na maging at large si Senator Bato, di ba, it wouldn't look good. Especially para sa ating Senate, dahil nga naging andating is parang quote-unquote is naging consentidor, eh, di ba? Parang dating.
1: Parang nagkanlong.
0: Nagkanlong, nagpatakas, nagpadrama para makatakas. At ngayon, kahit absent, gusto pang pabotohin. Mm-hmm. Kaya parang, teka, sukdula na to, ah, mm-hmm, na parang sinampal mo na nga ako sa kaliwa, sasampalin mo pa ako sa kanang pisngi. Na grabe naman yung insulto.
1: So ang ICC malamang alam na din na isinailalim sa protective custody pa ng Senado si Senador De La Rosa.
0: Definitely. Mm-hmm. Nakatingin sila sa kung anong nangyayari sa Pilipinas, pero ultimo, nakaabang, mm-hmm, kung maililipat sa kanila ang kustodiya ni Bato.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. May ano ba, kamusta yung moral ng mga biktima po na nakakausap nyo, na kahit paano ay nakita nila na umuusad na itong kasong ito?
0: Siyempre, masaya.
2: May takot pa rin ba sila? I mean, nandun pa rin yung trauma?
0: Ay, naku, unang-una sa takot, eh kung ang pumatay mismo, kasi kinikilala namin yun, eh, na kaya nga indirect co-perpetrator si Duterte, ay dahil hindi naman siya ang kumalabit ng gatilyo. Mm-hmm. Pero karamihan, marami dun sa mga kausap namin, oo nga, Torny, kaya lang hirap pa rin humarap kasi yung pumatay sa asawa ko, nasa istasyon pa namin. Akalat-kalat. O kaya in general, mm-hmm, may takot sa pulis. Makakita lang ng naka-uniforme yung ibang bata, nanginginig na daw. Kasi kitang-kita niya kung paano pinatay yung ama niya. Mm-hmm. Yung takot din ay nandoon sa konteksto ng politika. Mm-hmm. Dating magkakampi, tumakbong magkakampi yung isang Duterte, tapos isang Marcos. Tapos ngayon, sinasabi na front runner para maging presidente yung anak. Tapos yung Senado, nagkakanlong. Mm-hmm. Yun yung dagdag. Kaya sabi nila, di mo rin pala mapagkakatiwalaan, oh, yung mga politiko, kahit nasabihin natin, magkakampi, magkaaway. Mm-hmm. Eh, mukhang laging sila ang naiipit sa banggaan.
2: Okay, nako, sige, nako, abangan pa natin yung magiging yung pagpapatuloy ng session nga ngayon sa status conference. Again, maraming salamat, Attorney Conti, sa pagpasyal dito sa PRTV Prime Studios. Again,
0: salamat din. Naka-break po yung ICC ngayon. Ang balik po natin ay alas 6.
2: Sige, at sabay-sabay po tayong magbabantay dyan sa development po dyan. Again, maraming salamat, Attorney Cristina Conti. Salamat po.
1: At yan ang special coverage ng PRTV sa status conference ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
2: Abangan po ninyo ang mga maiinit na pangyayari sa loob at labas ng bansa. Susunod na!
4: Rodrigo Roa Duterte.
5: One plus one, edi two na. Tungod kay gikan sa Tuna Capital of the Philippines. Ang atong malulupit na ka-vibes, gikan sa General Santos City.
6: Ang lupet!
7: 92.3 FMR.
6: FMR.
7: Favorite music radio. Ka-vibes!
6: Ang lupet!
8: Bayad sa check-up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat. Abot sa langit, alam ko magpasalamat.
9: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal healthcare. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
10: 92.3 FMR.
11: Favorite music radio.
10: Good vibes.

0: Jamaica vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
2: Ang lupet!
1: Malupit ang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning! Dramahang puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kali G. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan.
3: Too hot to handle yan.
1: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
2: Ang lupit.
1: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes. Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
1: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
4: You're a winner!
1: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila. Para sa FM Radio Station of the Year!
3: Panalo natin ito, mga ka-vibes! Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig!
1: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Good vibes!
2: Ang lupet!
5: Agbyag kayo amin nga ka-vibes ni Tabagyo. Nalaming ba itatadita? Papudutan tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayon na dumngay kan tumutok iti 102.3 Bagyo.
3: Ka-vibes, narinig namin kayo. Kaya naman may bago.
1: Introducing ang bagong X o Twitter account ng FM Radio Manila. I-search lang ang at 923 FM Radio MNL at i-follow ang ating account. Di ka na mag-FOMO. May real-time updates na tayo. Mula sa 92.3 FM Radio Manila. Good vibes!
2: Uy! Kinikilig! Ang lupet!
1: 92.3 FM Radio!
6: Kavai!
2: Ang lupet!

0: Makakalang kada live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Bay. Silipin natin ang traffic situation dyan sa may EDSA Corner Shaw Boulevard. So ito yung dyan sa may Mandaluyong area. Itong nasa kanang bahagi ng ating mga television screen. Dyan yung northbound lane ng EDSA Shaw. So yan yung galing ng Pasay, galing ng Makati. Dumadaan ng Mandaluyong at papunta ng Quezon City at San Juan area. At sa nakita nga natin, slow moving ang mga sakyan habang paangat kayo dyan sa Shaw Underpass dahil may malaking mall kayo na dadaanan. Actually, dalawang mall ang dadaanan nyo dyan. So medyo mabigat ang daloy ng trapiko habang papalapit kayo dyan sa may Ortigas flyover. Ngayon, kung southbound naman kayo, galing ng Quezon City, galing na San Juan, at papasok ng Mandaluyong, sa nakita nga natin, mabagal din ang galaw ng masakyan habang papalapit kayo dyan sa may Shaw Underpass sa southbound lane.
1: May 27, 2026, Miyerkules. Sentro pa rin ng mga balita ang ating mga senador. Ang CIDG inirekomendang sampahan ng obstruction of justice si Senador Robin Padilla, habang sinalakay naman ng mga otoridad ang mga bahay na hinihinalang pinagtataguan ni Senador Ronald De La Rosa. Alamin natin ang detalye niyan mamaya lang. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Sa ngalan ni Ninia Corpus, ako po si Maan Makapagal.
0: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayun din sa Signal TV, Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
1: Arangkada Balita.
2: DILG Secretary John Picrimulla, nilino na ipagpapatuloy pa rin ang search and rescue operation sa gumuhong gusali sa Pampanga. Ilang miyembro ng Senate Minority nanindigan na hindi maaaring amendahan ang batas para sa video conferencing dahil walang national emergency. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, no-show pa rin sa unang status conference ng ICC para sa kaso niyang crimes against humanity. Lisensya ng mga baril ni Senator Ronald De La Rosa, kinansela na ng PNP Firearms and Explosive Office. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinaalala ang kahalagahan ng sakripisyo at pagkakaisa ngayong Eid al-Adha.
0: No-show pa rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kung saan ginaganap ang status conference para sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap ng dating leader sa International Criminal Court sa The Hague, The Netherlands. Ano ba ang ibang updates sa mga nangyari doon? Alamin natin mula kay JM Pineda. JM.
3: Yes, Jack, tanging mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang humarap sa ICC Trial Chamber 3 ngayong ang status conference ng kaso niyang recounts ng Crimes Against Humanity. Sa magkakasunod na hearing mula pa noong pre-trial ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, no-show pa rin si Digong dahil umano sa kalusugan nito at pag-waive sa karapatan na makadalo sa pagdinig. Ang mga abogado ni Digong ang dumalo at nagrepresenta sa kanya. Nanguna sa defense team ang bagong abogado ni Duterte na si Peter Haynes kasama ang ilan pang legal counsel nito. Sa prosecution panel naman, sina Robin Croft, Julian Nichols at Edward Jeremy ang humarap. Present naman sa panig ng common legal counsel ng mga biktima, si Attorney Joel Butuyan. Kasama sa mga naging diskusyon kanina, Jack, yung pagsisimula ng proper trial ng kaso ni Digong na hanggang ngayon ay wala pang final na desisyon. Sabi ng prosecution team, September 30, ang pwede na itong magsimula dahil dito ay buo na yung balang ipanlalaban nila. Pero nauna na nga sinabi ng defense team na nakadepende pa umano sa kasalukuyang kalusugan ni Duterte ang pagsisimula ng trial. Nabanggit rin kanina ang mga witnesses na ilalabas ng prosecution team na aabot sa 60. Ang ilan dito ay nagkaroon na ng pagkakataon na magbigay ng salaysay, pero may posibilidad pa rin daw yan na madagdagan. Napag-usapan rin ang mga ebidensya na ipuputok ng bawat panig at mga dokumento nilang kailangang ayusin. Kasama rin dyan, syempre, Jack, yung lingwaheng gagamitin sa formal na paglilitis sa dating Pangulo. Jack, sa ngayon ay nakabreak pa yung status conference at posible magsimula ito ng 6 p.m. hanggang 7 p.m. yan, at pagtapos niya na meron pang 9 p.m. hanggang 10 p.m. Sa ngayon, hinihintay natin yung mga technicalities na pwedeng mabago dito sa status conference pagdating dun sa formal trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Jack?
0: So after, tama, Jay, after ng session, sunod na i-discuss na yung possible schedule, tama ba?
3: Jack, may posibilidad na yan yung pag-uusapan dahil kanina nung nakikinig tayo dun sa unang part ay wala pang desisyon itong trial chamber 3 sa kung anong araw ba o anong date magsisimula itong formal trial ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero nauna na nga sinabi ng prosecution team na September 30 yung dapat target nila at yung una nga November. Pero naging September 30 dahil yun nga rin yung sinasabi ng Common Legal Counsel ng mga biktima, Jack.
0: Okay, maraming salamat, JM Pineda.
1: Nagsimula na ngayong araw ang status conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Marami naman ang naniniwalang dapat harapin ng dating Pangulo ang kanyang kaso. May umarangkadang balita si Justine Ignacio live. Justine.
4: Maan, umarangkada na nga ang unang status conference ng International Criminal Court o ICC para sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ilang mamamaya naman ang nagbahayag ng saloobin ukol dito.
5: From the VWS. Tinututukan ng mga Pilipino ang pagdinig sa International Criminal Court kaugnay sa Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming Pilipino ang naniniwala na dapat harapin ng dating leader ang mga kasong kinakaharap nito. Tulad ni Tatay Carlito Santos na nagsabing dapat na harapin ni Duterte ang kaso. Pero para kay Tatay Alex, natabunan ng mga Crimes Against Humanity sa drug war ang mga nagawa ng Duterte administration.
6: Pero sobrang kapangyarihan niya, pumapangit na maraming mayor nga na namamatay. Diba? Mga droga.
5: Sinimulan na ngayong hapon ang status conference ng International Criminal Court o ICC para sa kaso ni Duterte. Pero no-show pa rin ang dating Pangulo. Ayon sa panayam ng DZMM kay ICC Assistant Counsel Attorney Christina Conti, mabigat pa rin ang mga paksa rito.
7: Katulad ng kailan magsisimula ang hearing, ano ang pag-uusapan, ano ang lingwahe ng pag-uusapan. Yung mga ganyang punto, technically administratibo, pero syempre may epekto sa atin.
5: Ayon pa kay Attorney Conti, pag-uusapan din dito kung kailan ang pagsisimula ng paglilitis.
7: Sabi kasi ng victims, September, pwede na kami. Sabi ng prosecution, November 30 this year. Kaya lang, sabi ng defense, hindi namin sigurado kung kailan dapat magsimula. At mukhang marami pa silang gustong i-explore bago magsimula ang trial.
5: Kung kailan ang ibinigay na timeline para sa dalawang kampo, sabi ni Attorney Conti, nakadepende ito sa maraming factors. Gaya na lamang kung nakalatag na ba ang mga ebidensya at ang medical ng dating Pangulo.
7: Ang sabi niya ay, pwede bang ma-access yung mga CCTV doon sa detention facility? Kasi nadadapa-dapa.
5: Bagay-anya ito na pinangangambahan ni Conti dahil kung ito ba ay magbubunga sa isang request patungkol sa medical. Bagay na posibleng makapagpapatagal sa paglilitis. Sakaling hindi fit to stand trial ang dating Pangulo, ayon kay Attorney Conti, mag-a-adjourn ng proceedings. Pero nakadepende pa rin ito kung siya ba ay permanente o pansamantala lamang hindi fit sa trial.
8: However, after the submission of the parties, we had further consultations.
4: Maan, katatapos lamang ng live stream ng ICC alas 5:30 nitong hapon. Muli itong magsisimula mamayang alas 6 hanggang 7:30 ng gabi at muli itong magkakaroon ng break at alas 9 naman hanggang alas 10 ng gabi ang simula ulit nitong status conference. Yan muna ang latest, Maan.
1: Maraming salamat sa iyo, Justine Ignacio.
0: Senator Ronald De La Rosa hindi natagpuan sa bahay na sinasabing pinagtataguan niya sa Angeles City, Pampanga. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
9: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
10: Ang lupet!
11: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base.
12: Ang galing-galing mo!
13: Smart Dishwashing Base.
10: dishwashing paste ko.
11: Smart to you.
10: Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero.
11: Smart.
10: Tanggaling for every day.
12: Yan, pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
10: Tanggaling-galing mo.
11: Smart dishwashing paste.
12: Heavy duty linis bawat pahid.
13: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS. Ang kinis na niya.
15: In fairness, nag-glow up.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS 92.3 FMR.
6: Favorite music radio.
5: Good vibes.
7: Ang lupet.
8: Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet.
5: 92.3 FM radio.
6: Good vibes.
7: Ang lupet.
9: Pag-usapan natin ang isinasagawang ICC status conference ngayon sa The Hague kasama ang senior expert for International Center for Transnational Justice, si Attorney Ruben Carranza. Magandang hapon po, Attorney Carranza. Welcome back sa Arangkada Balita.
10: Magandang hapon din, Jack.
9: Yes, Attorney Carranza, una paliwanag po natin siguro sa mga nanonood na kung gaano kahalaga itong step na ito dito sa kaso nga po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gaano kahalaga itong status conference na ito?
10: Mahalaga siya kasi siya yung unang status conference sa kaso. Mm-hmm. At ang purpose ng status conference na ito, iba't ibang purpose kasi pwedeng magkaroon ng isang status conference, pero mm-hmm. para dito, ito yung mag lalagay ng parang mapa kung paano susundin ang trial, yung mismong paglilitis, anong mga hakbang ang gagawin ng bawat panig, prosecution, defense, at saka yung mga abogado ng biktima. No? Mm-hmm. So, hindi lang ito prosecution, defense, but yung legal representatives of victims, kung ano-anong ebidensya ang idaratag nila. Isa yan sa pinakamahalagang
9: pag-uusapan.
10: Purpose ng pre-trial ng status conference. Gaano ka tagal ang kailangan nilang panahon para paghanda ito. At of course, kasi inahati yung status conference na ito sa tatlong parang stages, no?
9: Opo.
10: At saka anong mga petsa ang pwede nilang mapagpasyahan na magsimulan yung trial. Meron pang mga very specific na mga hakbang na para dito sa status conference na ito dapat sigurong pansinin. Ang isa sa nakakatawag pansin para sa akin, kailangan mag-report yung prosecution kung ano pa ang mga pending investigations na ginagawa nila na makakaapekto sa kaso at saka sa schedule ng paglilitis. No? Mahalaga yan. No? Pwede natin pag-usapan kung anong ibig sabihin yan. Pero para sa akin, isa yan sa mga nakakatawag pansin dito.
9: Yun nga eh. Pwede nyo ba i-elaborate bakit ito sa mga ginaganap po ngayon, ito yung medyo nakakuha sa attention nyo po?
10: Dahil ibig sabihin, kahit naman sa anong kaso, hindi lang dito sa kaso ni Rodrigo Duterte, wala namang nagpipigil sa prosecutor na ipagpatuloy ang investigasyon sa isang bagay kahit na meron ng inasuhan at meron ng paglilitis na sisimulan. Ibig sabihin, dito sa Duterte case, posible may ongoing investigation na ginagawa ang ICC prosecutor at ang ongoing investigation na to may kinalaman sa kaso, hindi not necessarily na may kinalaman kay Duterte directly, pero posible may kinalaman sa walo o higit pa sa walong tao na dati pa dun sa parang document containing the charges, no? DCC ang tawag dyan, na-identify ng ICC prosecutor. No? Mga pangalan na binanggit to, kasama halimbawa si Senator Orlando De La Rosa. So, sa kailangan i-disclose yan ng prosecutor sa defense. Kailangan may karapatan si Duterte through his lawyers
9: na malaman
10: to know what the prosecutor is conducting that will have an effect on the trial of Rodrigo Duterte.
9: Pero is this, kumbaga normal itong proseso na to or something extraordinary para sa case na ito? Or ginagawa talaga ito?
10: Normal nito sa kahit anong paglilitis. In fact, yung status conference, hindi lang naman sa paglilitis ginagawa. Posibleng magkaroon ng status conference kahit na wala pang paglilitis sa ibang kaso, no? Kasi kailangan nila ng clarification. Literally, kaya status conference ang pangalan ng ginagawang hakbang dahil pag-uusapan lang, no, kung nasaan na ba tayo sa kasong ito. Kaya ako lang binabanggit para malinaw na hindi nagtatapos sa pag-file ng kaso sa isang tao ang isang kaso na meron sa ICC.
9: And Attorney Caranzano, isa sa nagiging issue nga ay itong kalusugan ni ano. Pero dati sinabi na naman na fit to stand trial ang dating pangulo. So ito may panibago na naman na kailangan i-monitor. Paano ito makaapekto? Paano kunyari sabihin na hindi kakayanin na mag-stand, hindi siya fit to stand trial itong dating pangulo? Paano makaapekto to dito sa kaso?
10: Merong motion na pending ang bagong well, finale ito nung si Nicholas Kaufman pa yung abogado ni Duterte, pero ngayon ang pilitis para dito on behalf of Duterte si Peter Haynes na. Yung motion nila na magkaroon ng panibagong examination by experts of Rodrigo Duterte for his to determine whether he is fit to stand trial at this point, no? Kasi sabi ng motion na ito, dati pa naman ang ginawa yung test, pero gusto nila ng panibago. Ang sinasabi nga nila, dahil natutumba daw si Duterte, hinihingi nila yung mga video, binigay naman ito ng registrar, no, yung parang clerk of court ng ICC. Meron na kasing determination yung ICC retrial chamber dati, at ngayon parang mahirap baguhin yan, no? Hindi naman pwedeng every time mag-allege itong defense counsel na i-check up natin si Rodrigo Duterte, pipigilin nila lahat, no? So I think it's unlikely that they will suspend yung trial simply based dun sa nasabihin ng defense counsel na hindi handa yung kliyente ko, may issue sa kalusugan yung kliyente ko. Hindi ako sigurado kung pagbibigyan yung hiling nila na i-examine uli si Rodrigo Duterte, no? Dahil lalo na mayroon namang ibang ebidensya na pwedeng tingnan, no? Halimbawa na lang yung video na gusto nila, na sinasabi rin naman ng registrar, no, at saka nung nagbabantay kay Duterte na he is on 24-hour monitoring. So it is not as if they don't know what's happening to him, no? It's hindi naman na parang hindi nila alam, no? Parang misteryo yung nangyayari sa kalusugan niya.
9: And at attorney, huling tanong na lang siguro, no, para din di sa mga nanonood, paano pinagkaiba nitong gagawing trial sa ICC sa nakikita natin na trial sa mga korte dito? Guilty beyond reasonable doubt ba kung sakali dumating na tayo sa formal trial sa ICC? Ano ho ba yung magiging basehan ng verdict po?
10: May pagkakaibang malaki dahil yung ICC hindi siya sa sistema ng katarungan sa Pilipinas, hindi magkapareho yung sistema sa ICC. Ang ICC, halo-halong sistema yan. May mga huwes dyan na galing sa mga bansa na ang tinatawag ay civil law tradition, no? Yung mga huwes ang nagpapasya. O may mga bansa rin, may mga huwes din dyan na galing sa common law tradition, yung galing sa England halimbawa. At may mga bansa din dyan, o mga huwes din dyan, galing sa bansa na halo-halo, no? Former French colonies na, na pwedeng magtanong yung mga judges halimbawa na para sila prosecutor din. Ang isa sa pinaka tingin ko dapat bantayan ng mga Pilipino, mga sumusubaybay sa kaso ito, sa ICC in the last couple of cases, merong tinatawag na motion to declare that there is no case to prosecute, no case for proceeding with the trial, no? Ang pinakamalapit na equivalent niyan sa Pilipinas siguro parang tinatawag ng mga abogado, demurrer to evidence, no? Parang pagkatapos yung prosecutor magpresenta ng ebidensya niya, may mga kaso na sa ICC dati na yung defense lawyers nagsasabi na batay sa ebidensya na pinakita ng prosecutor, hindi naman ito aabot maski man lang dun sa level ng ebidensya na dapat ituloy pa natin yung trial dahil hindi talaga nila kayang patunayan yung mga charges that were filed. So hindi yan beyond reasonable doubt dahil hindi pa umabot dun sa punto na yung defense lawyer magpipresenta din ng ebidensya para sa kliyente nila. Hindi ganun kalinaw pa yung standard na ginagamit ng korte dyan, pero I expect that Peter Haynes will file a motion like that dahil ginawa niya ito dun sa iba niyang kliyente, lalo na dun sa kaso ni Jean-Pierre Bemba na unang hindi unang pagkakataon pinali ito, pero nangyari yan, no? Pero na-deny nung una.
9: Okay, nako, sige. Maraming salamat, Attorney Carranza. I'm sure nagmo-monitor kayo sa pag-resume po ng session. Again, maraming salamat po sa oras na binigay niyo po dito sa Arangkada Balita.
10: Alright. Thank you.
7: Sinalakay ng pinagsamang pwersa ng Criminal Investigation and Detection Group at National Bureau of Investigation ang isang bahay na sinasabing pinagtataguan ni Senador Ronald De La Rosa sa Angeles City, Pampanga. Ang bahay, pagmamay-ari ng tsuhin ni Senador Robin Padilla. Live mula sa Angeles City, may umarangkad ng balita si Lestor Aler. Lestor.
11: Maan, kinumpirma ng Philippine National Police Crime Investigation and Detection Group ang kanilang isinagawang operasyon sa isang bahay sa loob ng subdivision dito yan sa Angeles City, Pampanga para sa kanilang paghahanap kay Senator Ronald Bato De La Rosa. Pasado 6 ng umaga kanina nang pasukin ang pinagsamang puwersa ng NBI at CIDG ang isang bahay dito sa Balibago, Angeles City, Pampanga. Dito kasi hinihinalang nagtatago si Senator Ronald Bato De La Rosa. Isinagawa ang operasyon kaugnay ng pagtakas ng senador sa Senado nitong madaling araw ng May 14 at ang ginamit na sasakyan nito. Bitbit ang warrant, sinuyod ng mga otoridad ang bahay na pagmamay-ari pala ng tsuhin ni Senator Robin Padilla na sila kay Carino, kasama sa naturang operasyon ang purok leader ng naturang subdivision na si Maribel Gadong.
12: Tinawag lang po ako ng kagawad namin sa ka-XO na mag-search po daw sila dito. Meron po daw silang warrant of arrest kay Senator Bato.
11: Sa loob ng 30 minutong operasyon, bigo ang mga otoridad na mahanap ang puganting senador. Ayon kay Maribel, sa tagal ng kanyang paninirahan sa naturang subdivision ay hindi niya kailanman nakita si Senator Bato sa lugar.
12: Matagal na po ako dito, sir. Wala kami nabalitaan na may bahay sa dito. At hindi naman po pumupunta si Senator Bato dito po eh.
11: Napag-alaman na hindi na nakatira sa naturang bahay ang tsuhin ni Senator Padilla at pinapaupahan na lamang ito. Madalang lang din umano siyang dumalaw sa lugar. Nagulat naman si Vina Pahantoy, tenant ng niraid na bahay. Kwento niya, dakong 5 pa lang ng umaga ay nagtungo na sa kanyang bahay ang NBI at CIDG.
13: Nagulat lang ako kanina kasi may nag-doorbell naman. Kasi daw, hinahanap nila si Senador Bato. Tinanong lang nila kung pwede silang pumasok kasi may warrant sila. So pinapasok namin sila. Sana, inopen ko sa kanila. Wala naman akong tinatago.
11: Maan, bukod sa Angeles City ay nagsagawa rin, no, yung PNP, CIDG at katuwang nila rito yung NBI sa 3 pang law enforcement operations sa Parañaque at Bulacan. Pero bigo pa rin ang mga ito na mahanap o mahuli ang Senador Maan.
7: Alright, maraming salamat sa iyo, Lestor Aler.
9: Kinansila na ng Philippine National Police Firearms and Explosives Office o PNPFEO ang mga lisensya ng barila na kapangalan kay Senator Ronald De La Rosa. Pinirmahan ito ni PNPFEO Director Police Brigadier General Jose Manala Jr. Sa ilalim ng nasabing desisyon, revoke na ang mga lisensya ng mahigit

0: sinasampa ng kasong obstruction of justice laban kay Senador Robin Padilla at iba pang tumulong para umano makapuslit palabas ng Senado si Senador Ronald De La Rosa. May umaarangkadang balita si Willie Delgado Jr.
1: Hindi lang simpleng nakisabay sa sasakyan. Ito ang naging konklusyon ng Criminal Investigation and Detection Group matapos mabuo ang investigasyon sa pag-alis umano ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado noong madaling araw ng Mayo 14. Sa findings ng CIDG, isa umano itong organisado at planadong pagkilos para hindi mamalayang nakalabas na ng gusali ng Senado si de la Rosa. Bukod kay Padilla, inaalam na din ng CIDG ang iba pang sangkot sa pagtulong kay de la Rosa. Nakita rin kasi ng CIDG sa investigasyon na may isa pang sasakyan na sumusunod sa convoy na nagsilbing security escort at backup vehicle. Ayon sa CIDG, maaaring ituring na direktang pagharang sa pagkapatupad ng batas at paghadlang sa proseso ng hustisya. Una lang sinabi ni Senator Padilla na nakisabay lamang sa kanya si de la Rosa at ibinabaraw niya sa Makati. Wala na raw siyang alam kung saan dumiretso ang senador. Wala rin daw humarang o pumigil sa kanilang pag-alis sa Senado kahit napakaraming pulis at security personnel sa lugar. Samantala, sinabi ng DOJ na sinusuri na rin nila ang mga naging pahayag ni Padilla, kabilang ang kanyang mga naging pag-amin kaugnay sa pagkawala ni de la Rosa. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Umabot sa pagwo-walkout ang Senate Minority Bloc matapos ang tangkang pag-aamyenda sa Rules of the Senate patungkol sa virtual participation o online attendance. Banat ng minorya, sundin ang patakaran, pero para sa mayorya, dapat itong idaan sa botohan. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad.
3: Ang linggo matapos ang putukan at pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa sa Senado, muling nag-init ang sesyon kahapon at ang paksa ng usapan ang Rule 14, Section 41 ng Rules of the Senate na nais amyendahan ni Senator Rodante Marcoleta. Ani Marcoleta, dapat nang amyendahan ang patakaran para payagan ang mga senador na may sapat na dahilan para dumalo at makilahok sa sesyon sa pamamagitan ng online attendance. Noong May 11, ipinasa ang nasabing motion sa Committee on Rules at dito na nagsimula ang tensyon. Tinanong ni Senator Panfilo Lacson kung paano nakabalik sa plenaryo ang motion kung wala pang pagpupulong na naganap ang Committee on Rules na wala pa rin opisyal na mga miyembro.
4: Does it mean that we are now disregarding the committees of the Senate? Is that the new rule now, Mr. President?
3: Madam President? Agad naman itong sinagot ni Senate President Alan Peter Cayetano.
5: We're talking about a motion to amend the rules. The Committee on Rules has an option to take it up and the plenary is more... Supreme.
3: Umalma rin ang iba pang miyembro ng minorya, gaya ni mismong Minority Leader Vicente Soto III at Senator Francis Pangilinan. Ayon din kay Senator Risa Ontiveros, kung walang miyembro ang Committee on Rules, sino ang nag-utos na ibalik ito sa plenaryo? Sinagot naman ni Marcoleta si Ontiveros at sinabing kaya posibleng magkaiba ang interpretasyon sa mga patakaran ay dahil hindi lahat ng senador anya ay may legal background. Dito na pansamantalang sinuspindi ang sesyon kung saan makikitang tila nagkasagutan si Ontiveros at Marcoleta. Pagbalik, iminungkahin na ni Senate President Cayetano ang botohan kung tatalakayin ba ang motion o hindi. Pero bago pa mangyari ang botohan, hindi na nakapagpigil si Senator Erwin Tulfo dahil wala naman anyang force majeure o national emergency para payagan ng video conference.
6: My question is, why are we in so hurry? Or is it because, Madam Chair, they are in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why?
3: Dito na nag-walk out ang mga miyembro ng minorya. Maliban kay Minority Floor Leader Soto, inihain ni Soto ang quorum call at isang motion to adjourn na sa ilalim ng parliamentary rules ay hindi na maaaring pagtalunan pa at may pinakamataas na prioridad. Dahil dito, sa Lunes, June 1, alas 5 ng hapon na magbabalik ang sesyon kung saan inaasahang muling magiging sentro ng talakayan ang motion. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: At sa puntong ito ay makausap natin ang journalism professor sa UP Diliman, si Ginoong Danilo Araw. Magandang gabi, Professor Araw. Welcome back sa Arangkada Balita.
7: Yes, magandang gabi

0: po sa inyong lahat. Salamat po sa imbitasyong ito. Good evening to everyone.
1: Oh, ito na nga, Professor. Ano masasabi niyo sa estado ngayon ng Senado na parang napakalaking entablado? Oo, lahat ng genre, napapanood na natin.
0: Oo nga eh. Nakakahiya po talaga sapagkat dapat na nagsasagawa sila ng legislative intervention sa hirap ng buhay ng mga tao ngayon, pero bangayan ang nangyayari. Kaya yun yung nakalulungkot at hindi talaga natutugunan yung mga pangangailangan ng mamamayan, kahit yung panawagan na itaas ang sahod ng mga manggagawa o kaya solusyonan yung pagtaas ng presyo ng langis, ano na ba yung nangyayari? Mula pa nung 11 ng Mayo, gaya nga ng napanggit sa report ninyo, nakatutok lang dun sa kaguluhan. Mahalagang issue yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pero may iba pang issue na dapat na tinatalakay at hindi dapat nagdadigress sa kung saan-saan. Kaya nakakainis talaga yung nangyayari sa kasalukuyan.
1: Oo, pero yung walkout kagabi, ay hindi ba ito isang legitimate na political protest dahil nga sa planong amyenda, no, na maging virtual na lang yung participation, na tila lumalabas paborable kay Senador Ronald De La Rosa na nagtatago ngayon, Professor?
0: Hindi lang kay Ronald De La Rosa or Bato De La Rosa, meron ding sinasabi nga na baka makasutan o maaresto pa nga in the next few days or probably even within the week. We refer to Senators Jingoy Estrada, Joel Villanueva, tapos hindi pa natin alam yung estado ng kaso na isinampa laban kay Chis Escudero, tapos si Marcoleta rin, may kaso rin sa Ombudsman, sino pa ba? Marami pa eh. Si Bongo, si Senator Bongo, yung baka susunod din siya sa ICC. Kumbaga medyo mahaba ang listahan, and what do they have in common? All of them are affiliated with a new majority of 13, na napaka-precarious yung number. Kaya yung motion ni Marcoleta para i-allow yung online voting, kumbaga napaka-sinister, for lack of a better word, dun sa kagustuhan ng mayorya na panghawakan pa rin kahit na napaka-shaky ng kanilang posisyon. Kung merong ounce of delikadesa pa si Senate President Alan Peter Cayetano, dapat siya na mismo yung mag-voluntaryong magpitiw para masolusyonan na at matuldukan na itong malungkot na issue na to, at mas makapag-focus yung Senado sa mga importanteng gawain, lalo na po yung impeachment na trial ni Vice President Sara Duterte. Aside from yung iba pang mga dapat na ipasa na mga bill na makatutulong sana sa mga mamamayan.
1: Eh yun na nga, Professor, lagi bang walk out or deadlock lagi, no? Yes. Walang mapapagkasunduan ang Senado dahil dyan. Although yung walk out noon, turning point sa ating kasaysayan, yung sa COMELEC walk out noong 1986, yung walk out sa impeachment trial ni dating Pangulong Estrada. So anong tingin nyo?
0: Opo, kasaysayan talaga ng walkout yung mga nakaraang dalawang people power natin noong 1986 at saka noong 2001. Kaya nga mas mahalaga yung reorganization ng Senate leadership, all the more, para sigurado tayo na magiging impartial to some extent yung impeachment trial. Bukod pa sa, tama po kayo, hindi dapat paulit-ulit yung pag-walkout. Kasi napaka-volatile ng ating political situation sa kasalukuyan, at talagang napaka-unwieldy ng sitwasyon. At saka napaka-untenable din ng panghawa sa kapangyarihan ng bagong mayorya. Kasi unti-unti na silang nababawasan. Yung 13, 12 na ngayon. Tapos malamang kesa sa hindi, mababawasan pa yan kapag natugis na at nahuli na yung at sumuko or sumuko yung mga iba pang makakasuhan sa iba't ibang alleged na pinagagawa nila.
1: Eh yun na nga, paano ito makaka-apekto? Sabi nyo, napipinto pa yung pwedeng isilbe yung warrant of arrest ng ICC sa mga natitira pa. Yung mga kasong kinakaharap ng ibang mga senador, nakaamba na rin na isampa sa kanila yung mga yan. Paano yan makaka-apekto sa impeachment trial? Dahil may magkakaproblema sa quorum ng Senado.
0: Definitely, magkakaproblema hindi lang sa impeachment trial, kundi dun sa usual na gawain ng 20th Congress. Kaya nga dapat talaga na bantayan ng mabuti itong ginagawa sa Senado. At syempre po, may options naman na available kapag kailangan magpasa ng batas. Halimbawa na nga dun sa regular Congress, kailangan talaga na masigurado ng mayoriya o minoriya, they will band together to pass yung legislation na kinakailangan. Tapos, sa usapin naman ng impeachment, the same numbers apply regardless kung sino yung physically present o hindi, 16 to convict, 9 to acquit. Kaya we expect certain senators to cross party lines and to cross certain alliances that they forged through the years para sa katotohanan. At dito papasok yung public pressure. Ang publiko, ang mga mismong mamamayan ay may susing papel po para makumbinse yung mga senador natin na boboto sila ayon sa kung ano ang tama at kung ano yung nararapat batay sa ebidensyang ilalakad sa usapin po ng impeachment. Kasi we are talking of 4 articles of impeachment laban kay Sara Duterte at kahit isa lang ang mag-result sa conviction or tapos kahit ma-acquit siya sa 3, mako-convict pa rin siya. Kaya yun yung mahalaga eh. So the magic number here is 16. Kahit na sabihin mong maraming maa-aresto, batay sa aking headcount, kaya pa namang ma-master yung 16 votes na yan na physically present dapat yung mga senador. Mm. Kaya pa naman.
1: Mm-mm. Professor, di ba kayo yung nag-file ng complaint sa ombudsman laban kay Senador Rodante Marcoleta noong December? Ano pong reaction niyo? Umuusad na ito?
0: Finally, umuusad na. Bagamat lilinawin ko lang, isinumite namin ito sa ombudsman noong November 2025, a few months ago. Tapos po, ang aming reklamo lang ay perjury. Ibig sabihin, nagsinungaling siya dun sa kanyang sose. Kasi bilang kontradaya, ang aming interest po ay yung election, yung implications ng election sa mga susunod na panahon na baka mamaya pwede pala yung ibang kandidato na mag-declare ng zero campaign contribution, magsinungaling, and then they can get away with it. Ang ginawa ng ombudsman sa ating pagkakaalam po, batay sa kanilang pahayag kahapon sa publiko, ang datos na ginamit namin sa aming grounds for perjury laban kay Marcoleta, yun yung ginamit nila for plunder naman. So ibang kaso ang dinesisyonan nila. Tapos, para lang sa kaalaman ng publiko, nakuha ko yung notification ng second endorsement ng ombudsman doon naman sa COMELEC. Yung mismo naming kinomplain sa ombudsman, ipinasa ngayon sa COMELEC for comment. So, iba pa, para lang malinaw sa publiko, merong sariling desisyon yung ombudsman, yung field office investigators ng ombudsman na mag-file ng plunder. Pero iba pa po yung perjury. Mm-hmm. Even if both complaints use the same set of facts. Mm-hmm. So talagang in hot water talaga itong si Marcoleta. At ang problema dun, at ang problema ni Marcoleta ngayon, ang ginamit naming ebidensya, yung mismong mga testimonya niya. At may kasabihan sa batas na kapag ka ikaw mismo ang nagsabi ng bagay na magtitiin sa'yo, mas lumalakas po talaga yung kaso. So, he's in trouble right now. I'm sorry to say.
1: Kasabihan nga, huli sa sariling bibig. Yes. Alright. Maraming salamat, Professor Danilo Araw. Magandang gabi.
0: Magandang gabi po. Salamat.
2: Sinuportahan ng Makabayan Vlog ang naging walkout ng Senate Minority kahapon. Mainit ang naging debate sa Senado kaugnay ng panukalan ni Senator Rodante Marcoleta na payagan ng online attendance sa mga sesyon ng Senado. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
3: tangka ito na mapanatili na
4: garapalan. Ganito tinawag ni ACT Teachers Party List Congressman Antonio Tino ang mga nangyari sa Senado kagabi. Unang isinulong ni Senador Rodante Marcoleta na magkaroon ng regulasyong makapili ang mga mambabatas na umatend ng sesyon online. Uminit ang debate hanggang sa nag-walk out ang minorya sa panukala ni Marcoleta.
3: Maganda at natuklasan at nag-decide ang minority na iwas-iwas nila yung kapangyarihan through the questioning of quorum. No, dahil ito ang pinaka-epektibo and precisely nandyan para mapigilan ang pagratsyada ng minority at pagsagasa ng majority sa minority.
4: Hindi nakabuo ng quorum ang Senado, dahilan para maisantabi ang pagtalakay sa panukala ni Marcoleta. Tinuligsa rin nito ni Kabataan Party List Congressman Rene Co. Aniya, kahit sa House Rules, hindi basta-basta ipinapatupad ang online sessions.
5: Kailangan ang circumstances maging extremely difficult or impossible, like occasions of natural calamities, pandemics, etc.
4: Isang malawakang manhunt na ang isinasagawa ng otoridad laban kay Senador Ronald De La Rosa matapos ang paglabas ng kanyang warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Kaabang-abang para sa mga mambabatas ang magiging development, lalo pat na lalapit na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Base sa kasalukuyang Senate rules, pinapayagan lamang ang remote participation at voting sa ilalim ng extraordinary circumstances.
5: You need to be physically present to appreciate the evidence. You need to be physically present to appreciate hindi lang yung direct answer to questions, pero even yung nonverbal language, yung kanyang gestures.
4: Base sa Senate Rules on Impeachment, kinakailangan ng 16 na boto para magkaroon ng conviction. Ngunit hanggang ngayon, patuloy ang pagtatago ng senador mula sa mga otoridad. Sakali man na wala pa rin ang presensya ni De La Rosa sa araw ng botohan, hindi pa rin mababawasan ang kinakailangang bilang ng boto. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Naniniwala ang dating law school dean na si Attorney Mel Santamaria na labag sa saligang batas sakaling magdesisyon ng Senado na payagan ng isang senator judge na dumalo sa impeachment trial via video teleconference o yung online. Yan ang umarangkad ng balita ni Naomi Tiburcio.
6: Dapat pakita ng mga West na ito na talaga...
7: Pinalagaan ni Attorney Mel Santamaria, dating dean ng FEU Institute of Law, ang posibilidad na magkaroon din ng online attendance ng Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ay kasunod ng walkout ng minority senators dahil sa plano umanong madaliin ang desisyon ng Senado na payagan ng online voting sa mga sesyon. Ayon kay Santamaria, kung mangyayari ito sa impeachment trial, labag ito sa saligang batas na inaprobahan noong 1987.
6: Unconstitutional iyon kung gagawin nila yan sa impeachment proceeding. Tandaan natin, wala pang Zoom nun. Wala pang online nun. Ni imagination ng mga framers, hindi pumasok sa kanilang isip iyon. So ibig sabihin, yung trial na iyon, ang pagkakaintindi ng mga pangkaraniwang taong kamukha nyo at kamukha ko at mga framers ay face to face iyon.
7: Mas mainam pa rin aniya ang pisikal na pagdalo ng isang senator judge sa isang trial para mas makilatis ang ebidensya.
6: Ibig sabihin, basta't ginawa mong online, it is against the spirit of transparency. Dapat tayong mga tao, nakikita natin sila kung paano silang kumikilos.
7: Pero kung bumoto pa rin ang husgado sa acquittal sa kabila ng mabigat na ebidensya para hatulan ang vice-presidente, haharap ang Senado sa Court of Public Opinion. Kagaya na lamang na nangyari sa impeachment trial ni dating Presidente Joseph Estrada na nauwi sa acquittal sa kabila ng ebidensya.
6: Ang sukdo lang nangyari because of the perception ng mga taong merong injustice doon, lumabas sila at sila na nag-resign. Umalis ka na dyan. Umalis ka. Diba nag-resign?
7: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Bumisita si DILG Secretary John Vic Remulla sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Matapos i-anunsyo kahapon ng BFP na search and retrieval na ang operasyon, iginiit ni Remulla na magpapatuloy pa rin ang sinasagawang search and rescue operations sa mga natrap na biktima. Nagbabalik si Lestor Aler.
8: Nagpatuloy kaninang umaga ang sinasagawang operasyon sa paghahanap sa natitirang katao na natrap sa gumuhong ginagawang gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Maingat ang rescue team upang hindi na magkaroon pa muli ng pagguho mula sa debris. Ilan sa kanila ay nasa tuktok ng guho at patuloy na inaalis sa mga nagbagsakan na scaffoldings. Kasabay nito, bumisita pasado alas 9 ng umaga kanina si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla upang tignan ang kasalukuyang sitwasyon ng nagpapatuloy na operasyon. Ayon sa kalihim, patuloy ang sinasagawang search and rescue operation sa humigit-kumulang na 16 na individual na nananatiling nasa loob ng gumuhong gusali.
9: We are still going, it is still a search and rescue operation. Di ba po tayo nakawala ng pag-asa na may buhay pa sa loob? However, hindi po tumitigil yan. Okay, we will continue. Tuloy-tuloy ang suporta rito.
8: Maaalalang una ng inanunsyo ng Bureau of Fire Protection na mula sa search and rescue operations ay magta-transition na sa search and retrieval operations matapos na wala nang ma-detect na signs of life sa paligid ng gumuhong gusali. Samantala, bubuo ang DILG ng fact-finding group na pangungunahan ng Criminal Investigation and Detection Group para sa investigasyon sa nangyaring pagguho. May mensahe naman si SILG Remulla sa pamilya ng mga nawawalang individual.
9: Okay, mawawala na pag-asa. Sa tragedy na ito, baliwala ang pagkakahiwalay tayo ng opinion. Maniwala kayo sa amin, nagkagawin namin na lahat para ma-recover ang lahat ng mga tao, buhay man o patay.
8: Bumisita rin sa site ng nag-collapse na building ang bagong talagang kalihim ng Department of Labor and Employment na si Acting Secretary Francis Tolentino, kung saan binigyang diin niya na may malinaw na paglabag sa labor laws at handa ang ahensya na magsampa ng kaso.
10: Yung mga naging pananagutan sa paglabag sa labor laws, blatant yun. Kami na magsasenta.
8: Umaasa rin ang kalihim na may buhay pa sa ilang mga individual na nananatiling nadaganan ng debris sa loob ng gumuhong building. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Alamin na natin ang latest sa showbiz mula sa ating beshi ng bayan, Jai Ho.
11: Ito na nga ang latest na umarangkadang showbiz balita. Nakapanayam natin sa Joy Hot exclusive si Dustin Yu sa ginanap na birthday surprise para sa kanya ng kanyang mga solid supporters. Alamin natin ang lahat ng detalye dito lang sa Joy Hot exclusives. Matapos nating mahalin at mas makilala ang binansagang Chinito boss sikap ng Quezon City na si Dustin Yu sa Pinoy Big Brother collab, ngayon nga ay maraming blessings at talagang kitang-kita na ang mga dating pinapangarap sa karera ay kanya ngang unti-unti nang naaabot.
12: Siyempre, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa akin at dahil sa kanila naging posible ito.
11: Nakapag-adjust na ba siya sa kasikatang kanyang tinatamasa ngayon? At kamusta na ang buhay niya?
12: Good thing na lang talaga kasi ako ever since mahilig ako magtrabaho, alam mo naman yan. So, nandun yung trabaho pero never ko kinakalimutan na magpahinga.
11: Sa kasalukuyan, nasa mid-season na nga ang series nila with its co-housemates na Secrets of Hotel 88. At sa mga naging proyekto pa ni Dustin, ano pa nga ba ang mga dapat abangan ng kanyang mga supporters?
12: Siyempre sa industriya natin, hindi natin masasabi kung kailan hanggat hindi pa nangyayari. But ako, I'm really hoping na makapagtrabaho ulit.
11: Samantala, sa showbiz, hindi maiiwasan na kapag ikaw ay nagtatagumpay, patuloy kang babatuhin ng mga negatibong balita. Agad naman nating hininga ng pahayag si Dustin patungkol sa mga bashing na patuloy na ibinabato sa kanya online.
12: Hindi ko naman talaga pinapansin yung mga ganyang bagay. Never akong pumatol or what. I mean, ganoon naman talaga sa industriya. May masasabi at nasasabi ang mga tao. So, wala, hindi naman din nila ako kilala, hindi rin naman nila ako hindi rin naman nila ako kumbaga sinusuportahan. So maraming salamat sa pagpatuloy niyong pagsuporta sa akin. maraming salamat sa pag-celebrate ng aking birthday. Napakalaking bagay po nito sa akin.
11: At yun na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo.
1: Maraming salamat sa iyo, Joy.
13: Oh, partner, mukhang may oras pa tayo para balikan, magre-resume na yung session daw dyan sa status conference.
1: Second and third, tama ba yun?
13: Parang 6:30 yata. Tsaka alas 9 yung susunod. Medyo mahaba pala to kung sakaling magkakaroon ng trial. Mahaba, no? Taon daw. Biro mo, 60 to 70 na witnesses.
1: Ang pwedeng isa lang. Eh, syempre, prosecution pa lang yun. Eh, di ba, meron pang ang defense.
13: So, taon yung bibilang.
1: Oo. Kaya talagang intay talaga, patience, kailangan, di ba?
13: And sana nasa mabuting kalusugan na ating dating Pangulo para siya doon sa trial mismo.
1: Yes, at yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Sa ngalan ni Nina Corpus, ako po si Maan Makapagal.
13: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
1: Arangkada Balita.
14: 92.3 FM Radio.
15: Kavay!
16: Ang lupet!
17: Agbyag kayo aming nga kavay si Tabagyo. Nalamin ba itata dita? Papudutan tayo iti aldawyo iti nagsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayo na dumngay kan tumutok iti 102.3 Bagyo.
14: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 BB Choice Awards.
1: Woohoo!
14: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
18: You're a winner!
14: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
19: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
14: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
16: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready Ka Vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
2: Let the show begin.
0: Kasama sila DJ KM Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
0: Too Handle.
3: Ka Vibes.
4: Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet! Oras natin mga Ka-Vibes, it's 6:44. Kaya naman isang sizzling evening sa lahat ng mga Ka-Vibes natin all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines! It's Wednesday, May 27, mga Ka-Vibes, at pumipiyok na ako. Hindi ko alam, nagdadalaga pa rin ba ako hanggang ngayon? Nako, relate much dyan yung ating mga chuper. Ang ganda ng mga tugtugan daw. Abay, syempre, nandito kayo sa 92.3. Eh. You know, okay, shoutout muna sa lahat ng mga chuper natin at kanilang mga pasahero na nasa gitna ng daan. Gayon din sa ating mga ka-vibes na mga security guards, shoutout na hanggang ngayon gising na at gising pa rin sa mga oras na ito. Para wala naman no choice, no? Lalo na kapag ka straight shift, no? At wala kang ano, kapalitan. Abay, mabuhay ka! At syempre, good evening rin sa lahat ng mga ka-vibes nating nagtitinda sa mga oras na ito. Shoutout sa mga takatak boys na hanggang ngayon nasa galaan pa din. Galaan talaga? Hindi yung pwede naghanap buhay, DJ Kim. Eh, baka naman makabingwet. Anong bibingwitin ninyo sa mga oras na ito? Hindi ba? Hala, sige, pumunta kayo doon sa dagat. Sus, pagkabibingwit ba eh, dagat lang ba, DJ Kim? O iba nga dyan eh, bigla-bigla na lang namimingwit eh. Uy! Sa isa lang, ito naman. Naangking mo lahat eh. E, paano naman yung mga single dyan, di ba? Kung lahat na inaangking mo. Di ba? Collect and collect ka lang eh, no? Hindi ka nagseselect eh. Ay, nako talaga. Gigi yan. Anyways, anyways mga ka-vibes, pagpatak ng 6:30 PM hanggang 9 PM, kasama nyo na muli ang chinitang Chika Dora Kim Churva. Para sa programang mas mainit pa sa hottest issues at mas wild pa sa plot twist. Ito ang Too Hot to Handle. At syempre, abangan nyo ang ating issue for tonight. Ay nako talaga kapanapanabik on a Wednesday. Ikaw ba ka vibes? O kaya mo bang i-handle kung mag-asawa or nag-asawa nang mas bata sa'yo ang nanay mo? Sagutin mo na yan, ka-vibes. Sa pamamagitan, of course, sa pagtutok, maya-maya lamang ay live na tayo sa ating social media accounts sa 92.3 FM Radio Manila. And isave nyo na rin po ang ating numerong 0954-406-1967. And pwedeng-pwede rin kayong, of course, saan ba? Paano ba yan? Sumagot sa ating poll sa 923 FM Radio MNL sa X or dating Twitter. Ayan o, 923 FM Radio MNL. Naka-up na rin po ang ating mga options. At maya-maya lamang, pag-uusapan na natin ang issue ng ating ka-vibes na si Clara at Christian. Dito lang yan sa programang Too Hot to Handle. Kasama pa rin ang chinitang Chika Dora Kim Churva. Dito lang sa 92.3 FMR. Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet. Ang oras, 6:48. Ingat kayo, Ka-Vibes. And happy listening.
0: Too Hot to Handle. 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-Vibes.
1: Ang lupet!

0: FM Radio Ka-Vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio Ka-Vibes!
2: Ang sabi nila, Tuesday.

0: Lax, pawis na pawis ha. Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
0: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: Music Radio, Kavibes, ang lupet! Oras natin, 7:23. Kaya naman isang sizzling evening pa rin sa lahat ng mga Kavibes natin all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines! Maayong gabi din dyan sa 102.3 Baguio, 97.5 Jensan, and 102.3 Bacolod! Kamusta sa mga ka-vibes natin? Nakapag-dinner na ba ang lahat? Nakauwi na ba ng safe ang lahat? O baka naman na hindi ka pa rin umuuwi? Oo, sa sobrang OT mo sa trabaho? O, eh, sipag mo naman. Baka tumagos ka na yan, ha? Yung iba naman dyan, umu-OT, di may iniintay. Ang tanong, sure ka ba na single yan? Why? But anyways, always mga ka-vibes, ang ating pag-uusapan ay ang buhay ni Clara at Christian. Diretsahan agad to. Ang hot headlines natin, ina! Grabe naman yung may diin. Ina! Nag-asawa ng mas bata pa sa anak niya. Oh, medyo mainit-init to. Hindi pala medyo, mainit talaga. Kaya naman ihanda nyo na ang inyong mga tenga. Eto na. Meet mag-inang si Clara at Christian. Si Christian ang nag-iisang anak ni Clara. So, 25 years old. Itong si Christian at silang dalawa na lang ang natitira simula noong iwan sila ng kanyang ama noong bata pa. Itong si Christian. Si Christian ay nagtatrabaho para sa kanilang dalawa dahil nahihirapan na rin magtrabaho ang kanyang ina. At tinatanong ni Christian ang kanyang nanay kung gusto niya pa bang mag-asawa. Ina-assure naman daw na walang problema sa kanya kung mag-aasawa ulit yung nanay niya. Pero para sa nanay niya, wala pa naman daw sa isip niyang mag-asawa ulit. Dahil enough na raw sa kanya yung naranasan niyang sakit doon sa ama ni Christian. Tsaka matanda na raw siya para magpaligaw pa. So pinaghawakan or pinanghawakan talaga ni Christian yung pangako ng nanay niya. Pero hindi niya inaasahan na may mga damit na pandalaki sa kanilang bahay. Alam niya raw na hindi sa kanya yon at iniisip niya na baka meron ng bago ang kanyang ina. Hindi naman siya nagagalit. Hindi siya nagalit. Isipin niyang may iba na ang kanyang ina. Pero, ang nasa isip niya kasi, sana, pinakilala muna sa kanya bago dinala doon sa bahay. May point din naman to si Christian, no? Dala-dala agad sa bahay. Hindi man pinakilala. Ano? At ang mas ikinagulat pa nito ni Christian ay nung malaman na bagong kinakasama pala ng kanyang ina ay isang binata. At ito ay mas bata pa sa kanya. Oh my goodness gracious! Mas bata pa kay Christian ang kinakasama ng kanyang ina. Ilang taon? Hindi man lang nasabi dito. Hindi man lang nabanggit, diba? Para may idea tayo. Chismis talaga. Chismosa. Yan talaga yun, no? Kapag ka may nalaman tayo na may karelasyon na mas bata pa doon. Alam mo, hindi man sa mas bata. I mean, kapag malayo talaga yung agwat or yung edad ng mag-asawa, eh dyan talaga tayo nabubuhay. Ala, bakit? Baka dahil sa pera. Yan mga naisip. Ala, bakit? Ah, alam ko na. Wala lang, kapit sa patalim. Ah, ganun yung mga nasasabi, diba? And for sure, may mga hinaing na rin kayo dyan, ka-vibe. Hinaing? Di ba pwedeng nakarelate lang din? E di, comment mo na yan sa ating Facebook Live. Sa 92.3 FM Radio Manila, ikaw ba ka vibes? Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Christian, kaya mo bang i-handle na mas bata pa sa'yo itong kinakasama ng nanay niya? Pag-usapan natin yan sa ating online. Kaya naman mga ka-vibes, habang nakikinig sa inyong mga radyo, buksan nyo na rin ang inyong mga cellphone at makipag-chikahan. Kasama ako ang chinitang chikadara, Kim Churvaa. Dito lang yan sa programang Too Hot to Handle. Oras po natin, 7:28. Manatiling nakatutok lang sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes, ang lupet.
1: FMR, favorite music radio, ka-vibes,
2: ang lupet.
1: Too hot to handle.

0: Good mood siya. Ang lupet!
1: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihadong sa ating ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
2: You're a winner!
1: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
3: Panalo natin ito mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
4: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio.
1: Good vibes!
0: Ang lupet!
5: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang atong mga DJs. Hagto na kamo kag pamati sa 102.3 FM Radio Bacolod.
0: Ang lupet!
4: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet.
6: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
7: Ang galing-galing mo.
8: Smart 2.
7: Smart dishwashing paste ko.
8: Smart 2.
7: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
8: Smart.
7: Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
7: Tanggaling-galing mo.
8: Smart dishwashing paste.
6: Heavy duty linis bawat pahit.
9: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
10: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS
11: 92.3 FMR.
12: Favorite music radio.
11: Good vibes.
0: Ang lupa.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Kavibes, ang lupet! Isang sizzling evening pa rin sa lahat ng mga Kavibes natin all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines. Maayong gabi pa rin sa lahat ng ating mga tagapakinig, sa ating mga Kavibes na ngayon ay nagwa-wonder pa rin. Wonder! Grabe naman yan. Nag-iisip pa rin. Pinag-iisipang mabuti. Oo nga, no. Paano kung ako talaga ang nasa kalagayan ni Christian? Short recap lang sa mga Kavibes natin. Kaka-tune in lang sa inyong malupit na radio na pinakikinggan. Ito po kasing issue natin ay tungkol kay Clara at Christian. Ito kasing si Clara ay single mom. Ayan, anak niya si Christian na 25 years old at meron ng bagong kinakasama itong nanay ni Christian, si Clara, na mas bata pa kay Christian. So, let's imagine, di ba, 25 years old below. Medyo kinakabahan ako dyan, no? Kasi syempre, dapat may mga... Oo, may nakaalala pa sa akin sa kalagitnaan ng oras na ito, no? But anyways, dapat pag-isipang mabuti ang mga desisyon sa buhay. Kasi may nabasa kasi ako, syempre. Kadalasan, kapag malaki talaga yung agot, wala namang problema, okay? Wala akong problema kung malaki yung age gap. Pero nagiging sanhi kasi yan ng hindi pagkakaunawaan, lalo na kung wala pa talaga sa ustong gulang itong makakasama ninyo, di ba? Let's say, for example, 18 years old, di ba? Below, lalo na at hindi naman nabanggit ang edad niya, no, ng kinakasama ng kanyang nanay. Hindi natin alam, pero dapat kasi mas... Kumbaga, isipin nating mabuti. Yes, pagmamahal, iba talaga kapag kaano, pagka tumibok ang puso mo, di ba? Sabi nga, kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa. Pero may magagawa ka pa rin, Kavibes. Hindi totoo yun. Wow! Nilabanan yung kanta, hindi naman. Kung ikaw naman ay nasa ustong gulang na, at alam mo naman na talaga yung tama sa mali, di ba? Ikaw na mismo ang iiwas. Kung alam mo naman na hindi pa or wala pa naman sa... Alam mo yon, tamang pag-iisip pa or ano ba dito masabi ng di masyadong masakit. Disclaimer lang, Kavibes. Hindi naman ako professional pagdating sa mga ganyan larangan. Pero syempre, hindi naman natin may pagkakaila na kapag, syempre, mas bata pa, marami pa mga pangangailangan, marami pang, alam mo yon, mga, let's say for example, ngayon pa nga lang na nasa relasyon ka, diba? Overthinker ng iyong partner. Lalo na kapag ka ganitong edad pa, hindi ba? Pero sabi nga nila, kapag medyo okay naman, alam mo yun, okay naman sila, masaya naman sila, wala namang problema, di kailangan mo na lang din talagang i-handle at accept yan, Christian. Diba? Lalo na kung sa ngalan ng pag-ibig ng nanay mo, diba? Dapat for the support, ganyan. Pero alam mo, may mga nababasa ako ngayon online dahil tayo rin ay live sa ating Facebook. Ito si Jeff Tads Oliveros. Ang pangit na matignan noon, parang palabas na parang kapatid mo yung bagong jowa ng parents mo na mas bata pa sa'yo at sobrang tabu naman nun. May point itong si Jeff Tads Oliveros. Wala rin ano, no? Wala rin control itong bibig niyan. O, matabil din ng dila. Charis. Pero sinasabi lang naman ni Jeff Tads, di ba? Or tulad ni Jeff Tads din, kung mag-isip, yung kanilang opinion pagdating sa ganitong klaseng usapin. At si John Vincent Sagrado naman, dapat stop muna. At syempre, bata pa naman, baka mamaya magka-trauma. At kay Josh Kyle naman, hindi kayang i-handle na magkaroon ng mapapangasawa na mas bata pa sa akin ang nanay ko. Mahirap yan. And sa mga Kavibes din natin, na same din sa mga sinasabi ng mga nabasa ko, naiintindihan naman natin yung mga opinion ninyo. And of course, may mga Kavibes din kasi tayo na very, alam mo yon, positive in life. Let it be. Diba? May ganun, may mga ganong mantra in life. Let them, diba? Let them learn, let them, you know, do what they want to do, diba? Kasi syempre, hindi ka naman matututo not unless mai-experience mo yung ganyang bagay. Sabi nga nila, diba, experience is the best teacher. Wow! May pagganyan. Pero ikaw ba, Kavibes? Kung meron ka pa dyang natatagong lihim, lihim talaga. Kung ikaw ay may natatago pa diyang opinion, medyo nagpipigil ka lang sa ating social media accounts, eh di pwedeng-pwede mo akong makachikahan. Live na live sa ating himpilan sa pamamagitan ng pagtawag sa ating numerong 0954-406-1967. Again, 0954-406-1967. I-save nyo na po yan mga ka-vibes at magbabalik pa rin ang programang Too Hot to Handle kasama pa rin ang inyong chinitang chikadora, Kim Churvaah. Dito lang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet, ang oras, 7:50.
1: Too Hot to Handle.
2: Uutang ka na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
2: Ang lupet!

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Two

0: 93FMR Favorite Music Radio Kavibes! Ang lupet! Oras natin, 8:17. Grabe yung tugtuga natin, no? Talagang mapapakanta ka rin talaga ng wala sa oras. Salamat, Bayeng Constantino. Wow! Salamat sa mga ka-vibes natin. Ngayon pa lang, magpapasalamat na si DJ Kim Churva dahil sinamahan niyo po ako kanina pa magmulang 6:30 p.m. And of course, shout out muna natin dahil maraming salamat dahil nakikinig sila. Ayan, sila Miss A, sina RJ Ponce, Nap Viray, Joanne Ortega Patrick. Shout out sa inyong lahat. Happy listening. Ayan, kay Aljon Carida. Good evening and of course, mag-iingat kayo sa biyahe sa lahat din ng mga ka-vibes natin all over the world, all over the Philippines. Mag-iingat po kayo kung ano man po ang ginagawa ninyo sa buhay. And of course, huwag kayong matutulala na lang bigla. Oo, mahirap yan, lalo na kung ikaw ay nasa gitna ng daan, kung ikaw ay nasa tabi-tabi, baka iba ang mangyari. Kaya iba yung pag-iingat sa lahat ng mga ka-vibes natin. And of course, speaking of, eto na. Mag-iingat ka rin dahil baka hindi mo kayanin ang ating pag-uusapan. Ikaw ba ka vibes? Kaya mo bang i-handle kung nag-asawa o mag-asawa man ng mas bata sa'yo ang nanay or ang tatay mo? That's our sizzling question of the night. Kaya mo bang i-handle yan ka vibes? Tumawag ka na sa ating numerong 0954-406-1967. Taray, 6-7. Kaya naman mga ka-vibes, dali. Gusto ko na may katsikahan ako. Namimiss ko yung sisi ko na si DJ ID. Dali, tawag na. Ay, ayan na. Sige na. Ito na. Hello, good evening.
1: Hello, good evening.
0: Good evening, Ryan Escorial. Tama ba ako?
1: Solo file ka lang ngayon. Solo file.
0: Solo file. Hindi kasama naman kita ngayong gabi. Ikaw ba? Kaya mo bang i-handle kung mag-asawa o nag-asawa man ng mas bata sa'yo ang nanay o tatay mo?
1: Ang issue kasi dito, hindi yung edad ng lalaki. Ang issue ay tiwala at respeto.
0: Ayun. Bakit para naman nasabi niyo?
1: Para kay Christian, balid ang nararamdaman mo. Hindi ka galit kasi ay hindi ka galit na may bago ang mama mo. Nasaktan ka kasi nagsinungaling siya sa'yo. Pwede niya din siya mag-aasawa ulit. Pero may dinadala na palang lalaki sa bahay.
0: Ayun.
1: Sinungaling yung datingan.
0: Kumbaga parang natin, nasira yung pangako.
1: Kahit sabihin natin natakot lang siya magsabi. Pangalawa, hindi ka nire-respeto. Ikaw yung nagtratrabaho para sa pamilya. Kayo lang dalawa. Matagal na. Tapos biglang may ibang tao sa bahay nyo na hindi man lang sinabi sa'yo. Pakiramdam mo, wala kang busi sa sarili mong bahay.
0: Yun. Pero pwede naman itong daanin sa maayos na pakikipag-usap. Kung ikaw, kung sakasakali, ikaw ang nasa sitwasyon ni Christian na yan, ano naman ang gagawin mo?
1: Hindi ko katanggap-tanggap na hindi pinalam.
0: So, paano kakausapin mo ba ang nanay mo? Itutol ka ba sa pakikipagrelasyon niya doon sa bago niyang kasama?
1: Oo, tutol ako.
0: Paano mo sasabihin?
1: Lalo na mas bata pa tapos hindi niya pinalam sa'yo. Ewan kung pamilya ka ba sa bahay niya o ano. Basta no ako, 100%.
0: No, sige, no ka talaga. I understand your point of view, yung opinion ni Ryan Escorial. Ikaw, Ryan, kung sakasakali, ikaw naman, okay, ang nasa sitwasyon ng magulang, of course, ni Christian. Ano naman ang gagawin mo? Ngayon mahal na mahal mo yung bago mong kinakasama. Paano mo naman ipaglalaban sa anak mo?
1: Paano ipaglaban? Kasi kung si Clara ay yung binata ay tapat talaga ang isa't isa, walang nilalamangan. Dapat suportahan niya, pero dito kasi ngayon, tutol ako.
0: Tutol ka talaga. So, ibig sabihin,
1: tutol talaga.
0: Hindi mo rin kaya na mapunta sa pwesto ni Clara, yung nanay na nakipagrelasyon sa mas bata.
1: Oh, di ko masikmura. Di ko malunokit.
0: Ay, grabe naman sa di masikmura. Pero, yan ang opinion ng ating ka-vibes na si Ryan Escorial. Baka na may gusto ka namang i-shout out sa gabing ito.
1: Magandang gabi naman pala sa, sa lahat ng mga choke natin sa, tubig sa water filling station.
0: Wow!
1: Salamat sa inyo. Binigyan niyo ako ng tip kanina. Maraming salamat.
0: You know. Congratulations, Ryan.
1: Kaya nagre-request naman ako ng sleeping child ng Michael Learns Torah. At meron naman akong pabola. Sana maire yon sa Lunes yung pinapadala natin ng sulat. Kwento din naman ang ibang tao yon. Sana mapakinggan ko yun.
0: Wow. Uy, maraming salamat, Ryan.
1: Kasi unang pagkakataon to.
0: Uy, gusto namin yan.
1: Ang lalaki ay may kakompetensyang tomboy. Abangan nyo yan sa Lunes.
0: Ay, wow. Taray, may ano na siya. Abangan pa, teacher. Uy, maraming salamat sa pag-send ng iyong storya para sa ating himpilan sa programang To Hot to Handle. Baka may request song ka na lang.
1: Naririnig ko lang naman sa ibang tao yun. Gusto ko lang marinig ng opinion ng iba at opinion ko. Kung anong opinion ko, abangan sa Lunes.
0: Ayan, abangan natin yan, ka-vibes. O baka may request song ka na lang.
1: Hello?
0: Hello, baka may request song ka, Ryan.
1: Sleeping Child ni Michael Learns Torah. Yun lang, salamat po.
0: Sleeping Child?
1: Oo.
0: By Michael Learns Torah, ayun. Mga tugtugan talaga ni Ryan. Huwag ka mag-alala, we got you, ka-vibes. Maraming salamat, Ryan. At magandang gabi, of course, sa'yo at sa lahat ng mga ka-vibes natin na talagang tutok na tutok sa ating issue for tonight. Again, kung gusto mo pang humabol, pwedeng-pwede mo kaming i-follow, subscribe, like sa aming social media accounts. Hanapin nyo lamang 92.3 FM Radio Manila. And of course, pwede pa po kayong humabol sa botohan sa ating X or dating Twitter. Nakapost na po ang ating sizzling question of the night na... Kaya mo bang i-handle kung nag-asawa ng mas bata sa'yo ang nanay o ang tatay mo? Meron tayong mga options dyan. Una, yes, support lang me. Pangalawa, no, ba't ba mas bata sa akin? And option number 3, maybe kung very kind. At sa ating pagbabalik, malalaman na natin ano ba ang say ng ating mga ka-vibes. Dito lang yan, of course, sa programang... Too Hot to Handle, kasama pa rin ang chinitang chikadora, Kim Churva. And of course, manatiling nakatutok lang dito sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet! Oras natin, 8:24.
2: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
4: ACS 92.3 FMR.
5: Favorite music radio.
4: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
4: Too hot.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
1: Woohoo!
2: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award at muli DJ Jaiho para sa Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
0: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
4: Agbyag kayo amin nga ka-vibes ita Baguio. Nalamin ba itata dita? Papudutan tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulit, kilig, ken good vibes. Kanayon na dumngay kan tumutok iti 102.3 Baguio.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Ka-Vibes ang oras 8:50.
1: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
0: ACS 92.3 FMR
4: Favorite Music Radio
0: Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka-vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
5: Let the show begin!
0: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too hot to handle.
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes! Ang lupet! Napakalupet ng ating mga ka-vibes all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines. Oras po natin, 8:51 ka-vibes. Ngayon pala, magpapasalamat na ang chinitang chikadora, si Kim Churva. Dahil sinamahan niyo po ako magmula kanina pang 6:30 p.m. hanggang ngayon magna 9 p.m. po. Kaya naman, shoutout sa lahat ng ating mga ka-vibes na kanina patutok na tutok sa ating programa. And of course, huwag kayong mag-alala dahil kung kayo po ay nabitin sa maiinit na usapan, susunod na ang programang main event.
6: Na mapapakinggan ninyo ka-vibes alas 9 hanggang alas 12 ng ating gabi kasama ang nag-iisang baby ninyo sa radyo. Walang iba yan, DJ Main. Pag-uusapan natin ang mga ka-vibes natin na ano, na mas inuuna pa ang kanilang mga katropahan.
2: Ay,
6: diba? Kesa doon sa kanilang karelasyon, yung maraming ganyan, diba? Mm-hmm. Minsan may mga ka-vibes tayong babae na ano, sino uunahin mo yung pag-inom dyan sa mga tropa mo?
2: Totoo.
6: O pag-asikaso dito sa bahay.
2: Correct.
6: Pwedeng ganon.
2: Totoo yan.
6: Diba? O mga disoras ng gabi, tumatakas yung kanyang nobya o nobyo o asawang lalaki para lang makipag-inuman.
2: Ang mahirap kasi dyan, pag pinayaan mo ng isang beses, uulit ng
6: uulit.
2: Diba?
6: Kaya nga, gano ba kahalaga kung ikaw ay nasa isang relasyon, sinong mas uunahin mo? Kaibigan mo o yung karelasyon mo? Diba?
2: Maganda pag-usapan yan.
6: Totoo. Kaya samahan ninyo kung alamin yan mamaya sa ating magiging main confession. Kaya itutok nyo na yan ka-vibes. Walang bibitaw. Oo, dahil hawak mo na ang beat.
2: Uy.
6: Diba? Hanggang alas 9, alas 9 hanggang alas 12 ng hating gabi para sa programang main event.
2: Yan. Abangan natin yan mga ka-vibes. Maraming salamat DJ Main. And of course, sa mga ka-vibes natin, abangan muli bukas yan ang programang Too Hot to Handle. Kasama po ang inyong sizzling duo, ang aking sisi na si DJ ID, and of course, ang chinitang chikadora, Kim Churva. Dito lang yan sa 92.3 FMR
6: Favorite Music Radio
2: Ka-Vibes.
6: Ang lupet.
2: Ang oras.
6: Oras natin ka-vibes, 8:53.
0: Too Hot to Handle. 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes.
1: Ang lupet!

0: Radio ka Vibes
1: ang Lapit!
2: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka Vibes!

0: basta-basta para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.

0: vibes. FMR favorite music radio Kavibes ang lupet. Oras natin ngayon 9:15 at ito na ang programang main event na kung saan mapapakinggan ninyo hanggang alas 12 ng hating gabi kasama ang nag-iisang baby ninyo pagdating sa radyo. Syempre walang iba yan, DJ Main. Maayong gabi Kavibes, mga ano natin ngayon, mga driver natin na nakatune in ngayon, GSM Green ka man, EV taxi ka man, TNVS, o yung mga regular nating taxi. Maayong gabi sa inyo, kamusta po ang inyong gabi? Naway naging maganda ang biyahe, lalo ngayon ha, ang daming family ang lumabas dahil nga holiday ngayon, sinulit talaga nila. Galing ako dito kanina sa may bandang Quezon City, puno-puno ng mga tao kasama ang kanilang mga anak na talaga namang sinusulit itong holiday season dahil bukas balik trabaho na naman. Kaya I'm sure ang daming naging pasahero ng mga ka-vibes natin. Palakpakan naman natin sila, 'di ba? At yung mga security guards natin, walang holiday, DJ May, trabaho pa rin, okay lang yan. Basta para sa pamilya, para kay Esme, di ba? At sa iyong anak, of course, kayod lang ng kayod, di ba? Ayan, at yung mga nakatune in sa atin ngayon, mga taga Cavite, speaking of Cavite, gusto ko lang batiin. Habang binabaybay, ang kalsada pa uwi sa kanilang tahanan, ikaw ay mag-iingat, Boss Mel. Yan yung may-ari ng Boss Mel Custom Seats kasama ang kanyang mga staff at ang kanyang napakagandang asawa na si Madam. Mag-iingat po kayo at see you sa 30 this coming Saturday sa Paranaque. Ayan yung mga taga-Paranaque din nating mga ka-vibes, yung mga vendors natin dyan. Di ba yung makahera natin sa convenience stores na talaga naman always nakatune in dahil ang paborito nila, ang Main Confession, dahil ang daming nakaka-relate. And for tonight, ang magiging topic natin, sa isang relasyon, sino ba dapat ang mas piliin? Ang matagal ng kaibigan o ang taong gusto mong makasama habang buhay? Parang I think dapat hindi pinagko-compare yan, di ba? Kasi bakit ka pa nakapag-relasyon kung i-compare mo pa rin yung friendship? Pwede sana, doon ka na lang sa barkada mo, di ba? I think the better question is, sinong susundin mo? O sinong masuunahin mo? Ang iyong karelasyon ba? O ang iyong tropang mahiling magyaya uminom? Di ba? Kaya mamaya, aalamin natin yan. Kaya samahan ninyo ko kung sino ang nag-confess at ano kaya ang kanyang kinonfess. Dito lang yan sa programang Main Event. Hatid sa inyo ng 92.3 FMR, favorite music radio, Kavibes, ang lupet. Oras natin, Kavibes, 9:18. Nakatuto ka na ba?
1: I got you. Event.
2: Next, pawis na pawis, ha? Ang lupet!

0: na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin to mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
3: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
4: Ang lupet!

0: stripes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet!
1: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
3: Okay.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Kavibes ang Lupet. Ito ang programang main event na kung saan ang makakasama mo ang nag-iisang baby mo pagdating sa radyo. Walang iba yan, DJ Main. Tayo'y magko-quality time hanggang 12 midnight. So hindi ka na malulungkot, hindi mo na mafe-feel ang mag-isa dahil nandito ko para samahan ka. Sana all sinasamahan. Eto nga, ang ganda ng ating title tonight para sa ating main confession. Ang best friend na akala niya laging iintindi sa kanya, magdadala pala ng problema sa relasyon niya. At para bigyan kayo ng patikim, total mahilig ang tumikim, di ba? O ito na, libreng-libre pa, may consent pa. Tikman mong mabuti dahil itong ating magiging confession galing sa ating letter sender. Ang sabi niya, ang pinaka hindi ko inaasahan, yung reaksyon niya noong isang gabi. Dahil noong mapagkwentuhan naming dalawa ang relasyon ko, hindi ko namalayang nasabi ko na pala sa kanya na may nangyari sa amin ni Carlo. Oh, sino bang Carlo yan? Ang dami kong kilalang Carlo. Ay nako, basta Carlo talaga, matutulis yan. Diba matutulis, ibig sabihin talagang mahilig sumunggab. Oh, 'di ba natatawa ka kasi ikaw din si Carlo pangalan mo eh. 'Di ba relate na relate ka? Sabi nila pag Carlo, babaero, totoo ba? Totoo nga. Ay tingnan natin ano mga mangyayari dito sa ating letter sender na ito. Ano ba 'to si Carlo? Ano ba ang character nito sa buhay ng ating letter sender? Boyfriend niya kaya ito? Manliligaw niya kaya ito? O kaibigan niya kaya ito? Kaya samahan ninyo kung alamin yan. Total mga marites-parites kayong lahat. Sabay-sabay nating alamin yan. Susunod na yan maya-maya lang. Kaya antabayanan mo dito sa ating programang main event ang ating magiging main confession. Hatid sa inyo ng 92.3 FMR Favorite Music Radio. Kavibes! Ang Lupet! Oras natin Kavibes, 9:46. Nakatuto ka na ba?
1: Shh, I got you. Main event.
2: Uy, nakangiti siya. Ang Lupet!

0: stop loving.
1: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: 旅游个 vibes on the bed.
1: Sabuong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. Ka vibes.

0: Rasta para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.

0: 92.3 FM Radio.
1: Kavai
2: ang lupet.
1: Kavai. FMR, favorite music radio, Kavibes, ang lupet. Oras natin, Kavibes, 10:13. At ikaw ay nakatutok dito sa programang Main Event kasama ang nag-iisang baby ninyo sa radyo. Walang iba yan, DJ Main. Kanina nga napag-usapan natin ang usaping karelasyon at kaibigan. Sino ba ang mas matimbang, lalo na kung ikaw ay nasa relasyon na? Gaano ba kahalaga pa rin ang mga binibitawang mga advice ng iyong kaibigan? Ang hirap mamili, no? Pag nandyan ka sa sitwasyon na yan, sino ba ang mas matimbang? Eh, malalaman natin yan dito sa ating letter sender. Kaya naman, samahan ninyo ko ka-vibes. Sino ang nag-confess at ano kaya ang kanyang kinonfess? Dahil oras na para ilahat ang lihim na dapat mabunyag. Kaya tara na sa main confession.
3: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

Dear TJ Maine, itago mo na lamang ako sa pangalang Elaine. 28 years old at isa po akong ticket teller dito sa May Cubao Bus Terminal. Matagal ko nang pinapakinggan ang programa mo, DJ Main. At sa tuwing may mga confession kang binabasa, palagi ko na lang nasasabi sa sarili ko na ang hirap siguro kapag yung taong pinagkakatiwalaan mo ay siya rin palang posibleng sumira sa relasyon mo. Pero hindi ko na inaasahan na darating din ako sa ganoong sitwasyon. My boy best friend po ako. Tawagin na lamang natin siyang Ken. 30 years old? Isa naman siyang freelance fitness coach. Halos 9 na taon na kaming magkaibigan. At sa tagal naming magkasama, parang sanay na ang mga tao sa aming dalawa. Kaya naman kapag may mga problema ako sa buhay, siya talaga yung unang taong tinatakbuhan ko. Pero darating din pala yung panahon na magiging dahilan din siya ng gulo sa relasyon ko. Noong nakaraang taon, may nakilala kong lalaki. Tawagin na lamang natin siyang Carlo. 29 years old. Isa siya sa mga katrabaho ko, DJ Main. Nung una, wala lang naman talaga sa akin si Carlo. Pero habang tumatagal, napapansin kong sobrang maasikaso niya. Hinahatid niya ako pa uwi. Pinaghahanda ng pagkain. At palagi niyang pinaparamdam sa akin na importante ako. Nang dahil doon, unti-unti akong na-develop sa kanya. Pero noong nalaman iyon ni Ken, parang bigla siyang nagbago. Hindi kasi siya boto kay Carlo. Keso masyado daw madaling maging sweet ang mga lalaki. Keso raw, baka nila love bomb lang ako. At kung ano-ano pang bagay na pwede kong ikatakot. Pero sa totoo lang, DJ Main, wala naman ako nakikitang mali kay Carlo. Mabait siya. Responsable. At hindi niya ako tinatrato ng masama. Kaya nga kahit hindi boto si Ken, tinuloy ko pa rin yung panliligaw ni Carlo. Ang hindi ko lang inaasahan. Habang tumatagal, parang si Ken yung nagiging middleman sa relasyon naming dalawa. Kapag may mali kaming magjowa, si Ken yung unang nakikialam. Kapag may away kami, bigla niyang sasabihin na, hiwalayan mo na yan. At ako naman, dahil sanay akong siya yung takbuhan ko, hindi ko namamalayang unti-unti ko nang hinahayaang maapektuhan niya yung mga desisyon sa love life ko. Pero kahit ganoon, tinuloy pa rin namin ni Carlo at kalaunan. Naging masaya naman kami. Akala ko noon, DJ Main, kapag official na kami, magiging okay na ang lahat. Pero hindi pala. Dahil imbes na respetuhin ako ni Ken, parang mas lalo pa siyang nagiging controlling sa akin. Ang pinaka hindi ko inaasahan ay yung reaksyon niya noong isang gabi. Dahil noong mapagkuwentuhan naming dalawa ang relasyon ko,
Hindi ko na malayang nasabi ko na pala. Nasabi ko na pala kay Ken na may nangyari na sa amin ni Carlo. Feeling ko may gusto itong si Ken kay Elaine pero nandun siya sa in denial stage at yung factor na magkaibigan kasi sila eh. Na eh, baka pag inamin niya yung totoong nararamdaman niya dito kay Elaine, eh biglang mag-end na yung friendship nila at hindi na siya kausapin. Kasi diba ganyan yan, kapag may nagtatapat na sa yung best friend mo, parang natuturn off ka or parang ikaw na yung lumalayo. Kasi alam mong hanggang kaibigan lang ang kaya ko ibigay sa'yo. Eh baka ganun itong si Ken, kaya super disagree siya dito kay Carlo. Hinusgahan niya agad, di ba? Pero possible din dahil siya ay lalaki, alam niya ang karakas ng kapwa niya lalaki. Possible yun, ka-vibes, di ba? Kayo pa namang mga lalaki, di ba? Mahilig kayo mag-love bombing! Siyempre may purpose kayo sa babae, kaya gagawin niyo ang lahat, ipapakita ninyo lahat! Sana all pinapakita. Hindi, pinapakita yung mga magaganda, di ba? Kasi may purpose kayo, may intention kayo. Ang tanong, clear kaya at genuine kaya ang intention ni Carlo kay Elaine? Unang yugto pa lang ng confession ni Elaine yan. Abangan natin ang mga susunod na mangyayari sa love triangle nila. Kaya kapitan mo lang yan ka-vibes. Itutok mo lang yan dito sa programang Main Event. Atit sa inyo ng 92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibes! Ang lupet! Oras natin ka-vibes! 10:22.

0: Ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin ito mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
3: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio.
4: Good vibes!
5: Ang lupet!

0: oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.

0: 101.3 FM Radio.
1: Kavai
2: ang lupet.
1: Kavai. FM Radio Manila. Favorite music radio, Kavibes, ang lupet! Oras natin ngayon, 10:45. Kanina natunghaya natin ang unang confession. O unang yugto ng confession ni Elaine from Pasig City. Bakit ganun ang naging reaksyon ni Ken o yung best friend niya noong malaman niyang may nangyayari na sa kanila ni Carlo? Concerned lang ba talaga yung best friend ni Elaine? O baka may mas malalim na siyang nararamdaman para kay Elaine? Kaya naman samahan ninyo akong balikan ang confession ni Elaine.
3: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

isang iglap, DJ Main, parang biglang nag-iba yung mukha ni Ken. At doon ko lang naramdaman na baka hindi talaga pagiging best friend yung meron siya para sa akin. Dahil sa totoo lang, wala naman akong ginagawang masama. Boyfriend ko si Carlo. Normal lang naman na dumating kami sa ganoong bagay. Nung una, pilit niyang sinasabi na concern lang siya sa akin. Keso pinoprotektahan at ayaw lang masira ang dangal ko. Pero DJ Main, habang pinapakinggan ko siya, parang hindi na talaga pang best friend yung mga salita niya. Dahil sa bawat pagkakataon na babanggitin ko si Carlo, parang may galit siyang hindi niya maitago. Mas lalo kong nasakal. Dahil habang tumatagal, pakiramdam ko kailangan ko pang ipaliwanag sa kanya. Ipaliwanag lahat ng galaw ko sa relasyon namin ni Carlo. Dahil doon, hindi ko na kayang sarilihin na ikuwento ko yun lahat kay Carlo. Buti na lamang DJ Main ay naintindihan niya ito. Pero hindi ko lang nagustuhan ang isang sinabi niya. Iiwan ko na raw yung best friend ko. Dahil masyado lang toxic yung relasyon ko sa kanya. Parang hindi ko matanggap yun. 9 taon na pagkakaibigan ang meron sa amin ni Ken. Sobrang hirap, DJ Main. Dahil noong panahon na wala pa sa buhay ko si Carlo, si Ken ang laging nandyan para sa akin. At doon parang napagtanto ko na baka ayaw lang talaga niyang may ibang lalaki na maging mas malapit sa akin. Sobrang naguguluhan na talaga ako, DJ Main. Dahil kahit hindi umaamin si Ken, ramdam ko na may bagay siyang hindi masabi at tinatago. Pero ang masakit, hindi ko alam kung pagmamahal ba talaga yun o takot lang siyang mawala ako sa buhay niya. At habang nangyayari yun, unti-unti namang napapagod si Carlo. Isang gabi, diretsahan niya akong tinanong kung hanggang kailan ko ba puputulin ang relasyon ko sa best friend ko. Hindi ako nakasagot, DJ Main. Hindi ko rin masisi si Carlo kung bakit. Dahil pakiramdam niya, parang hindi kami makabuo ng sarili naming relasyon habang palaging may nakikialam. Kaya ngayon, DJ Main, dapat ko na bang bitawan yung taong halos kasama ko nang lumaki para maisalba ko yung relasyon ko? Nalilito at natatakot na ako dahil habang pilit kong iniingatan yung pagkakaibigan namin ni Ken, baka unti-unti ko namang mawala yung taong seryoso talagang mahalin ako. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Maraming salamat po. From Maine,

But don't miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Maki-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop soundtrack pa ng 70s, 80s at 90s sa Soundtrack ng Buhay Mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes!

0: 1, 2, 3 FM Radio ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes.
2: Pusong marupok, gabing mapanukso, oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
3: Okay.
2: Kasama ang baby ng bayan sa main event.

0: 92.3 FM Radio.
1: Kavai.
2: Ang lupet. Ang lupet.
1: Kavai. FMR favorite music radio Kavibes, ang lupet. Oras natin 11:17. At ito ang programang main event kasama ang nag-iisang baby ninyo sa radyo, walang iba yan, DJ Main. Ito nga Kavibes ang ating katanungan sa ating ex o aring Twitter sa isang relasyon, sino ba ang dapat ang mas pipiliin? Ang matagal nang kaibigan o ang taong gusto mong makasama habang buhay? Ito ang sigaw ng ating mga Kavibes. 50% sa depende sa sitwasyon. 50% sa yung boyfriend, syempre. At 0% sa ang matagal na ang kaibigan. O, totoo naman eh. Depende naman kasi yan sa sitwasyon. Doon yun didepende. Pero kasi, parang kung ikaw eh, mas importante pa rin sa'yo yung friendship at yun pa rin yung unahin mo, eh sana hindi ka muna nakipagrelasyon kung ganun din naman. Dapat kaya mong i-separate yung friendship sa intimate relationship, diba? Etong si Elaine, litong-lito na, hindi alam ang kanyang gagawin, kaya samahan ninyo kung bigyan siya ng payo. At susunod na yan dito sa programang Main Event, kaya kapitan mo lang yan, Kavibes, hanggang 12 midnight. Harit sa inyo ng 92.3 FMR favorite music radio, Kavibes, ang lupet. Oras natin 11:19.
0: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio, Kavibes,
2: ang lupet. Hey!

0: buntis ka na naman. Ang lupet!
1: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihadog sa atin ng 7 VP Choice Awards! Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
2: You're a winner!
1: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
3: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
1: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes.
0: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet.
1: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
3: Fine.
1: Usap tayo.
4: Okay.
1: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
5: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika at ating pag-usapan sa Main Confessions.
4: At nasa huling oras na nga tayo, kavayos ng programang Main Event. Oras natin ngayon, 11:34. Kabiling at kasama nyo pa rin ang nag-iisang baby ninyo pagdating sa radyo. Walang iba yan, DJ Main. Kanina nga natunghayan natin ang ating confession mula ito kay Elaine ng Pasig. Ayan, sa mga Pasigenyo na nakikinig sa atin ngayon, yung mga tricycle driver natin. Yung wet market natin dyan sa may Pasig, Mark. Ayan, magandang gabi sa inyo. At para i-recap naman yung naging confession natin sa mga kaka-tune in lang ngayon, itong kanyang confession, siya ay may kaibigan na siyam na taon. Siya si Ken at siya ay may nakilalang lalaki na katrabaho niya noong nakaraang taon. Ito naman si Carlo na na-inlove siya hanggang nauwi sa pagiging mag-tsowa, nagkaroon ng label, di ba? Eh, pero nahihirapan si Elaine kasi laging nagiging middleman ang relationship nila itong si Ken. At ramdam na ramdam niya na hindi boto si Ken dito kay Carlo. Hanggang nasabi niya ito kay Carlo, yung mga nangyari sa kanila magkaibigan. Ito namang Carlo, sinabi kay Elena, siguro dapat i-end mo na itong relasyon mo o friendship ninyo kung ganyan nakatoxic itong kaibigan mo at nakaka-apekto na sa relasyon natin. Eh medyo parang hindi umayon si Elaine doon sa narinig niya. Kasi nga, siyam na taon eh, bago niya nakilala itong si Carlo, andyan na si Ken. Kaya ngayon ang tanong niya, dapat ko na bang bitawan yung taong halos kasama ko nang lumaki para maisalba ko yung relasyon ko ngayon? Nalilito daw siya at natatakot dahil habang pilit niyang iniingatan yung pagkakaibigan nila ni Ken, unti-unti namang nawawala yung taong seryoso talagang mahalin siya. Ikaw ba ka vibes kung ikaw na sa sitwasyon nito ni Elaine, kailangan bang mamili? Eh, sinong pipiliin mo? Pero alam mo, Elaine, hindi lahat ng taong matagal na nating kasama ay automatic na may karapatang manghimasok sa bawat desisyon natin sa buhay, lalo na pagdating sa pagmamahal. Even ngayong karelasyon mo eh. Diba? For me ha, siguro hindi para sa lahat to. Pero kung ako yung tatanungin, diba na hindi mo ako kung tayo magkarelasyon, hindi mo ako pwedeng hawakan, kontrolin, kasi may kanya-kanyang buhay tayo, may kanya-kanyang desisyon. Parte lang ako ng iyong, diba, parte lang ako, o parte ka lang, parte lang ako ng buhay mo. Pero hindi sa akin iikot yun. Diba? Malaki ka na, alam mo ni tama o mali. At ganun din pagdating sa pakikipagkaibigan. Oo, posibleng may tunay na care itong si Ken. Kasi nga, siyam na taon. Diba, kayo yung magkaibigan simula bata pa lang. Eh, posible rin na may nararamdaman siyang higit sa pagkakaibigan na hindi niya kayang aminin. Kasi nanghihinayang siya doon sa friendship na meron kayo at baka masira kapag siya ay umamin na. Pero kahit ano pa yun, hindi pa rin tamang umabot sa punto na parang kailangan mo nang ipaalam sa kanya at ipaliwanag sa kanya lahat ng galaw mo sa relasyon mo dito kay Carlo, di ba? Ano yun kapag ano? Pag may nangyari sa inyo, kailangan sasabihin mo sa kanya lahat? Di ba? Parang awkward naman nun. Di ba? Yung mga dapat private talks nyo lang sa inyo lang, kailangan i-share mo sa kanya? Ipagpaalam mo sa kanya? Kasi ang totoong kaibigan, Elaine, hindi dapat nagiging dahilan para masakal ka. Hindi dapat maging hadlang para makabuo ka ng sarili mong pagmamahal o relationship. And may mga tao talaga na sanay na silang sila yung pinaka-importanteng tao. Gusto nila yung attention mo na sa kanila. May mga ganyang klase ng tao sa buhay natin. Kaya kapag may dumating na iba o na-divert yung attention mo, parang hirap silang tanggapin na hindi na sila yung laging una mong tinatakbuhan. Diba? Sila yung binubuhusan mo ng atensyon. Pero hindi mo rin kailangan agad pumili kung sino ang iiwan mo dito sa dalawang ito. Ang mas importanteng gawin mo, Elaine, ay maglagay ka ng limits, ng boundaries. Iparamdam mo kay Ken na mahalaga siya bilang kaibigan. Pero may mga bagay na dapat na matutunan niyang irespeto. Lalo na ngayon, may karelasyon ka na, hindi ka na single. Minsan kaya tayo nalilito, Elaine, hindi dahil hindi natin alam kung sino ang mahalaga, kundi dahil ayaw natin masaktan yung mga taong malaki na yung pwesto sa buhay natin. May mga pagkakaibigan talaga na sobrang lalim na. Na minsan, hindi na natin namamalayan na isa sa inyo ay may nabubuo ng emosyon. Pero hindi dahil may nararamdaman ka sa kanya o may nararamdaman siya, responsibilidad mo ng isang tabi yung relasyon mong pinipili mong buuin. Para lang, alam mo yung ma-valid lang yung feelings niya. Kaya siguro, ang dapat mong tanungin sa sarili mo, Elaine, hindi kung sino ang mas matagal, kundi sino yung marunong rumespeto sa mga bagay na mahalaga para sa'yo. Dahil ang tamang tao sa buhay natin, hindi nang hihingi ng kontrol, nagbibigayan ng peace of mind. At para naman dito kay Carlo, dito sa iyong karelasyon, alam mo, valid yung nararamdaman niya. Kahit sinong lalaki na karelasyon mo, di ba? Eh mahirap talaga magbuo ng matibay na relasyon kung may pangatlong taong laging may opinyon sa lahat ng nangyayari sa inyo. Eh di sana sila na lang, siya na lang yung ginawa niyang karelasyon, hindi na ikaw, di ba? Eh di sana tatlo kayo nagrelasyon, pero hindi naman pwede yon. Diba sa intimate relationship, dalawang tao lang. At hindi lahat ng concern ay malinis na concern. Minsan may halong selos na yan, takot o pagiging possessive na hindi lang nila maamin mismo dun sa tao at mismo sa sarili nila na yun talaga ang nararamdaman nila. Alam mo ang aral dito, Elaine? Ang aral dito, hindi dahil matagal na silang nasa buhay natin, eh kailangan natin hayaan sila na magdikta ng kaligayahan natin. Dahil darating talaga sa buhay natin yung panahon na kailangan na nating matutong mag-set ng boundaries. Para hindi mawala yung mga taong tunay na gustong magstay at magmahal sa atin ng tama. Kasi kung mahal ka niya, ipaglalabang ka niya. Diba? Kahit pa sabihin natin na, eh kasi DJ Main, magkaibigan kami. Diba? 9 years kaming magkaibigan. Diba? Eh ano naman kung magkaibigan kayo? Eh kung talagang yun yung nararamdaman mo eh, magiging matapang ka, harapin yun. Ipaglalaban mo yung nararamdaman mo dito kay Elaine. I-reject ka man o hindi, at least nagpakatotoo ka. Kasi kung yung papakita mo, naduduwag ka, nililito mo si Elaine, eh, red red flag yan, di ba? Doon palang hindi na tama yung way niya ng pagmamahal kung hindi siya ganong katapang at hindi handang magpakatotoo. At kung umabot ka naman sa puntong parang kailangan mo nang mamili para lang maging payapa ang lahat, para lang, alam mo yon, may peace of mind, wala na nag-aaway, wala nang nagsisiraan, eh posibleng may relasyon ng kailangan ayusin. Hindi para putulin agad, kundi para magkaroon ng tamang distansya at respeto. At ikaw, oo Elaine, ang gagawa nun sa'yo, magsisimula yun dahil ikaw ang babae. Ikaw yung nasa gitna, diba? Between ang kaibigan mo at ng karelasyon mo. Hindi naman masama magmahal ng kaibigan, pero nagiging mali kapag hindi na alam ng isang tao yung limitasyon ng pwesto niya sa buhay mo. Sabi nga ay, love should feel safe, not controlled. Hirap mamili kung sino yung dapat para sa'yo. Mas mahirap din i-match type yung mga taong may gusto or may ayaw din sa'yo. Hindi mo naman kailangan mamili eh, kasi magkaiba yun eh. Diba, yung kaibigan at yung karelasyon. Diba, magkaiba yun. Ito sabi ni Joshua Boydon, totoo yun, Diyos ko! Mukhang napagdaanan ito ng ka-vibes natin si Joshua. Sino bang pinili mo, Joshua? Yung kaibigan mo o yung taong minamahal mo? Ay, mukhang malalim ang pinagdaanan ni Joshua. Oy, pero dun sa mga ganyang problema, aminin nyo, yan yung nakakatulong sa atin para maging better na tao sa lahat ng mga mali nating desisyon, sa lahat ng mga hindi ganong kagandang sitwasyon. Yan ang nakakatulong sa atin para mas maging matibay at mas maging matalino na sa susunod. At to Elaine, ayan, to Elaine, you are matured enough. Alam mo na yung mga dapat mong gawin. Alam mo na kung ano yung dapat mong piliin. Diba? May mga ano tayo, choices na alam nating masakit. Pero kung yun yung tama, yun ang iyong gawin. Diba? Maraming salamat, Elaine, ng Pasig City. At sana nakatulong ako para naman kahit papaano talagang makapag-decide ka. Diba? Maano mo, ma-balance-balance mo lahat ng mga nangyayari sa'yo. Pero at the end of the day, it's your call. Buhay mo yan, desisyon mo yan. Basta huwag kang magsisisi, ha? Oo. Dapat masaya ka at may peace of mind ka sa bawat desisyon na gagawin mo sa buhay. Eto, gusto ko kasi yung ako yung nagmamahal, hindi ako ang minamahal. Gusto ko ng challenge. Sabi ni Joshua Boydon! Why? Talaga? Eh, paano kung hindi ka mahal? Di ba, pipilitin mo pa rin yung sarili mo para ilimos yung pagmamahal na hindi niya kayang ibigay sa'yo? Grabe ka naman ka-martyr, ka-vibes na Joshua! Hindi mo deserve yan! Deserve mo ang mahalin ng buong buo na hindi mo hinihingi, di ba? Okay na yung walang challenge. At least alam mo may nagmamahal sa'yo ng totoo. Di ba? Ganon! Maraming salamat sa lahat ng mga nakinig at sumama simula alas 9 up to now. And gusto ko rin pa salamatan UDC Horticulture by Caldana, FKM Motorcycle, Imprint Custom, Shifa Tires, Speed Metal Oil, Spink Philippines, Zebra Helmets Philippines, at yung mga ka-vibes nating nakikinig dito sa 102.3 Bacolod, 102.3 Baguio, 97.5 Chanson. At sa lahat ng mga nakatuning gamit ang mga mobile phones nila, Luzon, Visayas at Mindanao, maayong gabi sa inyong tanan. Salamat gid mga palangga ko nimo, mga ka-vibes. At sa lahat ng mga naka-tune in din dito sa ating live stream, samahan niyo ako tomorrow night for another main confession. Sino na naman kaya ang magko-confess? At ano kaya ang kanyang iko-confess? At ikaw? Oo, ikaw nga. Gulong-gulo ka na, 'di ba? Hindi mo na alam kung tama pa ba itong desisyon na gagawin ko. At natatakot ka na magkamali. Kaya naman, i-share mo na yan sa amin. Alam ko, nahihirapan kang ikuwento yan sa family mo o even sa friends mo. Tandaan mo, kailangan nire-release yan. Sana all nire-release. Oh, yung bigat na nararamdaman ha, para kahit papaano, di ba? Iba pa rin yung feeling kapag ikaw eh maluwag-luwag. Maluwag-luwag! Yung pakiramdam. Kasi nailabas mo na. Wow, sana all na ilalabas. Yung mabigat na pinoproblema mo. Kaya ipadala mo niyan dito sa ating Facebook page. 92.3 FM Radio Manila. O hindi naman sa Viber natin. 0954-406-1967. Ipadala mo na yan dito sa main event ang iyong confession. Maraming salamat again. Ka-vibes, magkarinigan tayo Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 12 ng ating gabi para sa programang Main Event. Kasama, syempre, ang nag-iisang baby ninyo sa radyo. Walang iba yan, DJ Main. Hatid sa inyo ng 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes, ang lupit. Sabi nga ni DJ Main, worth it na ang pagpupuyat mo dahil meron nang magsasabi sa'yo ng good night, baby. I love you.

Minsan kaya natin mahalin ang isang tao, pero hindi ibig sabihin kaya rin natin siyang bigyan ng peace. At minsan, yung pinakamahirap gawin, yung palayain yung mga taong ayaw nating mawala para lang mahanap niya kung saan talaga siya sasaya.

0: Ito ang DWFM 92.3 MHz FM, isang komersyal na himpila ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation na may business address sa Ignacia Place Building, Mother Ignacia Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City, at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 92.3 MHz na may license number 3125 na may bisa hanggang December 31, 2028. Ang DWFM 92.3 MHz ay sumasa ilalim sa paggabay ng mga electronics engineer at radio telephone operators. Engineer Mark Anthony V. De La Cruz, ECE license number 0019068, Ricardo L. Parungao, 94-1PNCR-12403, Reynaldo Cunanan Santos Jr., 14-1PNCR-26667, Brendo O. Sabado, 97-1PNCR-18957, Rogelio B. Apuli, 97-1PNCR-19804. DWFM 92.3 MHz is now signing off.
1: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's Sinog O'Clock na!
2: Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy! 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Sinog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
3: Ang lupet! Bida-bida ka na naman! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 3:58. Ang lupet!
1: Gumising ng busog sa tamang vibes
2: dahil it's Sinog O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy! 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Sinog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
3: Ang lupet!
4: Buntis ka na naman?
3: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 3:59. Ang lupet!

0: Radio Kavibes
1: ang lupet!
2: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio Kavibes!

0: Nigga Shirley.
1: Pabalising DJ Mamma Mia at Joko Loko.
2: Dog, tagitong people.
3: Perfect!
2: Tama!
3: Really?
1: Yes! Good vibes! Good morning!
4: Yeah! Ang lupet!
5: Good vibes! MR
4: Favorite Music Radio.
5: Come on!
4: Good morning!
5: Oh yeah! Push mo yan, te! Push mo yan, te! Push mo yan, te!
4: Ay, hindi siya sabi. Push mo yan, be!
5: Push mo yan, be! Ipupush talaga natin ang morning mo dahil kasama mo na ang iyong favorite papagising, ang programang Good Vibes!
4: Good morning!
5: At kasama mo na ang kulit tandem mo sa umaga na mambubulabog at mambubulahaw ng iyong kaluluwa. Ang mama mo kumakaripas sa tawa pero ang aroma arriba si mama mia.
4: Kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loko is my name, baby!
5: Baby! Ako ka vibes! Ngayon ay Thursday, Webes, May 28, 2026. Throwback na naman tayo.
4: Oo, throwback. Yes. At ayun, ano na lang, ilang araw na lang na bababay na ang buwan ng Mayo.
5: Diba? Oo, talaga namang papasok na talaga ang buwan na kung saan tag-ulan na talaga. Kanina, ha, habang papunta ako, nararamdaman na dito sa Metro Manila, ho, ano, mga ka-vibes, umaambon-ambon tapos biglang lumakas yung ulan. Nakikita talaga sa kalangitan na noon na galit talaga ang langit kanina. Pero okay naman, nakarating naman ng safe. Ano, pero may iba tayo mga ka-vibes na basang-basang basa sa ulan.
4: Nako talaga, basang-basa sa ulan yung theme song dahil nga natin talaga yung biglaan, dire-diretso o biglaan.
5: Totoo yan, hindi inaasahan talaga. Ano naman, parang biglaan nga.
4: Biglaan.
5: Abay, kaya mga ka-vibes ha, kung ganyan na may paambun-ambun na, baka naman bago kayo umalis ng bahay, kailangan nyo na talaga sigurong ibaon yung mga payong ninyo para hindi kayo basang-basa.
4: Tama, payong at saka kapote.
5: Tama.
4: Kapote. Kailangan yan lalo sa mga nagbumotor, di ba? Yung kapote na yan, protection yan.
5: Protection talaga.
4: Oo, sa ulan. Oo, para di ka masyadong
5: basang-basa.
4: Tama.
5: Diba? Oo, sa labas lang, di ba?
4: Tama. Oo. Yan. Oo. Pwede din naman sa loob kung may ulan din sa loob.
5: Ano ba? Pwede
4: basta
5: rin
4: may kapote ka lang
5: basta
4: din.
5: Basta may kapote.
4: Oo. Yun lang din naman.
5: Grabe
4: naman
5: yan.
4: Oo, naman talaga. At syempre, sabi mo nga, June, na yan na naman yung tag-ulan. Pero hindi lang yung paghahandaan. Syempre, yung pasukan ng mga bata,
5: yan,
4: sa mga magulang, na merong mga estudyante, o kaya merong ano, pasukan at gastusin. Ano man, pero kaya mo yan, ikaw pa ba?
5: Gastus ka pa kayo!
4: Tama, di ba?
5: Ay, nako talaga mga kaba. Ikaw, nakapag-enroll na ba mga
4: Julatis? Nakapag-enroll na ako eh. Huwag, nakapag-enroll ako.
5: Iba talaga. Parang ikaw din yung nag-aaral, no? Kasi ikaw talaga yung nagbabayan.
4: Kaya ka, di ba? Pero ganun talaga ang buhay.
5: Totoo, ganun talaga ang buhay.
4: Ibig sabihin, maswerte ka pa rin kasi merong kang
5: pambayad
4: na ganyan.
5: Meron kang pampaaral.
4: Tama.
5: Ganun talaga. Pero eto ha, para maswertehin ka, pero di ko rin sure kung saswertehin talaga.
4: Sure. Baka wala ka nakabiling bagong damit dahil nga, puro na lang pambayad.
5: Correct ka. Abay, eto na nga ang katanungan natin para sa atin.
6: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day
4: natin, uh-huh. Bilang sabi nga namin, napagastos ka, di ba? So hindi ka nakabimbili ng bagong damit. So ngayon, baka may option ka, punta tayo sa Ukay. Di ba? Mas mura doon. So ang tanong, ano ba yung madalas mong bilhin sa Ukay?
5: Ikaw, ano madalas mong bilhin sa... Hindi nag-ukay to si Joko Loko, maraming pera ko.
4: Nag-ukay ako eh. Madalas ka bilhin sa Ukay, yung mga ukay. Hindi, yung mga ano, pagka, especially meron kang event
5: yeah.
4: Ayan, na alam mo yung tema ganun.
5: Uh-oh.
4: So minsan napapabili tayo doon at kung ano yung magandang magamit. Mga
5: ganun. Design talaga. Kasi may mga designer talaga na items ano sa ukay-ukay. Akala ninyo mga putyo-putyo lang talaga. Putyo-putyo yung presyo. Pero yung quality hindi ho. Diba? Sa akin ang binibili ko talaga madalas sa ukay kahit anong damit na magustuhan ko talaga. Mm. Kasi mura na nga eh. Sasamantalayin ko na talaga na bumili ng marami. Kasi maraming beses ko rin naman yan magagamit at sa maraming pagkakataon ko rin yan magagamit.
4: So damit talaga. Yung iba kasi anong nabibili nila yung mga gamit. Alam mo yan, yung
5: ay,
4: na mas
5: furniture.
4: Mas gusto
5: yung mga
4: nila.
5: Ganyan.
4: Oo.
5: Mga Japan surplus.
4: Oo, mga
5: yan.
4: Ganun. Sample yung mga ganun.
5: Yan. Pwede rin yan. Naku, ingat lang kayo ha. Baka masumama yung ay.
4: Hindi naman.
5: Hindi
4: naman sumama.
5: Yung segunda maano.
4: Umaalis din lang yan. Pag nakita ka, nagkita na kayo, alis sa bahay.
5: Ay, para, ay, pa, paano pala dito? O sige, wag lang.
4: Sabi niya, palamura pala ito. O, o na nga dito, doon ako magmumulto sa kabila.
5: Lagi pala sila nag-aaway. Ayoko na dito. Kayo mga ka-vibe, sagot na kayo dahil posted na po yan ano, sa ating Facebook page sa 92.3 FM Radio Manila. At mamaya mababasa natin yan sa pagbabalik syempre ng inyong favorite papagisi sa morning, ang programang Good Vibes.
4: Good morning!
5: Makakasama niyo pa rin ako ulitan din sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama Mia.
4: At syempre, kasama niyo rin ang DJ na pwedeng kulitin, pwedeng kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
5: Baby, dito pa rin yan sa bet na bet kasi ang lupet at 92.3 FMR.
4: Favorite music radio, Ka-Vibes!
5: Ang oras!
4: Oras 4:27 na. Perfect!
5: Para kropi!
4: Mama!
5: Really?
1: Good vibes. Good morning.
4: Ang lupet.

0: 93 FM Radio.
1: Ka vibes.
2: Ang lupet.
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 BB Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta Good Vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good Vibes!
2: Ang lupet!

0: Shirley.
1: Pag-isig, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog, dog, dog, tagay-tong, people.
3: Perfect!
4: Perfect!
3: Mama!
4: Really?
1: Yes! Good vibes, good morning!
3: Ang lupet!
5: Good vibes.
3: Alam mo na lang, chismisin na naman, gabi ka naman.
5: Abay, share lang namin kahit hindi nyo tinatanong nga. Pero alam namin, interesado kayo rito eh.
3: Naku.
5: Abay, magdadagdag na naman daw po ng singil ang Meralco. Ano,
3: ay, hindi ako interesado dyan.
5: Eh, hindi ka interesado? Hindi ka interesado sa dagdag singil?
3: Oo. Kung may bawas yan, oh, bawas ano, singil.
5: Ay, dako talaga naman, ano. Sabi nga dito, dahil nga po ito sa tao dito, syempre yung inflation at tinataya tuloy. Sabi rin dito, ano, na asahan po na sa pagdating po ng ating mga bills sa susunod na buwan ay talaga pong tataas muli.
3: Dumating na sa akin, ang taas talaga, na, grabe.
5: Hindi, yung susunod
3: ay,
5: pa.
3: Susunod.
5: Kasi bagong ano to.
3: Susunod!
5: Susunod! Bagong bill po kasi to, ano. Kaya sabi nito nga, dito po sa article na ito, na makakaabot na Independent Electricity Market Operator daw po. Sabi na ang... presyo po ng kuryente ay maaari pong umabot sa 32 pesos per kilo. Ano ito? Tawag dito 32 pesos per kilowatt hour. Yon ang pwede pong tawag dito. Madagdag!
3: Ay, grabe naman. Laki naman nun. Grabe.
5: Ay, hindi ako. Papalakpakan tayo dito.
3: Grabe. Akala kong premium yan. Maganda sana yan. Kaso,
5: eh, kaya lang kasi.
3: Bayarin eh. Huwag na yan. Natin yan.
5: Oo. Tama na to. Tama na kayo.
3: Tama na yan.
5: Tama na yan. Tataas na naman.
3: Ay, iba pala yan eh.
5: Inuma na.
3: Aga-aga.
5: Aga-aga talaga. Ay, nako talaga. Pero wala tayong magagawa dyan, nako mga ka-vibes, diba? Kaya naman na, kung nag-aanap ka ng motivation, abay, yan ang maganda motivation. Kung yung mga bayarin mo, diba? Bayarin sa kuryente, bayarin sa tubig, and everything. Ay, nako mga ka-vibes, bumangon ka na dahil 4:47 na ng umaga. Lalo na kung malayo pang papasukan mo, kailangan mo na talagang gumising ng maaga.
3: Tama naman. Para mas maganda talaga, hindi ka malilate ngayong Thursday. Kasi nga, di ba, isang araw na lamang, abay, weekend na naman. No? O ba, sulitin mo na, gawin mo na yung pinakamalupet na ano mo, estilo, pinagbabawal na technique.
5: Pinagbabawal na ay, technique na mag-leave siya bukas para dire-diretso long weekend na. Ganun. Ay, naku talaga. Kayo ah, nahuhuli kayo ah. Kasi ginagawa din namin
3: dyan. Ay, ginagawa din. Yan yung tatawag na pinagbabawal na technique.
5: Tama.
3: Na, ano.
5: Abi, minsan lang naman din kasi.
3: Ay, di ka sure.
5: Ay, di ka sure. Yung iba nga hindi talaga papasok kasi nga holiday kahapon.
3: Oo, oh,
5: nasagarin
3: diba?
5: Na nila hanggang bukas
3: naku,
5: ang kanilang mga
3: sagaran
5: bakasyon.
3: Sagaran
5: na talaga. Ay, nako talaga. Ewan ko sa inyo mga kabayos. Pero ito hindi talaga to ewan.
3: Ay,
5: dahil makakasama nyo pa rin naman ang inyong favorite pabagising sa morning, ang programang Good Vibes.
3: Good morning!
5: At syempre, ito pa rin. Ako ni Tandem mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aurora arriba si Mama Mia.
3: Kasama rin syempre ang DJ na nagpa-picture doon sa ano, guest ni
5: si
3: DJ Jai.
5: Hoy,
3: guest siya ba yun? Kasi nadami nagpa-picture, nagpa-picture din yung kakailala ko.
5: Oo nga.
3: Oo. Ako DJ na paano mo kulitin, paano mo kurutin, wag mo lang harutin. Joko Loco is my name, baby!
5: Baby, dito lang yan sa bet na bet kasi
3: ang lupet at
5: 92.3 FMR.
3: Favorite music radio, Kavibes!
5: Sa oras! Oh,
3: 7:448.
5: Perfect! Para grope!
3: Tawa!
1: Good vibes. Good morning.
3: Ang lupet.

0: 93 FM Radio.
1: Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Dismiss na naman.
2: Ang lupet.
4: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's Sinog O'Clock na. Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Choco Loco at Mama Mia. Good vibes. Good morning. Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe. Yan ang Sinog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: 你有个 vibes on the bed.
1: Sabuong Metro at Mega Manila. Ito na ang manupit na pinatikinggan. 92.3 FM Radio. The vibes.
2: Bibigaan tawa at saya every morning.
3: Atro, atro.

0: Nigga Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Bibig ang tawa't saya. Every morning.

0: Sugar Shirley.
1: Sama pa rin yung pampapagising DJ Mama Mia at Joko Loco.
2: Dog-tong, pakitong,
3: people. Perfect!
2: Tama!
3: Really?
1: Good vibes, good morning!
3: Ang lupet!
4: Nako! Ka-vibes! Hindi ka pa din makamove on sa bills ng ano, ng kuryente mo. Para sa tayo. Appear sa mukha.
2: Appear talaga sa mukha. Parang, uy, ikaw din. Patakaso na ng bill talaga ngayon eh.
4: Grabe, akong competition. Ilalaban ko yung bill namin.
2: May chance yun ako.
4: Sabi ko sa'yo.
2: Parang ano na siya, pag isang cut-off.
4: Diba? Sabi ko, ay, konti na lang, madodoble na. Ang saya pala, ano?
2: Ay, naku talaga.
4: Parang ganun yung dati lang na ina.

0: mo per kilowatt hour na parang iniisip mo ganto lang kasi yan eh per kilowatt hour pero bakit ganto na yung ano yung para magiging datos pero ang pinaka suma total suma total na ita ko lang yan yung kinakausap ako ng lola ko alam mo yung suma total lang usapan na to
1: ayan na nga
0: ibig sabihin yung sa ano tayo dun sa bill eto lalabas ko lang yung bill
1: lalabas na namin
0: bulsa ko lang
1: sabi kasi talagang papalo daw ano ng 14
0: ganun katindi yung ano kasi 14 pesos inanap ko kasi yung email ko mama Mia papakita ko talaga sa'yo
1: sige ako din papakita
0: kasi nag-notify kasi dito
1: mag-showdown tayo ng bill
0: ano ko wait lang
1: hawak ko ang bill
0: eto ano oh man, yung Jew niya, ano?
1: Jew notice.
0: Buti ba, bayad na ako.
1: Wow, sana diba? All. Sana all talaga.
0: Grabe yung ano. Kasi nga, syempre, importante sa atin yung kuryente. Kaya kapag nagkakaroon ng pagbaba, medyo masarap lang naman pakinggan.
1: Medyo nakakaginhawa.
0: Ito lang kasi medyo nakakabadter pakinggan ngayon. Kasi nga, wag tataas. Syempre, tulad sa ating mga gumagastos, diba? Kaya naman, gumabit kami ng ano. At tawag dito, importante dito mag-ana tayo, magtipid kung may paraan tayo para magtipid, para bumaba yung ano. Pwede naman yun, di ba? Ito nga, nagbebenta kami ng solar ngayon. Kaya...
1: Sana nga, di ba? Eh, kaya lang kasi medyo may kamahalan din na pagpapa-install din pala niyan.
0: Oo, tsaka may mga pag-convert-convert pa kasi na ano yan. May kaibigan kasi ako nagagawa niyan. Ang maganda dito kasi Mama Mia, ano niya, parang yung bahay nila, inano yung bubong niya talaga. Tapos siya lang mag-isa. Inaral niya. Sabi ko, kaya mo yan, kaya niya daw, inaral niya, ayun. Hanggang ngayon, gising siya.
1: Ayan. Marami siyang proseso din na, kaya syempre, parang may mga, di ba, may noong nakaraan niya, kine-question din ng Meralco. Yun pala kasi, may mga nagko-comment doon, ano, na mga engineer din, na yun pala ay talagang inilalakad din pala at pinoproseso rin pala sa Meralco, yung mga ganyang installation na yan, para lang ma-check naman.
0: Pero, para ma-check.
1: Para ma-check lang naman. Hindi naman nila aanohin yan, hindi naman nila sisingli, pero para ma-check lang naman kung tama ba, kasi para maiwasan din yung mga disgrasya.
0: Totoo. Yan. So, ganun yun.
1: Oo, pero eto na nga, hindi kayo madidisgrasya dito dahil eto na. Oo, eto na ang unang kamada ng inyong mga kapalaran para sa
2: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Eto na ang ating unang kamada para sa mga nag-aabang dyan ngayong May 28 para sa mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo.
1: Makinig at maninig! Hoy Aries, susubukin ngayon ang samahan ninyong magkakaibigan na dahil paghihintayin ka niya ng matagal.
0: Ah, gano'ng katagal?
1: Gano'ng katagal? Ang hindi nyo alam, hindi lang kayo nagkasundo sa oras ng inyong tagpuan.
0: Oh!
1: Abay, malaki na kayo, ayusin nyo na lang yan, di ba?
0: Nagkamali pa kayo, meron namang cellphone. Feeling nyo ba nandun kayo sa panahon na wala
1: may cellphone? May messenger naman! Pwede naman kayo mag-jack.
0: Nagkamali na, yung nung nakwento lang to sa akin.
1: Sige.
0: Yung panahon na pag mag, kita tayo dun pre sa dati, sa may ano, ganito ganyan. Kasi ano, wala pang cellphone syempre. So, doon siya magkikita sa oras na yun.
1: Parang matagal na yung panahon na yun.
0: Sa kwento. Ayun sa kwento, parang matagal na. Tapos mas may kwento pa doon na doon sa lumang simbahan, doon nagtipanan yung dalawang magkasintahan.
1: Nagtipanan? Tipan talaga? Ay, tipan ka pala eh.
0: Tipan ka din.
1: Taurus, lahat ng paraan ay iyong gagawin para lang hindi maarawan.
0: Oy?
1: Taurus, wag mo yan iwasan dahil kailangan rin yan ng iyong katawan.
0: Oh, diba? Hindi ka magka kasi nag-gugluta drip ka, bawal
1: hindi
0: maarawan.
1: Hindi kasi, tawag dito, kung nga lalabas ka naman kasi at gusto mo magpaaraw, wag naman yung tanghaling tapat, masakit talaga yun sa balat.
0: Dapat diba? Ano ba mga ano, ang alas 8, ganun,
1: yan,
0: alas 7.
1: Alas 6 hanggang alas 9, alas 9.
0: Alas 6 wala pa.
1: Oh, masakit na nga. Uy, meron
0: na. Meron na ba?
1: Meron
0: na. Uy, iba yung oras sa Amerika namin.
1: Summer ngayon. Summer ngayon, maaga.
0: Summer, ang bilis ngayon, compare pag magdi-December na, ang tagal sumikat ng araw.
1: Gemini. Hindi dahil napapasaya ka ay tama na. Siyasatin mo ngayon ng maigi ang mga bagay-bagay para hindi ka madaya.
0: Oo, kailangan mo siyasatin, maging mapagmatsyag at maging alerto.
1: Halang matanglawin mo. Ay, Cancer! Cancer, may sasagot sa'yo ng pabalang at hindi mo ito magugustuhan.
0: Oh?
1: Pero kahit na ganun, magtimpi ka lang dahil may araw din ng mga taong ginagawan ka ng kalokohan.
0: Oo, totoo naman yan. Kung hindi mo kayang ano, ipagpasa Diyos mo yan at darating din sa kanila yung ano nila.
1: At saka hindi kailangan nila. Patol ng patol lagi. Diba?
0: Patong ng patong. Kahit di din pwede magpatong ng patong lang ng mga
1: nga.
0: Cellphone.
1: Kasi
0: cellphone,
1: baka biglang tumumba.
0: O kaya mawala.
1: Akala ko kung
0: diba?
1: Ano binabanggit mo.
0: Hindi mga bagay-bagay na ano.
1: Oo, tama. O Leo, mahalagang ma-enjoy mo ang mga bagay-bagay habang ikaw pa'y nabubuhay. Pero huwag ka rin namang aabuso para hindi ka bibigay.
0: Naku po, para sa to, kaibigan. Nakikinig ka ngayon.
1: Ay, Virgo. Virgo, kailangan mong matutunan na ang bawat tao ay may kanya-kanyang pinagdadaanan. Pag nagawa mo yan, ang iyong pagiging judgmental ay mababawasan.
0: Oo, hindi ka sure. Totoo. Pero ito, yung sinabi na kapag ka talaga nang yung ano yung maintindihan mo yung mga bagay-bagay na nangyayari doon sa isang tao na yun o kung saan man nakakasalamuha mo, doon ka mag-a-adjust na uunga, no?
1: Ayaw, parang, nga naman, kawawa naman pala siya.
0: Grabe pala siya, napaka-negative niya.
1: Anyways, ganito pa rin siya, no?
0: Oh, diba? Wow.
1: Attitude. Pinadakan lang talaga. Ay, nako, yan ang una kamada ng inyong mga kapalaran. Tandaan ng mga bituin na gabay lamang, ha? Pero kung mapapahama ka pa rin, abay, edi good luck na lang.
0: Ah, ito
1: pa
0: rin,
1: ano nga yun?
0: Oh, ito pa rin,
1: ito kami ni DJ Jocolo. Ako naman si DJ Mama Mia. I-kiss mo na lang sa vaga.
0: Oh, napalibam naman talaga.
1: Malupit talaga?
0: Oo, ito mas malupit, Mama Mia. Baka alam, ano, alam mo ba na meron palang 15 million? Oo, yung bag mo. 15 million na pinautang sa mga small business corporation na yan.
1: Parang alam ko na kung saan ako uutang.
0: Oh, di ba? Galing ka sa DTI, ha? Kasi sabi ng DTI, ito nga, yung mga kooperatiba, yung transport group, kooperatiba, yung para sa mga gustong bumili ng electric, yung e-jeep.
1: Ayan. Yan.
0: Oo, so may pyramid doon, e-jeep. Ano yung may mga ganang e-jeep? So parang... nagpaluwal, parang gano'n lang, nagpaluwal ng, wow, nagpaluwal.
1: Nagpaluwal?
0: Oo, yung, para sa mga small business corporation ng DTI nga, ng 15 million na pautang ng lima mo.
1: Wala namang ano yan, wala namang patong yan, pautang na yan.
0: Oo, pautang sa limang transport cooperative at operator para magpalit ng electric vehicle sa ilalim, dito sa ibabaw, Mama Mia.
1: Oo,
0: sa ilalim ng 2 bilyong e-transport loan program ng ahensya.
1: Oo.
0: O, diba? So, kung magiging pollution. May mga advantage and disadvantages
1: naman,
0: yan.
1: Ang electric,
0: so, dapat ano tayo dyan eh. Siyempre, handa din, pinag-aralan. And then, ano din, hindi din natin siyempre, yung tipong kung ano ba, yung magkano na ba, kung tumaas man yung mga, sa
1: yung
0: kuryente, dyan napapasok dyan yung sa,
1: ayaw
0: ano,
1: nga yung sa kuryente.
0: Oo, kasi kung Egypt yan, o kaya ano, depende, yung iba kasi merong solar, gano'n.
1: Oo, solar yung naman, charging station nila.
0: Oh, tsaka inisip ko din, paano na yung mga jeep na ano, yung mga, ang tawag dun sa, o yung jeep na sinasakyan natin
1: yung traditional, yan.
0: Oo, so, yun din yung ano, saan mapupunta sa mga probinsya, gano'n, kung if ever ano. So, wala lang, na ano ko lang, na,
1: share lang namin,
0: sure. Hindi
1: nyo
0: tinatanong.
1: Pero masyadong... at least, di ba, kahit papaano, meron talagang, meron kahit papaano na ipapaluwal. Di ba, na ipapaluwal at na ipapahirama ang pamahalaan na para sa mga ka-vibes natin, lalo yung mga tsuper. Di ba, na pinipilit pa rin talagang bumangon. Hindi pa rin nakaka-recover ang iba, ha, kung akala nyo po mga ka-vibes. May iba pa rin talaga na nahihirapan pa rin bumawi. Di ba?
0: Ito maganda ang dulot dito sa kapaligiran natin, tsaka ano, sa kalusugan, di ba? Pero apektado naman yung mga sa traditional jeep na yun.
1: Totoo naman. Pero ayan.
0: Kung makasalita ko, kala mo may sariling jeep mo. Yung ina.
1: Akala mo talaga.
0: Napektuhan.
1: Ay, nako. Pero ito, hindi ito maling akala. Oh. Hindi rin tamang akala.
0: Maliit
1: basta
0: na butas lumalaki. Hep, hep. Hooray.
1: Hooray. Mas palalakihin pa natin.
0: Ay,
1: ang goodbye. So, nararamdaman ninyo. Dahil makakasama nyo pa rin ang inyong favorite pamagising sa morning ang programang Good Vibes.
0: Good morning.
1: Ito pa rin ang kulitan din mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama.
0: Kasama rin siyempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Na Jocoloco is my name, baby.
1: Ito pa rin yan sa Bet na Bet kasi
0: ang lupet.
1: The 92.3 FMR.
0: Favorite music radio, Good Vibes.
1: Ang lupet. Oy, perfect para kropek ang oras.
0: 5:20 ito na. Perfect.
1: Para kropek.
0: Tama.
1: Really?
2: Good vibes. Good morning.
0: Ang lupet. Never

0: 101.3 FM Radio.
1: Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Next, pawis na pawis ha.
2: Ang lupet. Ang oras sa FM Radio 5:30. Ang lupet.
0: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
4: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
5: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila. Para sa FM Radio Station of the Year!
6: Panalo natin ito mga ka-vibes! Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig!
0: Basta Good Vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Good Vibes!
2: Ang lupet!

0: Sugar Shirley.
1: Paboritan yung papapapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogong, dogong, taritong, hibo,
3: perfect.
2: Ang tropa! Mama!
3: Really?
1: Yes! Good vibes, good morning!
2: Ang lupet!
3: Good vibes!
4: Rat-ratin mo na daw.
3: Rat-ratin na ang kilos.
4: Ay, diba? Kilos.
3: Oo, double time, double time.
4: Double time para di ma-late kasi may pasok ka, uy.
3: Oo, 5:47 na. Oo, nakatunganga ka pa rin dyan. Naglalaway ka pa.
4: Wow, naglalaway ka pa.
3: Sana all, nakanganga pa habang matulog.
4: Ano? Diba? Uy, ang sarap naman. Na. Tara, alam mo ba? Sabi
3: ko,
4: nakwento kasi kung ano, bibili mo na ako ng tulog. Oh. Siguro mga ano, pabili po. Mga
3: kung nabibili ang tulog, diba?
4: Bibili ako ng mga 4 hours siguro.
3: Kaya lang, hindi talaga eh. Kanya-kanyang diskarte para makabawi ng 8 hours na tulog.
4: Tama.
3: Yung iba naman, pa idlip-idlip lang kung saan nalang abutan, ano, sa hignang opisina, mga ganyan.
4: Oo, oh, diba?
3: Oh, eto na nga. Abaya!
4: Eto na! Ang huling!
3: Ang huling kabata ng inyong mga kapalaran, ibigay na natin yan para sa
1: ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
4: Eto na ang huling kamada na inyong hulala para sa mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at ang Pisces!
3: Makinig at maninig! Libra! Sa ngayon na may isang sitwasyon na nasa simula ay hindi mo pa kaya. Pero nakikita ng mga tala na mga 5 minutes lang ay masasanay ka na. Kaya huwag ka nang kakaba-kaba. Diba? Eh ganun naman talaga kapag bago, nakakakaba.
4: Ay oo naman, yung parang alam mo yun. Ay, ano ba yan? Ganto pala.
3: Ganito pala. Pero kapag ano, kapag nasubukan mo na at paulit-ulit mo nang ginagawa.
4: Expert ka na nun.
3: Expert ka na. Oo, makakasanayan mo. Hahanap-hanapin.
4: Ay!
3: Scorpio! Lahat ng meron ka ngayon na pera, pamilya, pagkain, pati hininga. Kahit mabaho siya. Maituturing na biyaya.
4: Ay, biyaya pala yun. Huwag kang magreklamo, biyaya pala yun.
3: Oo, kaya huwag kang maging pabaya. Sa lahat ng yan, ha? Sa lahat daw ng aspeto na yan.
4: Nakakala ko yung hininga yung sinasabi mo pa.
3: O yan, yung hininga din. Magtoothbrush ka kasi bawal nga daw maging pabaya.
4: Oo, ito yung hininga, yung hinihinga natin na hangin. Dapat maging ano ka.
3: Totoo
4: kasi,
3: naman.
4: Diba?
3: O sige nga, lagay natin yan sa plastic.
4: Oh,
3: ay, Sagittarius.
4: O kaya naman ma-pollution yung maano mo doon.
3: Ayan. O, Sagittarius, sa araw na to, sa tuwing parang gusto mo ng mga gat, tandaan na kailangan mo lang mag-relax.
4: Oh, diba? May mga tayo sa parang gusto mo ng mga gat?
3: Oo, diba?
4: Naalala mo, nga, no?
3: Mahirap yan. Baka may rabies yan. Capricorn, may mapupuntahan kang lugar o pagtitipon kung saan bawal kang mag-cellphone.
4: Mm.
3: Pero hindi ka pa rin matitigil mag-scroll. Abay, wag ganon at gawin ang tama at naaayon.
4: Oo. Bawal, hindi pwede mag-cellphone, mga
3: banko.
4: Meeting, mga banko pwede din naman.
3: Sa banko pwede, pero bawal kang magbukas ng camera at bawal magtawag. Ganon yung mag-call.
4: Tapos yan, ano, bawal sa simbahan. Bawal, di ba? Kasi syempre, ano, nag-iingay ka doon.
3: Totoo.
4: Diba?
3: Magbigay galang sa rules, di ba? At patakaran ng isang establishmento.
4: Saan ka man mapunta, di ba?
3: Totoo yan.
4: Bawal.
3: Kung nasan ka man ngayon.
4: Sumunod.
3: Ay, iba
4: pala yun. Huwag.
3: Aquarius! Kahit paubos na ang laman ng iyong pitaka, wag na wag mong sasabihing wala ka ng pera. Dahil magkakatotoo yan talaga.
4: Totoo. Law of attraction.
3: Totoo yan.
4: O minamanifest mo ng...
3: Gayay mo si Kichi Nadal.
4: Wag na wag mong sasabihin!
3: O, Pisces! Pisces, hanggang sa panaginip mo, makikita mo ang iyong sarili na nagtatrabaho.
4: Oy, may kilala ako ganito. May kilala ang tropa nito.
3: Ikaw ba yan?
4: Hindi, may kilala kami na. No? Sabi namin, oh, hula, tulog na siya, nagagawa pa siya ng playlist. Sige, segue pa din.
3: Ikaw nga yun!
4: Hindi mo kilala.
3: Ako yan, nakabuuan ang inyong mga kapalaran. Tandaan naman kami pinagabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin, abay, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. Ikis mo na lang sa wagang.
4: Grabe naman yan. Bako na, dali. Kahapon wala kang pasok. Ngayon, pumasok ka na. Kasi
3: pumasok
4: holiday
3: ka
4: kahapon, di ba? Nakapagpahinga ka, di ba?
3: Pumasok ka na, pasok ka pala.
4: Oo, pasok ka din.
3: Pasok na pasok. Hanggang sa kumita ka ng pera.
4: Tama, kailangan mo yan. Nakapagpahinga ka, iba nga wala eh. Kahit holiday kahapon may pasok.
3: Totoo.
4: So ngayon, baka naman, nakakaya naman doon sa...
3: baka naman, mahiya ka naman.
4: Naglatuloy na gano'n. Ay, naman ako.
3: Ay, ako talaga, mga ka-vibes.
4: At shout out.
3: At shout out din sa lahat ng mga ka-vibes. pabiyahe na po ngayon sa oras sa 5:52 ng umaga, lalo ano sa mga nakasakay sa bus, sa jeep, saan pa ba? Pati sa mga tricycle, pwede ka, mga padyak-padyak.
4: Tsaka nila yan, yung mga nakasakay na sa motorsiklo. Dahil maulan-ulan ngayon, mag-ingat kasi basa ang kalsada. Sa pagbasa, madulas.
3: Totoo.
4: Kaya gusto yung madulas, basain.
3: Hindi,
4: ibig sabihin yung ano, kalsadang espalto, delikado.
3: Diba, ano yan sa takaw aksidente yan Kaya mag-ingat mga ka-vibes. Kagaya nga rin na paalala namin kanina, magdala po ng payong, huwag ka na muna mag-inarte dahil papasok na talaga ang tag-ulan. Magdala ka na ng payong mo o kaya naman kahit jacket na may hood para may pananggalang.
4: Totoo naman kasi mahirap magsakit.
3: Kapote.
4: Kapote. Diba? Minsan yung kakilala ko, tatlo padala nun. Tawag dito.
3: Tatlong kapote.
4: Kasi nga nabili niya ata online.
3: Ganun ba?
4: So parang nakapromo. Yun na.
3: Tapos may free siya.
4: Iba-ibang kulay.
3: Grabe,
4: ganda. Pwede pala yun. Kasi may option pala. Dabili ka ng iba't ibang kulay. Basta tatlo.
3: Totoo naman.
4: Sabi ko, ma-check nga yun.
3: Sige nga. Titignan ko nga rin.
4: Colorful.
3: Colorful.
4: Glow in the dark.
3: Glow in the dark.
4: Ay, nagmumotor ka, kita ka sa malayo.
3: Ay, nako. Kung ano man ang kulay ng payong mo, at ano pa ba, kung nga malaki man yan, maliit, di ba? Abay, okay lang yan. At least
4: mahabang meron payong o maiksing payong. Meron kasing mahaba yung ano.
3: At saka kapote rin, di ba?
4: Tapos yung maiksi, yung yan, foldable ano umbrella na pwede malagay sa bag mo.
3: Pero may kasi iba mga pa kapote, minsan free size di ba?
4: Free size ba?
3: Di ba?
4: At titingnan ko nga yun.
3: Ay, nako, dyan na nga kayo mga ka-vibes. Kumilos na kayo, 5:53 na ang oras na, malilate ka na. Kaya naman, natuto ka lang habang ikaw ay bumabiyahe na. Ito pa rin ang inyong favorite pabagising sa morning, ang programang Good Vibes.
4: Good morning!
3: Makakasama niyo pa rin ako, letante mo sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang aroma, arriba, si mama Mia.
4: Kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joke Loco is my name, baby!
3: Baby, dito pa rin yan sa bet na bet kasi
4: I'm the bet!
3: 92.3 FM on
4: Favorite Music Radio, Good Vibes!
3: Sa oras natin!
4: Oras natin, 5:53. Perfect.
3: Para grow up.
4: Tama.
3: Really?
1: good vibes. Good morning.
2: Ang lupet.

0: 101.3 FM Radio.
1: Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Gutom ka na naman. Ang lupet. Ang oras sa FM Radio. Alas 6 impunto. Ang lupet.
0: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka vibes.
3: Ang lupet.

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet.
0: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes.
2: Ang lupet. Good mood siya. Ang lupet.

0: FM Radio ka vibes ang lupet.
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes.
2: Bibiga ang tawa at saya every morning.
3: Atro

0: Jessica Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: 101.3 FM Radio.
1: Ka vibes.
2: Ang lupet.
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihadag sa atin ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes.
2: Ang lupet.

0: Like a Shirley.
1: Pagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Good vibes.
4: Hinga. Hey, malapit ang buksaan. Susunod na nga yan. Ito pa rin ang bet, the bet, kasi ang lupet. 92.3 FMR
0: Favorite Music Radio.
4: Good vibes. Kasama niyo pa rin ang inyong favorite pambagising sa morning, ang programa Good Vibes.
0: Good morning.
4: At kami pa rin ang inyong kuritan.
0: Magandang umaga sa inyong lahat.
4: Naging hapon. At kuritan sa umaga. Ang mama mo kumakalipat.
0: Kumakalipat.
4: Bakit yung ay nagiging alium? Ay, kumakarima sa tawa pero kag-araw makarima si mama Mia.
0: Kasama rin ang DJ na pwede mo paritan. Hindi niya naman ako kulitin. Ang walang arutin, Joko Loco is my name, baby!
4: Diyos ko po, bago pa tayo maging hapon, sagutin na natin ang walang kwentang katanungan ng ating ka-vibes na wala rin kwentang kasagutan para quiz lang. Ito na nga ang pinakaabangan ninyong buksaan sa agahan!
1: Buksaan sa agahan! Buksaan sa agahan!
0: Buksaan sa agahan! Ito na yung mga ka-vibes natin na talaga namang ready na para? Para siyempre pakinggan ang ating pag-uusapan natin. Ito na nga sa Humigit Kumulang ay ito ang aming napili.
4: Humigit kumulang 10,000 entries.
0: Diba, ang dami, grabe naman yan.
4: Kahit maulan, ang dami.
0: Partida pa yan, umabot, umuulan.
4: Totoo yan, diba? O ito na nga, si Mean ng Batasan.
0: Ay, Mean ng Batasan, magandang
4: umaga. Parang hindi ko rin masabi na walang kwenta ang kanyang katanungan kasi lahat tayo nagdadaan sa ganitong desisyon . Sabi niya kasi, papalitan na o pagtsatsagaan.
0: Papalitan?
4: O pagtsatsagaan.
0: Depende kasi yan kung sa anong sitwasyon .
4: Oo. Yan ba ay tao? May mahirap sagutin niya.
0: Kung jowa mo naman nakagawin ng kamalian, kung mahal mo, di mo agad papalitan, siguro bibigyan mo ng second sa pagkakataon. O kung hindi mo naman talaga, pwede nang palitan. O kung gamit naman na meron ka pampalit ng bago, di ba, pwede nang palitan agad. Hindi mo na pagtsatsagaan yan, di ba?
4: Kung gamit naman ang pinag-uusapan natin, sa madali lang naman anihin yan, di ba?
0: Pero kung kaibigan mo, chismosa,
4: Pwede palitan mo na yan. Ay, naku talaga. Marami ka pa pwede maging kaibigan dyan na hindi kasi sirahan.
0: O, diba? Yung kaibigan mo, hybrid. Pwede ba?
4: Ay, naku talaga. Pero
0: minsan
4: ikaw pa.
0: Minsan mo kalaban.
4: Ikaw pa, DJ Joko Loco. Ano? Pipiliin mo dito. Pipiriin
0: natin dito ating kasagutan. Uh-huh. Siguro sa akin, doon na lang ako sa pagtsatsagaan muna.
4: Pagtsatsagaan!
0: Bago palitan. Ay, pagtsatsagaan muna. Tapos, depende sa usapin, kung doon tayo sa pag-ibig, usaping pag-ibig, mm-hmm, siguro kung nagkagawa ng kamalian na isang bagay na gano'n. So, baka pwedeng patawarin, di ba? Palabasin. Depende sa bigat.
4: Ako papatawanin ko lang.
0: Papatawanin. Sa akin,
4: papatawarin.
0: Patawarin. Tama yan naman. Kaya naman, eto na.
4: Sa akin, syempre papalitan na lang kasi pinili mo na yun. Kaya, eto na. Buksay na natin. Mean ang Batasan. Na ready ka na ba ka-vibes? Dapat handa ka na dahil eto na pa

0: ni Mean ng batas.
1: Tama.
0: Tirahin na yan. Umagang maulan, tapos bukay. Sige. Sakay.
1: Isa, dalawa, tatlo.
0: Kantakay mo, Paldo.

0: po si Bathala. Kaya huwag bibitawan. Dapat... Kaya rin bibitawa dahil matatauan sa nagawang mali na hindi niya na iwasan. Kaya naman patawad, huwag agad siyang papalitan.
1: Hey!
0: Hey! Oh! Kaya patawad, huwag agad na papalitan. Tama na yan ba, Mia? Okay yan.
1: Okay na yan.
0: Oh,
1: Break it down, yo.
0: Oh, yeah. Grabe naman yun. Alam mo yung party na inaantok ka?
1: Oo. Eh, ano pa yan? 30 minutes ang tulog niya.
0: Ay, grabe ka naman.
1: Ay, naku talaga. Pero sige nga, pag-usapan nga natin.
0: Sige nga, himayin natin.
1: Oh, palakihin natin to. Eh, total, dyan naman tayo magaling. Magpalaki ng mga bagay-bagay na hindi naman dapat palakihin.
0: Dyan kayo magaling. Oh, maling pinapalaki nyo.
1: Oh, tama. Oh, eto na nga. Ikaw, sige, bakit nga ba pagtsatsagaan sa'yo yung pagmamahalan?
0: Pagtsatsagaan, kung sige, sa bagay tayo. Pagtsatsagaan hanggat wala ka pang pampalit.
1: Yan.
0: Then pag meron na, saka mo palitan. Pagdating naman sa usaping pag-ibig, kung tawag dito, nakagawa man na hindi maganda, hindi mo naman agad dapat palitan. Lalo na kung nakapag-invest na kayo ng time, ng panahon, na kung ano man, lahat na na-invest mo doon.
1: E paano kung may na-involve na ibang tao?
0: Ayun nga eh. Depende. Babalansin mo pa din. Titimbangin mo pa din. Kung dapat ba, pwede pa ba ito bagyan ng second chance? Makwento ko lang mamami yung kaibigan ko sa long distance. Ngayon, nakagawa ng kamalian yung lalaki kasi hindi niya naman gusto yun eh. Kumbaga, yung kamalian
1: hindi niya... hindi mo gusto, bakit ginawa mo? Hindi mo ba naisip yun bago mo gawin yun?
0: Hindi niya naisip. Kamalian na hindi niya naiwasan. Dahil nga dito sa mundo makasalanan.
1: Excuses!
0: Hindi kasi nga, di ba? Minsan kasi may pagkakataon na gano'n. Na minsan, sa isang sitwasyon, parang hindi mo naman talaga gustong mangyari yun.
1: Malapit nasa, na mamuti yung mata ko, kakairap diba? Ko. Hindi talaga ako
0: nagsumasa ngayon. Kaya nagawa mo, sige, doon na tayo sa parteng nagawa mo na yung kamalian, di ba? So, siguro, doon na tayo babase sa timbang. Dapat ba itong mapapatawad ba to? O kailangan na bang palitan to dahil sa mali niyang ginawa? O dapat bang pantayan yung ginawa niyang kamalian na nagawa?
1: Diyos ko, edi ikaw din. Gagawa ka rin ng kamalian. Ano kinaiba mo
0: diba?
1: Doon
0: kaya
1: sa taong
0: nga,
1: yun?
0: So, dapat titimbangin mo. Kung ano, kung dapat mo itong bitawan o dapat itong pagtsagaan.
1: Ay, naku, huwag mo lang pagtsagaan yan.
0: Hindi na ba? Akala ko kasi, kaya dapat huwag bitawan dahil matatauhan sa nagawa niyang mali na hindi niya naiwasan.
1: Alam
0: kaya
1: mo,
0: naman patawarin mo na siya at huwag agad palitan.
1: Alam mo, suntok sa buwan yung mga taong may nagbabago pero hindi lahat ng pagkakataon magbabago yan.
0: Ay, hindi. Hindi kasi, na, alam mo yung mga ano, sa mga may relasyon na pinagdaanan, nahubog ng panahon, naging maayos yung sitwasyon nila. Pero hindi naman perfect yun. May mga nagawang kamalian din
1: alam
0: yun.
1: Mo,
0: pero,
1: hindi.
0: Kasi ganito yan.
1: Oh, sige.
0: Diba sa mga tumatagal na relasyon, akala mo talagang tumagal yan na walang pinagdaanan?
1: Siyempre, pero pinagdaanan
0: yan. Yes, may pinagdaanan yan. Naging malawak lang yung pangunawa ng isa o yung dalawa na yan.
1: Alam mo,
0: kaya umabot sila sa ganon.
1: Hindi kasi counted na pagsubok yung may cheating na na yung may pagtataksil na. Pagsubok ba yun? Wala ka bang free will, be? Alam mo yung counted na pagsubok? Kunyari, hirap at ginawa pagdating sa finances. Yana. O kaya pagdating sa karera, hindi na alam kung ano yung pagsasabayin, di ba? Kasi punong-puno yung schedule mo eh. Pero kailan pa naging pagsubok? Yung kumalantari ka ng ibang tao, di ba?
0: Galit na si Ma'am Mia. Pag-usapan na lang natin yung pagtaas ng bill ng Meralco.
1: Kasi yung dugo ko'y tumataas.
0: Hindi mo pagsubok yun?
1: Hindi pagsubok
0: hindi
1: yun.
0: Hindi kasi sa mga...
1: Kagagalan mo yun! Isipin mo, di ba? Sinisisi mo yung mundo sa kamalasan nangyayari sa buhay mo, pero ikaw may kasalanan nun. Asko mo! Kaya kung ako sa inyo, palitan nyo na yan!
0: Hindi, kasi di ba sa mga relasyon, sa mga nakakwentuhan, dumaan sila sa ganung sitwasyon. Tapos nalagpasan nila 'yon, tapos mas tumagal, mas gumanda, mas sumarap 'yung kanilang pagmamahalan. May
1: Hindi talaga. Wala talaga. Wala, hindi mababago isip
0: sige,
1: ko diyan.
0: Sige. 'Yun lang naman nakwento sa akin.
1: Sa akin palitan nila 'yan. Sa'yo. Pero sige, para hindi lalo mag-init mga ulo natin, dito tayo sa bagay na lang.
0: Sige.
1: Sa non-living things tayo, ha.
0: Sige, non-living.
1: Oo. Abay, papalitan ko na 'yan. Lalo kung gamit na importante para sa iyo. Kunyari, isa kang tao dito, kunyari nagtatrabaho ka, work from home, tapos kakarag-karag na 'yung laptop mo. Abay, paano ka makakapagtrabaho ng maayos? Paano ka magiging produktibo kung 'yung gagamit mo rin naman pang trabaho, pinagkakakitaan mo rin naman yan, hindi naman maayos. Yan yung sinasabi natin na palitan mo na lang kasi investment din naman yan. Hanggang kailan ka ba magtatrabaho dyan, di ba? Iniisip mo, tatagal ka ng taon dyan. Eh ngayon, kung kakarag-karag yung gamit mo, tapos hindi mo naman mapakinabangan na maayos, aba be, paano ka tatagal sa trabaho na yan?
0: Tama din naman. Oh, paano kung ang sitwasyon naman, eh wala pa nga. Yung ano,
1: ayun nga lang, paano kung wala? Alam mo kung ako sa'yo, manghingi ka sa mga boss mo, di ba? Kasi, diba, may mga ganun naman talaga na parang part yun ng kanilang employment eh, na bibigyan ka namin ng ganitong device kasi para makapagtrabaho ka ng maayos. Para wala kang excuse na hindi ako nakapag-deliver po ng ganitong ano output kasi sira po yun. Ano kung hanggang kailan mo gagamitin excuse yan, di ba?
0: Sabi siya, pag-usapan natin yung pagtaas na lang ng Meralco bill eh.
1: Excuses!
0: Pero ano na yan? Ano man yung pananaw mo dito? Ano man? Kasi hindi, pagka nagpuksaan kasi kami sa mga kabibs natin na first sa makinig, merong magpapadala. Tapos hindi nga, siyempre walang ano to kung ano nga ba talaga yung specific
1: rin,
0: na ano.
1: Oo, minsan may konteksto, so, minsan wala.
0: Yes, ngayon, kung mapunta man sa ano, sa gantong
1: sa init ng
0: usapin, mas depende yan kung ano ipaglalaban ko dahil hindi pwede kayong magkasundo sa isang bagay.
1: Totoo.
0: O magkasundo dito na parehas ang pipiliin namin yung isa na ano, papalitan na parehas kami, hindi pwede yan. So, lahat magkaibang POV kami dalawa, point of view, para naman kung saan ka kakapwede ikaw. Saan ka ba? Comment down below at kababalik natin, makakasama natin at makakausap sa kabilang linya
1: si si Undersecretary Jarissa.
0: Kuhingin natin yung kanyang ano, panig.
1: Ay,
0: sa usaping
1: kayo,
0: ano.
1: Kayo mga vibes, mapatao man to o mapa non-living things, di ba? O kahit sabihin natin, makahayo!
0: Oy!
1: Di ba? Mapapalitan ba yan? O pagtsatsagaan nyo na lang? Aba, comment down below. Tama yun ha, dahil live po tayo ngayon sa ating YouTube channel at Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. Mag-comment na kayo. Parang awan nyo na, oh.
0: MMR, favorite music radio.
1: Ayan mga ka-vibes, syempre makakasama nyo pa rin kami hanggang alas 8 ng umaga, di ba, hanggang sa tumas yung mga dugo namin sa pusaan na to.
0: Si Mean kasi, tapos nagpadala sa atin, umalis na, pumasok sa trabaho niya.
1: Oo, yun nga.
0: Wala siya pakialam, tumas na yung presyo ni Mama Mia.
1: Okay na yun, nainis ko na sila, sige, alis na ako. Ay nako, ito pa rin naging yung favorite pabagising sa morning ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
1: Makakasama nyo pa rin ang kulit tandem mo, ang mama mo kumakaripas ang tawa, pero ang araw maariba si Mama Mia.
0: Kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name,
1: Baby! Dito pa rin yan sa Bet na Bet kasi I'm the Bet at 92.3 FMR.
0: Favorite music radio.
1: Good Vibes! Ang oras!
0: Oras 6:49! Perfect!
1: Ay, grabe!
0: Tama!
1: Really?
2: Good vibes. Good morning.
3: Ang lupet.

0: 93 FM Radio.
1: Good vibes.
2: And Lopez.
0: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
2: Ang lupet.
3: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa nagka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
4: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: 92.3 FMR.
1: Favorite music radio.
0: Good vibes.
2: Ang lupet.
0: 92.3 FM Radio.
1: Good vibes.
2: Ang lupet.
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio News Break. FM Radio News Break.
6: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Nagsagawa na magkakasabay na operasyon ang Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group at o kaya CIDG at ang National Bureau of Investigation o NBI sa ilang lugar sa Paranaque, Bulacan at Pampanga upang ipatupad ang warrant of arrest laban naman kay Senator Ronald De La Rosa. Sinabi ng CIDG na isinagawa ang mga hakbang alinsunod sa direktiba ng Department of Justice, Department of the Interior and Local Government at pamunuan ng PNP kaugnay na pagpapatupad ng warrant of arrest na inisyo ng International Criminal Court o ICC. Binigyang diin ng mga otoridad na isasagawa ang operasyon ng alinsunod sa batas at may paggalang sa mga karapatang konstitusyonal. Pinakahuling ulat, wala pang kumpirmasyon kung natuntun o naaresto na si De La Rosa na nananatiling hinahanap ng mga otoridad.
0: FM Radio News Break.
4: FM Radio News Break.
6: Samantala sa iba pa mga balita, suportado ni na House Speaker Faustino Bongi D. III at Majority Leader Sandro Marcos ang panukalang palawakin ang feeding program ng pamahalaan. Para sa mga mag-aaral sa mga pampubling paaralan o pampublikong paaralan, aprobado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang House Bill 9466 na naglalayong palawakin ang saklaw ng school feeding program mula kindergarten hanggang senior high school. Kasama na ang mga mag-aaral na nanganganib sa malnutrisyon. Kabilang din sa panukala ang pagdagdag ng mga araw ng pagpapakain, pagpapalakas ng milk feeding program at pagbibigay ng iba pang serbisyong pangkalusugan at nutrisyon. Ayon sa mga taga-suporta nito, layunin na panukala na tugunan ang gutom, malnutrisyon at mga suliranin sa pagkatuto habang pinapalakas din ang suporta sa mga lokal na magsasaka at mangingisda.
0: FM Radio News Break.
4: FM Radio News Break.
6: At sa ating panguling balita mga ka-vice, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nananatiling pangunahing katuwang ng Pilipinas ang Japan sa pagpapaunlad ng bansa, lalo na sa usapin ng development assistance, pamumuhunan at kooperasyon sa seguridad. Sa kanyang talumpati sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League sa Tokyo, sinabi ng Pangulo na walang iba pang bansa ang nakatumbas sa lawak at kalidad ng tulong na naibigay na ng Japan sa Pilipinas sa mga nagdaang taon. Binanggit din ni Marcos ang lumalawak na ugnayan ng dalawang bansa sa larangan ng depensa at seguridad sa pamamagitan ng iba't ibang kasunduan at programang nagpapalakas sa kakayahan ng Pilipinas sa pagbabantay, lalong-lalo na ng teritoryo at karagatan. Ayon pa kay Pangulong Marcos, patunay ang matibay ng pagkakaibigan ng Pilipinas at Japan na nagtutulungan ang dalawang bansa sa panahon ng mga sakuna, krisis at iba pang mahalagang pangyayari.
0: FM Radio News Break.
4: FM Radio News Break.
6: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio News Break. Magandang umaga.
5: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio. Favorite Music Radio.
0: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes.
2: Ang lupet.
5: Gumising and busog sa tamang vibes dahil it's 5 o'clock na. Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes. Good morning. Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silogo Clock
0: sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
2: Ang lupa!

0: Miss Shirley.
1: Pabalisin DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good morning!
2: Ang lupet!
3: Kabalik! Eto ako! Basang-basa sa ulan!
0: Grabe naman yan. Iba kasi ano, talagang binigla ng ulan. Iba naman talaga namang akala nila mahina lang pagdating dito sa part na to.
3: Binigla ng pagkakataon na ng ambon na tapos bigla na lang umulan. Ganun.
0: Tama naman. Kaya naman talagang sa susunod, maghanda ka kapag ka papasok ka. Kailangan merong kang dala
3: na proteksyon. Pananggalang sa ulan. Yan, ha?
0: Tama naman. Ganyan naman. Ito na.
3: Para sa ating dog-dog-dog-dog.
0: Eto na nga mga kabibs, dugtungan mo ha. Ibang-iba to. Basang-basa ang blank. Basang-basa ang buong katawan.
3: Kasi pawis na pawis siya.
0: Basang-basa ang lahat ng parte ng katawan dahil sa ulan.
3: Dahil sa ulan. Nakala ko dahil sa pawis.
0: Pwede din.
3: Pero kasi umuulan ngayon, edi sige, i-relate natin sa ulan. Basang-basa ang kanyang payong, pantalon, pati bag, pati sapatos.
0: Diba?
3: Walang natira.
0: Lahat ng bahagi.
3: Ay, nabasa! Ay! Diyos ko po. Eh, ganyan talaga kapag umuulan, diba? Kaya nga parang nakakatamad pumorma. Diba? Gusto mo na lang talagang, sige, t-shirt na lang muna. Tapos yung iba nga, pumapasok na lang talaga ng nakachinelas muna kasi minsan inaabot ng pagkabaha. Ganyan. Nasisira pa yung sapatos nila.
0: Totoo. Actually, pag nagmumotor ka din, pag maulan talaga, pinapayagan din naman na
3: magchinelas.
0: Na yung suot mo, hindi ano.
3: Ay, parang goma yung sapatos
0: pinapayagan
3: mo.
0: Pinapayagan naman kasi, diba, syempre mababasa din naman. Pero nasa loob naman ng compartment mo yung sapatos mo. Parang
3: at saka ang mahal kaya ng sapatos. Di ba? Lalo yung maganda
0: sa'yo, mahal kasi pag bibili ka, mayaman kasi kayo, mga branded
3: hindi.
0: Kayo.
3: Yung maganda klase. Na gusto mo magtagal talaga, di ba? Siyempre, kahit naman mumurahin yan.
0: Yung sapatos na gusto mo tumagal, combat shoes, bilhin mo. Matagal yun, masira.
3: Ito.
0: Ay, yung isa't mo. Ayaw nga.
3: Diba? Ayan,
0: Ayaw nga lang.
3: Ay, sinasan pa. Ito na nga.
0: Ang ano?
3: Ay, naku. Ayan, hati piano. Ito si Ate Sawi MC. Aba, ang kanyang hirit, basang-basa na ang damit dahil sa panahon ng tag-init. Baka mainit pa sa kanila.
0: Oh, sabi ni Sally, MC.
3: Oh. Ito naman si Enzo Fives. Ano po ito?
0: Enzo Fives. Basang-basa ang...
3: Ang kinikili na alam mo. Ang kinikili!
0: Pawis na pawis.
3: Diyos ko po.
0: Oh, ito naman sabi ni Rachel.
3: Rachel Amago.
0: Basang-basa ang sinampay dahil umulan ng malakas. Ayun na nga, di
3: hindi
0: mo nakuha.
3: Hindi na ipasok. Oh, ito naman si Main Calixterio. Sabi niya basang-basa po sa pawis dahil sobrang init.
0: Oh,
3: baka mainit diba? Pa sa kanila.
0: Di pa sa kanila umulan.
3: Ano ba? Sakyo silang ba umuulan?
0: Kalat-kalat na pag-ulan. Parang yung ano mo, kalat-kalat, di ba?
3: Ito naman na si Felix Valdez, basang-basa po ang daan at kalsada, tsaka madulas po dahil sa malakas na pag-ulan, kaya mag-ingat po ang lahat. Taray, parang weatherman yung dating niya dito, ha? Si Dennis Fernandez naman, basang-basa ang damit ko sa pawis dahil sa init ng panahon.
0: Yun, mainit pa sa lugar nila. May ibang lugar na nag-umuulan na, di ba?
3: Si Coach Everyday din ganun.
0: Ay, sabi din?
3: Oo, mainit din daw sa kanila.
0: Grabe naman yan. Ito na ata yung parang
3: transition.
0: Transition ng wet to dry season to wet.
3: Yes, diba? To wet season.
0: Dry market to wet market.
3: Tama.
0: Ay, shout out mga nasa wet and dry market. Max naman, no? Mga nakikinig sa atin dyan. Maganda magandang morning talaga sa mga pagmumukha ninyong mga cute.
3: Yes. At shout out sa mga kinakaliskisan ninyong tilapia, sa mga karne na tinatantad ninyo, at sa mga gulay na pinaggogogogoma ninyo.
0: Wow, tinatantantantad.
3: O, tinatali ngayon. Ay nako ha, nako, magandang umaga sa inyo mga ka-vibes. Mag-iingat po kayo, lalo sa mga maulan po ang lugar. Magdala ng payong, pananggalang sa ulan. Ay, papaulit-ulitin namin hanggat hindi ninyo makalimutan kasi mahirap na makalimutan.
0: Tama nga naman yan.
3: Yan ha, magpapalik pa rin. Siyempre, ang inyong favorite pabagisi sa morning ang programang Good Vibes!
0: Good morning!
3: Kasama niyo pa rin ako ulit tante mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama Mia.
0: At kasama rin siyempre ang DJ niya. Pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name,
3: Bebet! Dito lang yan sa Bet na Bet kasi
0: ang Lepet!
3: 92.3 FMR
0: Favorite Music Radio,
3: Good Vibes! Ang oras?
0: Oras 7.23, perfect!
3: Parang grope?
0: Tama.
3: Really?
0: Yeah!
1: Good vibes. Good morning.
0: Ang lupet.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang lupe.
2: 92.3 FM radio.
3: Good vibes.
4: Ang lupe.
5: Bagong cellphone niya, oh.
4: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 7:29. Ang lupet!
6: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
4: Woohoo!
6: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year!
7: You're a winner!
6: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year!
8: Panalo natin ito, mga kabibes! Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
9: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio.
6: Good vibes!
4: Ang lupet!

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lomo. Good vibes, good morning.
2: Good vibes.
3: Mangarag-garag ang ni Carla.
2: Ay, nako talaga mga kawan, 7:39 na ng umaga. Pero sige, basahin na muna natin ang ilan pa sa mga hirit at entry sa ating dugtungan ng mga ka-vibes natin. Hindi lang sa kakalsadahan, pati kapahayaan, pati palengke.
3: Taka, lagi lang sa FMR.
2: Oo, SMR
3: ang
2: bet.
3: At ito na ngayon ating dugtungan mga ka-vibes. Dugtungan mo, basang-basa ang blank.
2: Ay, basang-basa ang blank.
3: Basang-basa ang kanyang blank.
2: Ayan na.
3: Awan, basang-basa ang kanyang katawan dahil sa pawis, mga ka-vibes.
2: Oo,
3: dahil dyan, sino pa ba ang mga...
2: Ito, si Will Ilagan. Will Ilagan, ha? Sabi niya, basang-basa raw ang manay kapag bagong laga. Totoo naman, di ba? Siyempre, in-steam mo siya.
3: Oo, in-steam mo siya. Ano ba gusto mong mani?
2: Oo, kaya yung, mababasa talaga.
3: Yung nilaga na lubog sa tubig. O yung,
2: sa akin, ano, okay lang. Basta okay lang. Mani siya.
3: Basta mani.
2: Hindi kasi masarap siyang papakin. Alam mo yung hindi mo namamalayan.
3: Oo, pangit
2: yung
3: pag-inula mo. Pakin mo talaga.
2: Tama ka naman dyan.
3: Appear
2: talaga sa mukha ninyo. Ito naman si Joel Jason na basang-basa ang daanan. Kaya pala may naaksidente daw o naaaksidente lalo kapag umuulan.
3: Totoo naman yun.
2: Yan ang lagi natin paalala na magdahan-dahan lalo kapag maulan kasi nga madulas ang kakalsadahan.
3: Tama. Tara. Kaya nga sabi ni Maha Salvador, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Ayan. Binabati natin si Jean.
2: Si Miss Jean po ay isa sa ating mga tech staff po dito, ano, at ikakasal na siya ngayon. Ikakasal ka na. Iiwan na.
3: Iba pala yun. Dapat yung maganda. Dapat, ano yan, beautiful and white.
2: Beautiful and white pala.
3: Beautiful and white.
2: Ay, congratulations po, ano, kay Miss Jean.
3: Jean, congrats.
2: Congratulations.
3: Sabi ni Mama Mia yung Shanghai daw.
2: At best wishes po, diba? Best wishes kasi syempre.
3: Syempre naman, oo.
2: Diba? Ikakasal. Bagong yugto yan ng iyong buhay.
3: Tama, oo.
2: Oo, isa
3: yan sa
2: mga.
3: Nasa tamang edad na si Jean, 20 years old.
2: 20 years old, batang-bata. Diba?
3: Oh, batang bata.
2: Bata ka pa, mag-aasawa ka na. Ay, naka sa lahat din ng mga ikakasala. Sa petsa na ito, ano, Mayo 28, abaya, mabuhay ang bagong kasal at lahat ng ikakasala.
3: Oo, diba? Sa mga naman kinasal na, at parang ano tawag dito. Ay, bakal tayo magsabi ng negative kasi ikakasal si Jean, baka ano.
2: Oo, ikakasal. Oh, ano lang, puro swerte, puro positibo lang. Kasi lifetime of happiness ang ating wish.
3: Tama nga
2: para
3: naman.
2: Sa lahat ng ikakasal.
3: Halos sa lahat ng ikakasal.
2: Hindi sakal, ha? Kasal.
3: Kasal, baka mali pandinig mo. Pagkakasal, sakasakal. Ay, wala. Eto kasi, binabati ko rin ng Happy Friday?
2: Uh-huh.
3: Happy Thursday. Oo, yung mga nakikinig sa atin sa Kuya Tony. Sa Quezon daw, province, nakikinig sila.
2: Uy, taray.
3: May ano kasi sila, reunion. Kuya Tony, happy ano sa inyo? Happy reunion.
2: Happy reunion. Uy, ito rin, nakikinig din po sa atin si Randy Santisas, si Emmy Hernandez, si Gerard Michano, Arlene Espira sa Kitanya, Mary Dulay, Dennis Fernandez, quotes everyday na walang humpay ang pagko-comment nila, ano. Pati na rin ito, ha, nakita ko may nag-comment dito na si Ermina Toledo Endriga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pati na rin sa FMR Squad.
3: Tama, FMR Squad. At syempre, binabati ko lang din ng magandang umaga din si Ate Evelyn ko and then Kuya Gaspar dyan sa Adelina Subdivision sa may Tres Martires, Cavite. Magandang umaga at sa El Pedes Family kay Mike and kay Kaka.
2: Oo, Adelina. Ang daming entry. Pero eto, may humabol pa, ano,
3: humabol
2: sa ating,
3: ako baka maipit bilis.
2: May humabol. Si Ate Ermina, sabi niya, basang-basa raw ang katawan ng pawis kasi nga sobrang-sobrang init.
3: What, don't you worry, Ate girl. Wow.
2: Totoo.
3: Dahil patapos na ang tag-init.
2: Totoo yan. Kaya naman mga ka-vibes, ha, mag-iingat po kayo. Nako. Pero ngayon medyo umaaraw na nga. Taray talaga.
3: Siyempre may huling hirit pa yan sa tag-init. So siyempre bago yung
2: minsan nga, di ba, Hunyo pa naman talaga. Pero umuulan pa rin naman. Ay, I mean, umaaraw pa rin naman. Maaraw pa.
3: Kung at, tumatransition pa lang din naman kasi.
2: Totoo yan, ano, mga kabis. At syempre, binabati rin natin ang FMR squad. Si Lawrence Manipor, at Isari Lerma, John Vincent Sagrado, lahat ang sampung konsehales po.
3: Wow, so, sampung konsehales.
2: Ng ating FMR squad.
3: Last naman, FMR squad.
2: At saka abot din po tayo ano sa pamamagitan
3: saan
2: po ng...
3: Saan po tayo abot, Mama Mia?
2: 102.3 yeah. FM Radio Baguio, FM Radio Bacolod, 97.5 FM Radio Jensen, at dyan din po ano sa 101.9 Davao City and 89.5 Davao del Norte. Ayan, yeah. Shoutout po sa inyo, mga ka-vibes.
3: Magandang umaga, mayang buntag, maray na aga, tawi, siya ito ka, boss.
2: Totoo, magandang umaga po sa inyo lahat, pati din sa iba pang mga tagapakinig natin, si Kuya Randy Esplanas, Kaya Manyoska, Kuya Leonard, at ang Snappiest Fleet na nakikinig dito sa may Mother Ignacia, Jurpes, Tunasana, Muntinlupa City. Lahat kayo na nakikinig.
3: Oh, lahat na nakikinig. Oh, pag nakalimutan namin, i-message na lang kami para maalala namin. Misa kasi sa dami namin iniisip, alam nyo na.
2: Si James Eldridge Perfecto rin nakikinig.
3: Naihabol pa ni ano, si James Eldridge.
2: Ate Alteza Herrera Sino Cruz. At kung nabitin ka sa kasiyahan, mga ka-vibes, huwag po kayo mag-alala dahil itutuloy yan ang favorite vibe. Makakasama nyo dyan si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex.
3: Tama, kaya naman, yan ang programang favorite vibe. Abangan.
2: At bukas ulit, ha, magkahuntahan po ulit tayo. Magkarinigan tayo. Pagsapit ng alas 4 na madaling araw hanggang alas 8 ng umaga, kami ang inyong makakasama. Ang favorite papagising mo sa morning, ang programang Good Vibes!
3: Good morning!
2: Kami ang kulit tande mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang araw ba, arriba si mama mia.
3: At nakasama niyo ang DJ na pwede niyong kulitin, pwede niyong kurutin. Huwag niyo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
2: Baby! Dito pa rin yan sa Bet na Bet, kasi I'm the Bet! 92.3 FMR.
3: Favorite music radio, Good Vibes!
2: Perfect! Para grobek ang oras natin!
3: 7:45!
0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS! Ang lupet!